0: mga tiran sang sining nga bagay may iban man daan mga chemical
1: or
0: iban man daan nga mga bagay nga do kaangay man sa sura sang sining nga illegal nga droga kun ang shabu katro parwin no so dito na sa crime lab for the further investigation but ang ining nga bata gin i-analisyano ginasikaso naman sa karoon ng bastante nga mga dokumento para katro parwin matigayin din ang investigasyon sa kapulisan kaya do ipailalong gini siya sa social development center no
1: oho oho
0: or SDC kada pa Irwin for sa iyan nga ano man for the for his development mga kada pa Irwin after isang nakumpis karang nasabi nga illegal nga droga sa tininga 17 anyos pero ipaig na rin sa ato ni police tenant sa Kalyo-Alyo kada pa Irwin nga ang ining nga bat ang ining estudyante kinanglapan ni nila confirm po 17 anyos good man siya. Kaya mismong Iloy, nag-coordinar mo sa kapulisan, kag-willing man nga mag-provide sang bastante ka dokumento para sa husto nga identity or pangidaron sa sininga estudyante ni, no? Kaya ginakating na Perwin, grade 9 student na ni siya.
1: Oho.
0: Kag-17 anyos, no? Pero nga Perwin, tingin mo sinigit sa grade 9 student. Gaitad ka palang niya 15 anyos mo.
1: Oo.
0: Grade 9 dani sa una na niya, third year high school ka ni mo.
1: Ah, okay no.
0: Isubong niya grade 9 ka na mo.
1: Oo.
0: Ang grade 7 dan first year, grade 8 second year.
1: Oo.
0: Ang grade 9 third year high school, ang grade 10 among fourth year high school. Katro pang Irwin sang hindi pa K-12 patong curriculum pala.
1: Oo.
0: So posible nga 15 years pa ta gi-fired ni Police Lieutenant Balyo-Alyo nga pagka-gather pa sila sa bastante ng mga dokumento for this ano gino, gusto nga pag-tumod sa identity o pagkilala sa sining isudyante niya nakuhaan sa Shabu, katropang Irwin. Kasi, pero wala man siya kuno sa school bala na ano,
1: nakuhaan
0: bala.
1: Oy.
0: Kay allegedly, nagwa ni siya kuno, kahit na maging wa, siya kuno bala nga uniform niya. So, amo to gilang katropang Irwin nga doon report, yung palabot sa kapulisan, amin sa Dartmouth School, and then, gin pakigangutan na namin kapulisan para matigay yung ginigusto nga proseso sa investigasyon katropa.
1: Ito pa, Franz, na kuhagit sa posisyon sa estudyante ng droga?
0: Ate, aragi ko na sa Bagya.
1: Sa Bagya?
0: Oo.
1: Oy,
0: pero
1: okay.
0: Ginimbestigaran niya, iba si Bela kung gita suhan ng Black Katropa Irwin.
1: Gani man.
0: Ang ini nga estudyante.
1: Ano?
0: Kahit this the first time lang man eh. Nga nakuhaan sa mga Katropa Irwin sa kamuni bilang nga bagay. Ang ining minor de edad, no? But ongoing pang investigation, diba? Sibala, kumadumduman na nagigat, may mga grupo dahil sa mga drugista at parwining nga nagagamit ang mga minor de edad, mga estudyante.
1: Gani man.
0: Gansang nagigat itong mga truck drivers operation, lunsay, may mga estudyante, ito ang mga nagkaladakpan.
1: Oo.
0: No? Pero tika to parwin, isa ini sa karon sa mga dapat sa ano sang kapulisan na to, tutupan, nagmadapat na mistikarahin din eh kung ano kini ang tinutuyo sa mga individual na gagamit. Kung gagamit din sa mga estudyante para nga baligya sa nga Shabu direk sa ato sa siyudad sa Bacolod, sa katropang Irwin.
1: Di ba katropang France, kung na suspected drug user ka, ipa-idalob ka pa ni sa drug test, no?
0: Ah, yes, oo. Do, amuli sa katropang Irwin yung proseso, so mo i-undergo ka drug test. But, posible nga si Basi Katropang Irwin madala niya sa proseso man sa pang nag-imbestiga na kapulitan. Kasi ni nga 17 anyos kung user kita niya.
1: Oo.
0: O kung courier.
1: Oo.
0: Katropang Irwin.
1: Isa naman ka-insidente sa minor nga involved sa illegal drugs. Actually, Katropang Fran, sa mga kaso, not more on homicide, not more on murder, ang mga minors natin ka-involved. And usual ng mga kaso is drugs. But amo to ganay hambal sang ano sang ni Senator Francisco sang proponents bla ng sang ano children juvenile justice act katropang France nga kalabanan mga so, mga kabataan taya ang damo kaso sa druga kag dapat finance sa kaso git no kun mapamatud-an nga may ara sila sang kailabtanan kag sila mismo ang imbulbado sa illegal na droga. So that may ara sa mga interventions. So in the case of sining 17 years old, probably kung ma-proseso ni mapapiles, kadto ni siya sa bahay pag-asay, no?
0: Tapos, imbili na ako sa Arwin kay Ryan Berg.

0: kaya sa lagi niya sa lagi, no?
1: Oo.
0: Manapas ka ganyan sa lagi, pinikams mo ang makuhaan sa sining na bagay.
1: Oo.
0: So may sarap doon, kanyang niya katrompang Irwin. So, posible yun na, no?
1: Mm-hmm.
0: May mga gusto nga proseso,
1: mm-hmm.
0: ay pati gayon man eh, ang Social Development Center sa paagi sa Department of Social Services and Development ako, DSSD,
1: hindi
0: sa atang sosyedad sa Bacolod, katrompang Irwin.
2: Nag-upot so, mo ta?
0: Yes,
2: nag-upod man ta sa sentimento sa katon nga mga kapulisan katropang France. Basi blaw, may haram ang mga tao sa likod ngani nga ginagamit la mga minors na ton para sa pagbaligya sa ilegal nga droga. So siguro mas mayo nga maimbestigahan gid ang ini nga kaso. With respect sa kinamataro sa bata ha, kay ti syempre 17 years old minor. Suppose ari pa rin sa eskulahan ginatudluan sing, sa bulutuan kag ginagiyahan sa aton nga mga ginikanan, but sometimes ang tulod la kay ti ang tulod sa ekonomiya sa pamilya nga gaka-involve sa droga because ti may kita da, may ara da sa income da. Kagbasi naka ano naman nakabatsag na nga may income di may kwarta di so sige Japan nagsige lang duso sa droga kung ano ka sitwasyon pero with respect sa proseso na mga katropa katropang France kinang natin ba doon na kung ano ang kausa kag ano ang kung nagduso gid man sa droga hining 17 years old
0: mm-hmm. So katropa ko din mo o amalin ako nga dapat hibaloon ko, no? Natutukan sa kapulisan kung ano din ang ano sa sining yung kabataan, no? Eh, siyempre, no, sa kita na, eh, sa mga mga dapat mag-agiyan man.
1: Correct.
0: Basta yung mga kandiyente at sila yung mga kabataan para malikas sa sining yung mga bagay. Hindi dapat sila mismo ang maging kabahin.
2: So far. Yeah,
0: Papa Arwin, pa man siya.
2: Oh, yeah.
0: Hindi sa gitong sa sining mo pagkakas ng illegal niya droga sa itaan.
3: May reported nga sa nga security guard ginpamangkot siya nga may nag nanugid siya nga bata, estudyante man nga iningaton minor subject may armas sa iya nga bag apan search ang ging ano sa ging pasang guard ang iya attention pag search ang guard amo nakita ang tunat type nga transparent plastic na may suspected chupo.
4: Ang ano oras kagyan eh sir?
3: Nag-report sila sa amon between 4 or 5. Kaya mo din pagadto ta.
4: So bali sir diin ani sa buong kag diin siya pagadal.
3: Adal unta sa to sa PlayStation 3 for ano no request mo ang request ato ni BCBD kag dalon siya sa STC.
4: Pila gyud ning edad niya sir?
3: According siya 17 years old. Pero pangyuan ta siya pangyuan naman sa mother yung birth certificate.
4: Clarify that, sir. Is this the first time, sir, na na involved siya sa kaangay sining situation?
3: First time,
4: Grade ano siya, sir?
3: Grade 9.
4: Okay. Anong allegation, sir, nga may amo na siya, sir?
3: That is yet to be find out. Panaton kay tanawon ta ko magwa ang results ng laboratory test ng drugs ta. Pamabalaan ta kay basi miara kami sa ginalan ta basi ging di nasabda sa mga classmate man.
4: Oo. And the parts ng nanay do wala man sila may na divulge.
3: Wala wala man. So wala na wala tong talang ang ano ang laboratory test.
4: Ang bata tumandok diri sa Bacolod.
3: Barangay 2 Purok Lampirong.
4: Pero upon seeing, sir, hindi pa makamakasiling na kung tawa siya or siya bugin.
3: Hindi kami kambal. Only ang crime lab lang gina. Ang crime lab lang gina makagawa. Lahat nung ang request o ang results ng crime lab.
5: Morning, ano sa iyo, sir, regarding sa pagsugid. May ano ginapanayaw yan? May ginaano ba? Paano na-discoverhan?
3: Ang ato lang gina na mga pamangkot sa gwardiya nga may nagadto siya nga duha ka bata nga ang aton minor subject may armas. So mutuging kadto nila nga kagamuto nakita.
4: Sa sulod ka sa

0: sagwa kami nagkuha sa siyang iyang 50 uniform according siya.
1: With regards sa armas sa kasi ito na hindi lang yung muna yung iyaman yung inadala.
0: So, muna ginalan, tawata kay Haukam nga armas yung tudlo siya, nga mo ito ang nagwa, no? Okay. Isa na siya nalan, tawata. So, what I've said, ulat nung taang results ng crime laboratory.
2: Ang duwa to yung sir nga nanugit?
0: Hindi ya kilala. Hindi kilala sa atong sa minor subject.
3: Ay, gali?
4: Hmm, katropang ito. No? So si Police Lieutenant sa Benjo Baliwalyo. Ngayon sa tining pagka-confiscar ng shabu sa isa ni ka estudyante.
5: Ang nagtudlo, hindi man kilala sang suspect sang 17 anyos nga bata ang estudyante. Gintudlo lang to because may allegedly base may armas ko, no? Pero pag isa to shabu ang ginbutang. Pero chakto to na.
4: Shabu to?
5: Chakto to ang bal sa pulista. Sige, tanaw-tanay base blag gin tripan na ni Sobla?
4: Mga ganay da. Ang muna ng punto man. Kaya base pala to gin tripingan daw. So, ba siguro pag iban ng mga estudyante na ka-performin ang base la hindi to yung tag-ihab lang base din sulod-sulod lang sa bagya.
5: O, base sulod sa bagya?
4: Oo, kasi tudlo to nga sa iya na.
5: Oo. Kay ang narrative ano eh but armas eh ginreklamo no. Sa guard pagkatapos no. Gintawagan sa police
4: kaya sa
5: oh sa bugli
4: pero katropawin hindi pa na nakagid mga hambal kung sa bugit man kay
5: oh, may confirmatory
4: pa man, no?
5: Right,
4: oo, confirmatory pa but pas na sigurado na lang kiti ang nasambit ng ano ng incidente para may intervention na lang matabo sa siyante kag ano no mismo sa social development center para siya mismo si matagan ginisang kunan na ng mga gusto ng mga pamaagi para siya mismo katrapa I mean malikaw na sa sining mga bagay na
5: grabe man
4: oh tapik gani man kay katrapa Erwin ang ato na ning diri nga ano nga bantagan diri is kun ano ni ang investigation sa Bacolod City Police Station to eh. Kasi mismo ang BCPO ano yun eh, no? Magatutok man eh. Sa isa naman ni Dangat Rapparwin sa mga concern niya, mga issues kaya hindi, mga kabataan naging kabahe naman, no? Sa sininga binaligyan na isang legal ng droga padre sa syudad ng Bacolod. So, Rapparwin may mga pagtuon ng kasama ng BCPO especially sa coordination sa mga bulutuan
5: Sa isa sa syudad sa Bacolod, katropa, Erwin. Ako ang tagidman, katropang Franz, ha. Gaduging gidman ang droga dis Bacolod.
4: Gada mo, gidman.
5: Gada mo, gidman.
4: Sakto na.
5: So, hindi naman ma-discount nga, ti, base tuod la. Ang aton nga mga estudyante, aton nga brutuan, na penetrate naman sa legal nga droga.
4: Oo. Sakto na, no? So, hindi kagig katakot ng sitwasyon sa kapalang katropa, Erwin. Ito mismo, mga estudyante, ano na eh. So, ang inaktibo na
5: kapa. Oo.
4: Kasi hindi nga mga bagay sa karon eh tani sa mga balantayan ng sa atong nga pagdudan sa kapulisan nino sa sang nga bulutuan ka tropa Erwin Pete tapos din may provincial ng mga estudyante mo ang ibang ng mga estudyante na niya ka ano na lang kita na ka pasta man sa ilanib lang ang mga pamaagi para makapangita man sa karta may balunon at di sila katapawin sila ni Dania masakos si Dania mapahamag ba lang o mapapati ba lang
5: oo
4: ay di siyempre kung sugiran mo diyan karoon nga amuning imo nga mabaton basta makabaligya ka mo ni mga siyempre ha amun na ang mga kabataan niya mapati niya katapawin niya
5: ganyan man basta may income
4: ha oo basta may income ha mugin ako
5: libre ano boss libre pretty boss oh, may
4: kagasugasuan ka? Ma'am, mahal sila niya. Oh, gabuloy, ma'am. Ginikanan na mo. Hindi. Sana yung sapay, ano man, tigado man daw.
5: Oh.
4: Kamu ginakaparwin isa sa mga pasubukang kamaturan.
5: Oh.
4: Tingnan ato ni nga mabatihan na sa mga asistente nga. Ginaligar ka rin, involved ni sa mo nga mga batay.
5: That's why, dako man ang role sang aton ginikanan din nga mapaintindi. Bisa na ano kapigado, basta legal lang aton nga pagpangita. Yan, yeah, may manay problema. Dira lang ta, hindi ito maghibo sa illegal. Mga linya sa mga litaniya, blas ang ginikanan, blas katropang France.
4: Amo na gani. Kasi ang mga siyempre, ang mga kabataan niya, mong doon sa pangitan, nablas ang pamaagyaw.
3: Oo.
4: Eh para sila yung makabulig-bulig ko sa kinikanan sa papano. Mm. Sila na lang yung kanilang mangita sa nila yung ngayon sa balon mo.
3: Oo. Oh.
4: Pinus sila yung mag-rely sa kinikanan nila. Pero galing tika ko Farvin, sa ako nga bagay.
3: Mm.
4: Kalupang doon, ginita sa syudad na, no?
3: Right, right.
4: Kasi aspect na din sa karon ang ano sa mga kabataan, lulor na edad,
3: mm-hmm.
4: Which is sila ang prone sa karon sa sining mga bagay,
3: mm-hmm.
4: Involved sa legal na droga,
3: mm-hmm.
4: So dahil nito ang katrotarbi niya, mag-engage ka diyan, si, Tudlay ka na niya makapalikod rin, no? Tudlay ka na yung mga kagwa rin.
3: Correct. So,
4: kaya posibleng pabilo ka naman sa pagpangabuhi sa sining mga illegal, mga, ano rin, mga kasi di ka ako, Black Marvin.
3: Oo. Bunday na magwa?
4: Ito, man-man ka di. Basta mag-solute ka na di.
3: Low call ka?
4: Kasi pansaya nga ako ni Kamsong talikod yung magwa. Tara.
3: Mm-mm. Ay, sige lang, let's hope nga may ara sang mga impormasyon kag dugang na detalye makuha nga itong polis angot siya ng 17 anyos nga sudyante katrabang France.
4: Yes, katrabangawi naman ni ating police patrol sa liwati ni si katrabang France sa Burgos. Doon naman po kung sa naman pagtumar sa Santo Basco para sa nagawin ng Pilipinas, Pilipinas at katangin. XFM
3: Live Reports. Salamat kay Katropang France sa mga latest niya update sa aton nga patrol. Nagasakit lang buot ta tungod isa naman ka Jesse City Anios na estudyante ang na lamita sa illegal ka droga. Pero ti kinahanglan pa i-confirm sa aton nga mga kapulisan because ang sistema na dakpan sa kay gintudlo nga base may armas ang bagya. Ang nagtudlo, duwa ka persona, hindi man kilala, hindi man suod, hindi man kunano nga grupo sang Jesse Anos, katropa sa nasambit nga lugar. Pero ang punto is, may ara si recovery nga allegedly shabu. So mahimo sa kapulisan naton, ipa-idalom sa confirmatory test, hibaroon kung droga, gidman kung hindi, kagahibaroon kung ano bala ang ining bata, background sa bata, kung nag-engage kid man sa illegal na droga. Engage meaning nagabaligya, gagamit sang illegal na droga, mga katropa. And may harap atas ang mga confirmatory or mga proseso ang aton otoridad i-drug test nisa to check kung nagagamit kid man sa illegal na droga. Ini estudyante. But since this is minor, mag-aagi sa mga proseso. Diri naman ito may istorya sang 18 anyos protected by the law. 18 anyos ginabuyan, no? Wala na ginatakop sa pulista kay 17 anyos free siya sa mga criminal liabilities, mga katropa. And that we just want to correct ang inang impresyon kay kung madakpan ka above 15 you should be dira sa bahay pag-asa. Okay? And ang custody sa parental custody kakasun gina siya. It seems kaya daw prisuhon ka man Japan, no? Until ginaproseso ang mga papilis ni mo mga katropa. And mag-agi ka sa pinakamay interventions para sa bata, no? Para madakpan ng bata ngayon eh, mga katropa. May intervention man da, no? We believe everybody deserves a second chance. Tanan kita nag-kaangay nga magkaangkon sang ikaduha nga chance sa pagbag-o sang aton kabuhi, especially sa mga drug users naton nga nag-himo sang ilang bagay mapabaligya man sa illegal na droga, nagagamit man nga droga, mag-aagi ini sa mga proseso, no? Intervention, if it's minor, mga katropa. This is not just like a simple arrest, mga katropa, sa mga kabataan. Ginadakop nisla, kaginabutang sa isa ka-shelter, no? Iga-proseso ang ila ang intervention, no? Sa aton nga gobyerno para magbag-o sila kagmangin maayos lang individual sa aton komunidad, mga katropa. Let's face it. Ang illegal nga droga is a long been problem sang aton nga komunidad, sa aton gobyerno. And until now, we're still battling it out, no? Para ma-eliminate ang ining paglaptas ng Ligaluro. There is na Bacolod City, mga kropa, there were millions of pesos, no, confiscated worth of illegal drugs, mga abyan. No? Nagligad to, nakalabot kita daw pila, 29 million pesos nga worth of drugs. There is Bacolod and Dakpanto. Kagun paminsaron ta mga katropa, if ang ini mga kilo-kilo sa mga kilo-kilo sa mga illegal na droga maglaptani sa aton nga parokya, sa mga purok, kag sa aton nga mga barangay, damo naman utok ng magrikatok sini. Damo naman utok ng magkala apiktuhan sini. And that's why ginambalgin naton sa mga ginikanan ta. Parehog naman ko, ang aton mga bata, parehog ko atindir. Himo sa aton mga obligasyon. Hindi basta-basta mga madakpan ka, hindi basta-basta nga ma-involver bata ninyo sa illegal nga droga. Puturo, was damlag sa bata nyo at stake 3. Alright? So maybe, we hope, ma, nga ini may ara sang kasanagan ang kaso sang 17 anyos nga ni mga katropa. Kay ti, kasubo, kalusbo, ang kisa, mga kaabyan, may ara sa mga nagkakadakpan, senior citizen, no, above 60, nag-engage sa legal droga. There were young people, minors at that, ang kakadakpan man sa illegal droga. Kita, tama na? Ang ining mga edad, mga katropa, hindi pa niya, no? Minor ka. Dapat arak pa sa eskulahan. Dapat arak ka pa sa pagtamod o kung pagkusodiyas bata sa ginikanan mo, no? Ang ginikanan ta, nagapangita sa porta para sa bata ta. Pero galinti, ano yung set up there is Pilipinas mo, no? Kung kaya mo na magparigasok, ngita ka bra, para makadugang-dugang, para makabulig ka sa pamilya mo. But this is not the way to do it, no? Ang illegal na droga nga gamiton para iskapo sa gasto o kung sa burason sa ekonomiya sa tagsa-tagsa, mga biyan. Pero hindi natin ma-discount, mga biyan. No, at this point of time, nakita ang pila kami indicators, no? Damo sa mga kaso sa mga kinawat, damo sa kaso sa robberies, mga katropa, damo sa kaso sa hold up, damo sa kaso sa illegal na droga, and it boils down to economic nga aspeto, no? Sa atong kapabukabuhi. Nga ito nga mga kabataan, nagkakapilitan para mag-intra sa illegal na droga because nga ito kinanglan Manila sa income, no? Kag ining illegal na droga, mga katropa, sa rambal natin to, nga ang illegal na droga, this is not just vice, no? Hindi lang niya bisyo, hindi lang niya paggamit sa illegal na droga para magbuang ka sa ulihin. Gagamit, this lang mga katropa, ginabaligya because may marugbakal, ha? May marketing strategy, mga katropa. Ginabuang niya ka mo. Ano yung utok mo? Ginaguba yung utok mo? Nga ginahambal niya. Sinya, ang ngita ka pa to. No? Kinanglan mo na magsuyop. Kinanglan mo na mag-yop-yop sa droga. Pangita ka to. No? Ti ang sitwasyon, nag-lala na. Kailawas mo na. Nagpangita sa droga. Ti mabakal ka. Oh, dito nagaan ka naman sang oportunidad para makabaligya. Sige, ti masuyop ka. Oh, di baligya ka lang, libre pa suyop mo, di ba? Oh, ti eventually mga tao ga kang convincer sa amo ning mga sistema, amo ning estratehiya, mga katropa, until ati before pa nila balaan ang sitwasyon, ang ilang utok guba na kag naga-crave na sa illegal nga droga, mga katropa. And the same applies sa ibang mga magamit, no? Tilaw-tilaw lang primero. Pero abin nyo kung kisa, hambal nila kung mga katropa, illegal nga drugas, bong? Isa kasmana, ma-addict ka naman. Sa una, grab out pa ni isa, pinaka binulan, no? Antes ka ma-addict. Sumunyan si Manan lang. Addict ka na. No? That's why mga katropa, sa mga ginikanan ta, tipigan, tagit, ang aton nga mga kabataan. Chekonta din sa kakadto, chekonta kung din ilang anong barkada nga may aras la. Chekonta kung ano ang attitude sa mga bata ta. Din sila nagtambay permi. I-engage nato, i-involve nato sa mga religious activities mga bata ta. Bala mo kung may hadlok ka sa aton makako, hadlokan ka may mag-commitment sa mga ano mo, sa mga kablustugan bla, no? Sa hindi amo. So that's why mo na ginahambal nato, no? pensindihon ta mga bata tang ang illegal illegal gid. Bahala na pigado, bahala na budlay mga katropa basta legal ang aton ginakita ang source of income. Bahala na kun bugat gid man sa mga katropa, importante yan legal. Ginapakaon ta sa mga bata ta legal. Ginapakaon ta sa aton pamilya insakto nga kwarta nga gin pakabudlayan ta. Oras na ito, 8:28 na mga katropa, mga commercial na ito. Balikan ito, pinaka-update na ito pagkatapos ang mga pahanumdum.
6: XFM 90.3 XFM 103.9
7: The Secret of Health.
8: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
7: 7 Plus Gold.
8: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang adukapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag wise ang kondisyon.
7: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
8: Malabo, Sir Josel, lang mo sa nipipensaro. Nang mo sa nga memorya.
9: Perme ka lang nag, ano?
8: Nag-lag?
9: Loading?
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: And then, Sir Josel, lang kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
7: 7 Plus Gold.
8: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho naton ng aton sa pagtulog kada gabi.
7: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The secret of health.
4: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba na Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di patong bawal didto kagid na namitan mag sa gitilaw.
3: The secret of health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
4: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
4: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
6: Sample Plus Gold.
7: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale is

0: ulo.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang nawon.
1: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
5: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inamyang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay ara ko sa mga balita. Blamson, amin bigit mga DJs nila kanjo.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
5: Simply
2: may how kita pat
5: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9
0: balancing ang mga komentaryo.
8: Hindi
5: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik din mga katropa sa pagpakaragin na doon. Morning sa kay Ma'am Nena Arevalo Katoliko. Good morning, Hambali. Ako nung good morning sa Bullseye. Thank you. Sa kay Mary Jane Balio-Alio. May aga na ka-monitor kami di. Thank you. Yamat kit. We have Ma'am Diana Gestro. Thank you. Sa yes, so, para ginan sa inyo, ma'am. Thank you. Para makapamati ka mo sa radyo, makapamati ka mo sa XFM, kag ma-update ka mo sa mga balita, mga impormasyon. sa kay Campus Jen Will, Jill Win. Morning. Kay Len Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Jenny Lee, Lanario, Gason, Robelin, Calyao, Miss Pa Marino, Montano, Villanueva. Thank you. Mingaga. Sa kay Nena Arevalo, good morning Bullseye. Thank you. Aryo, taga si ano ni, taga si Tiubunga sa Barangay Urong sa Kabangkalan. Ni God ni mapadlaga ni Mayor sa Kabangkalan kuno mo. Si Jansky Gaspar, no? Hindi ah, vlogger ni siya sa Kabangkalan, no? Alin pa ni sa una, ang alan niya ni sa una, dito lang sa Kabangkalan, Jansky lang mo. Jansky TV, sakto? Oh. Tapos, nag-silo na, nag-Jansky vlog na. Pagkatapos, may bunga, something page mo. Kakita ni si, ano, kakita ni si Jansky. Gambal ko ganyan, si Kojansky. Play, huwag ito da. Morning. Ang tarpulin to ni sila na to. Huwag pa. Morning ha. Sa inyo dati na. Watching from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you. Salamat kayo sa pagtutok at pagpamati dari sa XFM. Dari sa aton nga pala tuntunan. Thank you. Mo di ka makalano no gagaw pod oy ma kabuganaan festival na kamuda ha hindi na Ojakan festival pero ang pag-explicaton mayor ambali ako no sinya ara man Japon ang esensya sang Ojakan festival ara man Japon ang Ojakan mo Ojak ta Japon na pero ang hambal niya sinya anong tinutuyo nga sa Ojakan ang nga nag-Ojak kita because ang harvest because ang kita because ang ani And tanan-tanan nga mga barangay, mga katropa, may mga dedicated festival nga gina-celebrate mga katropa representing sa ilang mga kultura kag mga practices way before, way beyond sang time sang kabankalan mga katropa nga naghimo sang isa ka festival ako ng Charter Day Festival. Diba? Okay. So anyway, tiyan mo na ako no ang plano sang alkaldi sang Victoria City White Mimo da. Kanya-kanyang lang style mo, kanya-kanyang ano, kanya-kanyang mga pamaagi para maghimo sang ila festival. But you know, importante lang da sadyan tao tapos insakto ang spending. Na kambal kita nga okay na good jack kita kag nagpasalamat ta sa makako para sa harvest na tag niya satlon. Balikan ko na ni sa hambal ni Sir Jelwin sa niya bully gidyang West Philippine Sea. To, bully gidyang West Philippine Sea. Bully gidyang pungsod China's Pilipinas. To gani man. Ahay. Pero kasubo lang ko kaysa mga katropa kay tiyas talan tas baba. Mo naman ta mahimo da. Ako na wayon ta, dayon ta gaab. Ato sa ibang tanga mga kapungsuran para mga ayos sa bulig. Bulig, ginabulig. We cannot stand alone sa issues ng West Philippines. We need allies. We need sa mga kapungsuran. Pero, you know, ang sitwasyon daw hindi na sa amuna ka pariho sa unab lang makafile kita demokrati kung mga protest no sa tribunal. Tapos, mabatsag ang China. So, hindi na. Nag-deploy na sila sa dagko ng mga warships nila dira sa West Philippine Sea para magbantay sa kadagatan para ibuli man ang aton nga Philippine Navy kung kisa pagkita man da. Ano ka dako ang aton nga Philippine Navy kontra sa ila? Diba? We hope for de-escalation sa mga tension nga naglunta dira sa West Philippine Sea mga katropa. And I hope tani ang ining ang gipagwa tong arbitral tribunal nga ano nga ruling mga katropa no sa international court mga byan i carry over sang ining West Philippine Sea sang China dira sa West Philippine Sea mga byan. Amo lang na, no? Aton nga istoryahan. Pero sakit ni mga katropa kahit kahapon, ang nagligan nga adlaw. I think ligat pang semana ni nagwa ang video, no? Nga gin ba ano ko? Nagbakbakan. May mga baston niyo, no? Ang Chinese Coast Guard, may baston niyo. Ha? Ginpukol sa ulo sa mga membro sa Navy nga nakasakay sa rubber boats man, no? Tapos nun kita to, ang igo, bukol eh, pilas ulo. Di naghahain naman ta, nag-presenta naman kita sa aton protesta dira sa ginhimo sa China sa West Philippine Sea. Huwag takbalo kung paano, kung ano, ang countdown sini, base mag-escalate, no? Hambal man sa duha ka mga punsuran, punggan nila ang ilang ang ining mga bagay nga hindi mag-escalate pa into something worse nga matabo dira sa West Philippine Sea. Madri, no? Dumdaman ta, isa ka katapos sa Philippine Coast Guard. Nung bungguan na ito, may aramang tension to na utod itong isa yakti kamot. Kumalat, ayat nga tudlo. Sumong aray naman, no? Ginlampusan mga katropa, paglampos, ginlaot eh. Gintabog sila eh. No? Ginlampusan sa ulo, baston sa ulo, nigo. No? Ang West Philippine Sea, ginaparindugan tang aton mga katropa. And I hope we continue to demand sa China, mga byan, ang aton nga posisyon dira no nga ang ining West Philippine Sea ato na iya hindi na iya kay iban nga kung kisa ginasakyan naman sa politika ginasakyan sa mga opisyal na tus gobyerno nga wala man may hambal din sakto dito lang no maghambal na lang nga okay pabayaan ta checkon ta nay aton ginablanay no aton ginabla ang West Philippine Sea ilap lang kung kisa magpamati ka sa mga argumento dumaduda ka pa sige tuod no basi blang lain man eh basi hindi aton eh nga akon lang ta ah. Pero abi mga katropa, may ara sa mga facts eh, nga nakikita na ano da eh, nakikita eh. Ang since 1990s, nakaposisyon na. Ang ining bako natong dira mga katropa, nga ara da nga nakaposisyon is a living testament nga ever since no 90s naka-angkla na din, no? Representasyon na sa claim ta dira sa West Philippine Sea, mga katropa. But ang problema, ang gitkong gisa mo ni, once kapigado ka, ti siyempre, might is right mo, no? Ang mga kapungsuran nga may ara sang ikasarang, kaya nila mag-tabog, maghala, mag-claim dira sa West Philippine Sea. Maybe strategic man siya because ang claim man sang China sa ilang One China Policy, upod sa Taiwan, nga ginambal, nga amo na yung Taiwan. No? And part of that, mga katropa, kung hindi na makuha ang West Philippine Sea, medyo mabudlay. No? Kahit di base posisyonan sa mga military sa US, ba? No? Posisyonan sa China. Da? Kahit mga threat para sa China, ang posisyon sa Estados Unidos dira sa lugar, mga katropa. Subong niya, China, hindi na basta. No? 10 years ago, hambal ganin sa mga ano, hambal sa mga manginalamon. Nga hambal nila, sige tani 10 years ago gingiran na da, para mabalaan tang claim, no? Ginpungkuan na nagmumbahan na tani dress so security. No, para mabalaan ta kun sin oh, no? Subong niya mga katropa, ang China hindi na basta-basta. Ha? Ang ila armas ya tumaragsahon na. Kaya na nila magbato sa US kung sino man nga mga superpower nga mga kapungsuran sa bilog kalibutan. No, bisang pulihan, pasla ko naman. No, kaya namun niya nga magpanindugan ta. Kaya namun ipagbato ang isa ka, ano, isa ka, tawag siya ni, isa ka lugar nga ginapati, gapati kaya namun. Pero anong taon ta na mga katorpa, no, kung ano ginman ang sitwasyon, dira mga biyan, hope lang naton sa aton nga gobyerno nga we will deal it properly ang West Philippine Sea ato na siya we are guided with the laws nga legal nga mga pamaagi para maduso naton paintindi naton sa international community nga ato na sa anuman matabo no ang West Philippine Sea yan ay kapilipinas kung kaysa nakita ta mga katropa inferior gid kayo yung aton nga gamit ya aton nga mga armas sa claim naton dire sa West Philippine Sea kulang na kulang gid ya. Anyway, oras naton 8:53 na sa pagpangalagad nato mga katropa. Ang aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo ongoing Japan aton pa promo. All you have to do is to drop your entry mga katropa dire sa aton station kag sa tanan nga mga FM station sang XFM. Sa mga XFM station Dries Negros Occidental para magdaog ka mo sa papremyo mga biyan. Nagatag kita sa 3,000 pesos every week, no? Kag may arap pa sa mga nagulat ng mga papremyo sa aton grand draw, no? Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, pa 5 ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Katropa, amo ni ma-offer for purchase nga pwede nato nimo on sa aton nga promo sa aton nga entry. Para maghimo sa entry, isa-isa ka papel, isurat nyo ang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Kag sa idalom sina, sulatan nyo sa inyong ngalan, edad, address, contact number, kag importante gid pirmahan. No? Isulod nyo na ang inyong proof for purchase dito sa envelope, okay, para manghimo sa entry, okay? So kung nasulod na ang inyong mga entries to, kita una na sa mga label sa atong envelope katropa, parihog na lang ko ha, drop nyo ang entries ninyo sa mga XFM stations diretas makulod ari kita sa kuling katropa. Pwede ka makabisita din, pwede ka makato. No, dito sa kamakalan, may araw man XFM. All you have to do is drop your entry. Sa number naton, nagulat sa inyo is 5,000 pesos. Every week, no, panghatag naton ina sa aton nga mga katropa. Bilang pagpasalamat sa inyong suporta, sa aton nga mga produkto, kag sa aton nga istasyon. Sa XFM Network Philippines. Alright? Way para matapos ang pinantagad na isang papremyo. May ara pa ta sang grand draw. Ang grand draw naton, mahatag kita sang third prize, 20,000 pesos. Ang aton second prize, may ara kita sang 30,000 pesos. Ang first prize nato mga katropa, Maghatag kita sang 50,000 pesos. No? Amo na ko ang aton nga papremyo para sa aton santo na Next FM libo-libong papremyo. Kag not only that, no? Kung nakahulog ka na sa entry, hindi ka mag madulaan sa pag-asa. Guys, grand draw, mahatag pata sang pulo ka mga consolation prizes. Take 5,000 pesos, no? Nga pwede makabaton. Amarag drop dito sa mga entries nila sa aton nga mga drop boxes, okay? No need sa bagong entry sa grand draw, okay? That's why gina-encourage. Gibo na mga katropa, early as now, ang inyong mga entry, i-ano nyo na, i-siguro, i-secure nyo na, no? Kay ti kinahanglan ta na subong, alright? Para sa grand draw, hulat na lang kamo, pamati lang kamo sa aton nga pagahimuon nga grand raffle draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Alright, so masugod na na, gasugod na na, padayo na nga itong weekly draws, mga katropa. So hulat-hulat lang kamo, para sa mga katura na nag-drop, no? Basta magdaog kamo sa aton grand raffle. Alright, oras naton 8:56 na sa pagpakaragan naton. Jansky, good morning. Salamat gid sa pagtutok kag pagpamati diri sa aton tuntunan. Kantuan tarman ang pinakamas sitwasyon, no, sa aton mga sektor, sa aton nga gobyerno, mga sa aton nga mga pumuluyo nga apektado kayo sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Now, subong 10 to 11 pesos, no, ang saka sa diesel, no? Makita naton di pinsata staggered basis ni. But nakibot kita ang daan nga 71 nag 82 83 na ang presyo sa petrolyo. Amo'y pronouncement sang aton nga sang aton nga Department of Energy kahapon gimpagwa mga katropa sa aton nga premium may ara sang pagsaka nga 3.65 3 pesos and 65 cents, okay? Ang aton nga kag 60 aton nga unleaded nga gasoline may saka sa pareho 3 pesos and 65 centavo, okay, kada litro ni siya. Ang diesel nato mga katropa may saka sa nga 10.3068, so round off mo lang, no, aton na sa 8 piso amo man sa diesel plus. All right, ang aton saka da 10 pesos and 65 cents. 68 cents. All right? Ang kerosene, medyo ni igog ng kerosene subo. Ang kerosene ta naglabot mga katropa 11 pesos kag 77 centimos. Ang pagsaka sa nada. All right? This is one of the biggest oil price increase since the July, since June 2026, katropa. Amuling nag-igo sa aton mga katropa nga nag-ahambal kita, amat-amat na, nabatsagan na sa pila ka mga sektor, aton pumuluyo, mismo ang aton mga kuturan sa patag pangabudlay, nabatsagan naman. Nag-inot ang taos mong, nag-save ang taos mong, kay tiwa, itakbalo, kung ano matabo, dasun, mga katropa. Inipag- hatag sang pronouncement man sang Department of Energy nga ang ini nga mga pagsaka effective today, no, effective ni sa subong adlaw Tuesday mga katropa. That's why sa mga gasoline stations, no, makomersyal ako, pag gasoline stations mga katropa, no, ang natabo to is gapila kahapon mo ang mga salakyan nagapunta, no, para at least for the next 1 week mga katropa, save sila, hindi sila mapiktuan sa pagsaka. Ang hope natin da by next week basi maglubo man siya, no, basi may araman sa mga adjustment mga katropa ang presyo sa diesel. Pero that's all the same, may nubo ni siya, pero daw ang cut guru mga 3 pesos lang o 4 pesos lang abi, no. Ini ang posisyon sa gobyerno nato mga katropa nga once maghambal ta sa kais ang presyo sang fuel. Why ta may mogit? No? Maulat lang ta. No? Maano lang ta? Mahambal lang ta, okay. Matabo ni. Why man ta may mo kay ang gobyerno ta? Why man mo? Kita pa ihan. Istorya ta ni kun ano impact sa pila ka mga transport sectors na mga byan. No, sa aton nga pagpasaka sa presyo sa mga balaklon, presyo sa petrolyo, kagano di banda, because even ang mga taxi drivers mga katropa, na pilang nahot lang gali nakabaton sa mga yuda ni damo sa mga drivers sang taxi nga nakabiktima sang iniginatawag naton ayuda system ang ayuda naton ginpakatag naton sa mga drivers data pero wala sila makabaton kuno no pilang nahot lang naprobahan mga byan no. The reason nga istorya na ito mga katropa because ang mga sektor nga ni amuni ang direkta nga apiktado adlaw-adlaw nagagwa amuni ilang pangabuhian amuni ilang source of income adlaw-adlaw mga katropa no? So within that istorya ang takaroon na tsekonta because si Sir Rudy Cathedral nagpahayag naman tumo so nga grabe na ginaya no? Gaulat lang kami sa signal dito sa national office naman sa Manila. Base may mga kilos protest ng pag-inuhon mga diyos. Alas 9:00, let's take a commercial break mga katropa. Balik kayo ta pagkatapos sang mga panundong.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony
7: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapagawa pa-wow ka sa sarap! Kape na, gamot pa! Santon Plus Coffee Mix! Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
16: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
9: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
18: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili
20: siguro ay namikutis, hamis. Miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
20: Oh, gali. Diriyo.
21: Ah, dali na.
22: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
23: Kabagyan!
22: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
23: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
25: Daddy, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
24: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold.

0: stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga XFM kid how?
2: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
1: Nga XFM kid.
3: Inami ang music ah.
1: Nga XFM kid.
2: Ay
3: wala ka lang music magkatapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Labas ng amin bigit mga DJs nila kanjo.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
4: Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how.
6: Timo.
5: FM 103.9.
4: Balancing ang mga komentaryo.
7: Hindi
4: nga nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
4: Prangka kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.
9: Balik kita mga katropa. Alas 9. Alas 9 na. Kita check na ito. Pira kami sektor na ito. Nga apiktado sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ni. No, ang atong mga drivers, operators, mga katropa sa sining panahon maabyan, no? Pasulod na kita sa third quarter sang tuig kag ang sigahot mga katropa dito sa Middle East padayon subong. Gabat sagta, no? Ambal kita nga may ara sang tani hope, no? Base mag-okay pa man sila, base matapos ang gira, pero pagsugod sang gira mga katropa, amo tong timbuok din ng presyo sa petrolyo. Wait, akbalo. Ang stock abi mga katropa, bulan pa na mo, no? Nagahalin sa Strait of Hormuz, mga bian, ang pagka-insindita. Ang stock halin sa mga cargo nga nagakwa sang oil to dito mga katropa is bulan pa antes ma-proseso ina. Okay, damo pa. Halin sa pag-travel, halin sa Middle East, pakadto sa, for example, sa North, sa South Korea, sa USA, mga katropa. It will take 15 to 20 days nga travel, mga abyan, no? Pero nagsaka sa gulpi, no? Paghambalt lang itong mabumba, nagsaka na din. No? Di daw gahambal ang pumuloy dito, kasi nga way pagani, nag-ano na din yun, nagbalbal na din sa presyo sa petrolyo. Pero, ari na kita sa nabal naton, we're on the second quarter, third quarter sa katong pasulod na ta sa 2026. In here comes tumaas naman liwat, no? Pulo kapiso ng saka, no? Anyway, check on ta mga katropa ang ano ang aton pinakamas sectors mga katropa. We have on the line ari karon ang chairman sang Undok, Mr. Eric Bindoy, no, sa aton linya. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
10: Good morning, mayroon ako sa Rerem. Thanks for having me. Pagpalang natikap mga viewer. Pagpatutong man sa Departamento ng Treasurer sa itong system na agatakaran.
9: Sir, anong sitwasyon sa mga drivers natin? Subong, may saka nga pulo ka piso sa diesel. Kag daw isa ni sa pinakadako nga saka, sir. Pero antes ko makadto na, kumusta to, sir, ang mga ayuda nga gin-propose nga hatag sa inyo, tani? Nabaton man sa mga membro ninyo?
10: Ang ginawa mo kung nabaton ng ayot na natin. Okay. Mukhang araman nakabaton po. Ito lagi. Wala, alos, wala. Dapat sa tig na lang yung birdo. Pagkita, para kung ano yung sino, pinakurot na lang dyan. Pero ano natin yung mga driver. Gusto ko yung mga driver na. Wala nakabaton, nakabakbo. Nagariklamo, wala na mga pila. Kung sa anay sa undok, wala kita sa pangalang hindi at mayong ba, no? Na tunay na napunto, na sinutyon, kapag-pibig, no?
9: So sir, sumaka, subong liwat. Anong igo naman sa inyo? Ining pulo ka piso nga saka sa kada litro ta sa diesel?
10: Subong sir, no? Kung yung ano nga kuna na natin sa atin ng mga driver na magkakasakit, pero ang patunggan, ara, no? Kahit tumutunan sa gira, nagbahanak lang ang gira, at mayroon natupak na din natin.
9: Gani man?
10: Sana

0: tayo lang nagabusbas sa aton. Pero ang aton ng mga driver, nagabakho sa pasuon, pasubog lang, pasunod sa ibang. Tabakot ang mohin, samping mo tulo kapunto. Kung matugho ka lang sa impakad mo, 20 litro. Mas sobra po sinto. Matanit, dago mo namang sa amon yung ano magay para makabakal na siya kita. Ano na ang nagalami ito, pagpapalitap ng bahay. Kaya na, no, nagbabalik. Kumakadto lang sa mga gasolinahan.
1: Oho. So with sa sugod, subong nga daw, subong amuning pulo naman ka piso, Sir Eric. Now, sir, may mga operators na ka mo nag-untat biyahe?
0: May aragi dyan sa mga operator na wala mga biyahe.
1: So kung mag-amo ni, may ara nag-untat, ati, sure naman kita, may ara naman duga nga medyo mag back off anay sa pagbiyahe anay Sir Eric eh, no? Kay tumaas naman, no?
0: Ang tipi ang ibang sinaya magkakadto man sila mo hindi man kanan para wala naman nato hindi man para sa apol bilang kwan tayo na kundi sa nagkakuha ba sila pero nagkakamalagan kita nga dapat hindi din ba interdense na pero galing si hindi din isa hindi isa negosyante kung na hindi niya mapasagal o magagmay o mga negosyante hindi din nagpamanggaranon tungod sa nagpakabang sa gobyerno tungod sa pagpangawas ng apol ng mga taktis.
1: Now, sir, anong pwede mahimo? May ara ka mo sa mga plano, sir? Sa hanay sang transport? Para magpabutsag sa inyong mga sentimento?
0: Subong, umabot na sa 27. So, ano na itong sasuna? Ayan, mag-ahimo ko sa isa ka nga basog na protesta. Kaya ito na wala na itong na ibasura na ang World Regulation ko. Sa puso na ang hirang agresyon. Ano ino ang inagapulalak sa bibigang sa atin nun? Sir?
1: Alright. Sir, as to performance sa atong presidente for the past pila na kato bulan, manog State of the Nation address man siya, ano paglantaw nyo? Paano siya i-rate ang presidente ta?
0: Sa among din sa ako mismo, pero kung ikaw na ito ng isang persintol, ito ang iyan na pag-service niya ito, no? Sa isang mundo lang yung mga driver, ang mo ang na-tuhan sila, kung damo sa panawagan siya na dapat yung kaga na sa mga lang ang magtutuon na solusyon pero ang atong mga manguhuma, ang atong yung mga driver, ang atong yung mga business, wala na, muska tungod mo na gano'y dinambal ito, kung siya ay nagbabasagan, kaya tungod hindi siya isa ka-negosyante.
1: Sir, mga transport sector, bilog man ang sentimento. Kaya daw nakita naton, may ara sang iban nagpa-consolidate, no, para mag-intra sa modernization. But ginambal nila, nagpa-consolidate lang kami, pero hindi kami actually mag-intra sa ano, sa modernization program. Requirement lang ini para mahatagan kami sang ayuda.
0: sa mo lang nga sa oh lang na may nagtinalay nila yung kapag tapusin mo kung saan nga nagtinalay sa nindugan kita wala nang kita ka kontra sa journey kito magbagong to magbagong man pero ang sakit sa aton ang pagpilit nila Black Consolidate sa aton mga parantita yung different na environment pala nga ang tinawagan sa ambasistan rehab ang aton ng mga salakyan na mangin yan malang roadwork table ang malang ano. Kaya isa pa, wala man ang salitaan sa mga Philippine standard ng kwantang modernisasyon na nagkakalaban. Hindi, hindi man na siya modern jet, isa siya modern bus.
1: Oo. Correct, correct. Tama, oo. Bus niya mo, hindi ni jeep. Ginestrihan ta?
0: Ano.
1: Sir, di ba upod man sa inyo mga taxi, no? May members. Oo, taxi, dalaman sa undok, no? Oo. Sir, sila, sir, nakabator man sila. Dala niya sa mga yuda ang hinatag sa gobyerno.
0: Kamu mo yun na, ako lang, kung hindi ang problema sa taxi mo, kaya sila lang yun ang nakabator sa mga ayuda sa patiwan sa pili na gigat. O, bang alis, wala ang mga bedyan. Kaya nagtagtuman inang sa ibang ng mga operator.
1: Oo.
0: Kasi alam mo na gali na hindi namin ang program, hindi namin ang ayuda, hindi na patulungan ka sa ayuda. Kaya rin naging manapa ang pag-inataya para sa mga driver. Dapat diritso sa mga driver, hindi diritso sa operator. Ang yun lang yung pinapanawagan natin.
1: Alright. Sir, we are with you sa mga sa transport sector. Kabalo kita nga sa sining pagsaka at sang presyo, kamong epektados na di. Sentimiento, panawagan naton sa aton pumuluyo, sir, kag sa mga public officials naton sa inyo nga sitwasyon subong.
0: Kung sa oran ako, wala ka pa kaya po ito ng mga mga bakit ko. Pero sa bahay nga mga bitid niya sa mga aton nga mga kumito, sa aton nga mga pasiro do, sa mga kisa mga rabia sa panagkot ng bagbag. Dapat kita na lang layo ng understanding. Kabay nga ang ipanawagan sa mga mayor agay nga okay makatagal naman, no? Pero malamit na inyong hindi man, ang wala untat lang sa pagkakasang hindi lang. Para hindi mo, para bilog niya ang makulog doon. So, hindi na naman atitahan. Sa ginapaway kami sa leader, no? Pag-agir talaga ang operator, kasi ang ako ng mga pasahero, ito ng pakilsos na may
1: ekira. Oo.
0: Kasi kung saan kami da, daw, naproblema kami da sa mga pagsilap talaga.
1: Okay, pero may pamakampo plano, sir, mapasaka sa inyong plitihan naman?
0: At wala kami no, isang malita na nabubad, wala din kami yung nagpasaka. Kami lamang lang ang ginapain sa ating patino, may harap na ganit tulo man. Pero ang plitihan natin di gabuti dito, si Jessler. Estudyante, ito wala ko naman naman, wala ginamit. Kung malung mata, ang basta sa ito, yung kalabanan ng mga patino, mga estudyante.
1: Tama, tama.
0: Sa mga private, mga ibrahan, mga mamigun. So, tumalo naman kita na dapat magpasaka panitite, dapat panitugod man ang sakaan man ang si Diyos ang ato ng mga mamugon nakahagbol sila sa kung sila ang magpasaka sa mga brother.
1: With that, Sir Eric, thank you. Salamat, good sir.
0: Kag madamo, good man na salamat sa inyo.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Thank you so much sa kay Sir Eric Bindoy, ang presidente, chairman sa Bundok Piston, diri sa Siyudad sa Bacolod, mga katropa, na batsaganta ang sentimiento sa mga drivers ng mga katropa. Ang ilang ginalantaw man, hindi man pwedeng ihaboy sa mga riding public, tas pumuluyo ka sakay sa jeep, pakadto sa mga opisina nila, sa inatag sa kamanid destinasyon, ang problema nga ginapasan sa mga sektor naton sang transportasyon, no? Well, una bes, may epekto ni siya para sa mga commuters naton nga nagakita man lang sang sweldo nila, no? Minimum man lang, no? Pasakaan mo pa siya, may escalate ang problema, mga katropa. But, well, probably, this is just one of the efforts ng ato ng transport sectors that we salute, no? Sa ilang pamagi, mga katropa. But, sa mga presyos ng produkto, hindi tinimpunggan. Masaka naman iliwat. May dugang naman iliwat, no? Na presyos ang pagsaka sa petrolyo. Kabaro kita ang pinakamanipensa sa mga aras gobyerno nga tinagsaka na ito nagligad, hindi na pwede pwede sa kasaka. Pagkatapos may mga monitoring pa sa mga presyo, sa mga produkto na ginakonsume sa aton pumuluyo mga katropa. Well, upuntas na da. Nakita ta na, no? Nga may ara ka mo inspection sa mga nakita ta man gani. Sa mga grocery stores, may ara kita DTI nga nag-check mga katropa. May ara kita sang monitorings from local government unit nga nag-inspection sa mga gasolinahan, mga katropa. Sa ilang baligyan na isang produkto sang langis. Pero mga katropa, hindi enough. No? Kinanglan policy, kinanglan gid i-enforce mga katropa, mga pamaagita ang ato nga mga pulisa sa pag-stricto sa mga gasoline stations, no? Nga hindi ma-take advantage ang ining saka-nubo sa presyo sang langis. Na-mention to na nagligyan pa nga kalaban ang problema naton is wala pa gani nagsaka. Martes pa gani, alas 12 pa gani, pero ang presyo sa petrolyo alas 7 lang sa gabi sumaka na. No? May ara kita nakita to nga mga loopholes, no, sa pulisa sa aton nga gobyerno, sa aton nga Department of Energy, nga dapat may ara sa staggered basis nga payment ng implementation sang saka mga katropa. Pero bisan na no pa nga depensa naton, bisan na no pa kahambal naton ang saka-saka gina. No, maabot ang oras mga katropa nga ining 10 pesos isaka gitis sa ihatag gini sa mga gasoline station. Hambal nila ang amon nga supply will only last for a week. So kinahanglan namon mag-supply liwat resupply. Ang resupply nga na dara na da ang presyo kadako mga katropa. And a week before kinahanglan nila magsukot na avance sa saka ngani. Ang ginatawag da replacement cost. No. Nga timprano pa lang, within 7 days nga observation, trading, mga katropa, makita mo na on the 5th day ang iyang possible adjustment. Whether manubo siya o kung mataas siya. Amo na pag-presentar sa Department of Energy during sa pinakama press conference nila. But ang effectivity sa mga katropa is next week pa. Ang gini mo sa mga gasoline stations, gina-impose ining saka as justification sang replacement sang produkto. Why problema? Okay man lang na, naintindihan ta. Okay? Pero sa punto nga ang pulisa na ginahatag sa atong gobyerno, mga katropa, nga staggered basis, amat-amat ang pagpasaka, gaayo yung gobyerno mo, no? Gaayo kita yung sa, ano, sa mga oil companies, kinipalihog man, amat-amatan nyo lang, hindi nyo pagulpihan. Ang presyo, no? Tihuo, ang magdago ng mga kumpanya, naghambal man sige, amat-amaton ta lang, kaya para hindi magulpihan. Ang aton ng mga computers, para hindi maapektuhan. Ang aton mga computers, dali-dali, pero ti mga katropa. Kung kis, may mga gasoline stations man. Ang first nga saka, for example, 10 piso be, ang first nga saka, 8 pisos na yun. No? Dason, pagka buwas, staggered basis na. Ang piso, buwas naman. Tuesday, piso naman, dugang ta. Hasta matapos ng 10 piso. Ang ilang full-scale nga implementation, Wednesday pa ng mga katropa, ang fulfill na. Pero kung mag-rollback, gani, lain naman istorya. No? Staggered man. No? Dari kita nagkakapindiho. Dari kita nagkaalang-alang. Kaysa staggered basis na mga katropa nga agreement sa atong mga oil companies kag sa mga gasoline station sa atong gobyerno sa atong Department of Energy ginaprobahan as part of their commitment, no, para buligan ang atong gobyerno nga hindi maigo golpe ang sektor sa atong transportasyon kag pumuruyo ta. Okay, and eventually ipasaka in a few days, no, pero amo ning gakalatabo subong ang imo da tingala ka nga pagpasaka mo, rollback mo, staggered basis, piso-piso mo kadadlaw. Hasta makonsume to ang rollback on the 5th day, mga katropa, ma-implement nila. Pero pagka 5th day na, wag ka. Why nila ako na stuck? So, atong hambal nga ma-enjoy mo ang rollback, no, ma-enjoy mo ang balik presyo sang petrolyo, na-enjoy mo lang to in 1 to 4 days, mga katropa. Isa, tub-tuba, apat, kadlaw. Ah, pagkatapos to, why na sa stock to? Mangita na sila. Kay Hambal, sige, grabe ang pagpangita sa mga tao, sa mga slakyan. Di, nagpatugong sila kay barato mo. Tinubo stock namun da yun. Oh. Kabalo kita may inspection ng aton nga Department of Energy sa mga ano, sa mga aton nga mga gasolinahan sa supply nga nabili nila. May reporting na siya mo. Kinanglan mo na report, mga katropa. Pero how honest our fuel companies, mga oil companies natin sa Pilipinas to report ang ining mga datas, no? Ang ining mga makabig natin supply sang oil diri sa pungsod Pilipinas, mga bayan. Diri ka na nakikita nga ang aton presidente nag-declare sang state of national energy emergency nga wala man Japon control ang gobyerno sa presyohan na isang petrolyo. Diri ka na nakikita, mga katropa, nga instead mag-impose kita sa mga pulisa, nag-aayo kita, no? All because nga ti ginapandugan sa aton DOE nga wala kita sang gahom para mag-ipit, para magbando sa mga oil companies under oil deregulation law. Why kita sang kinamataro, why da sang otoridad ang gobyerno para mag-pressure sa mga oil companies nga ari lang ang presyo, ang cap naton, ang threshold naton sang presyohan na ita, no? Though nga Department of Energy naghambal man sa diri lang ta, no? Ang range ta diri lang, hindi maglapaw dra, mga katropa, kay may certain violation na. Pero in what extent? May mga oil companies na blan na pasira because of that violation? Ha? May mga oil companies na blan nga ginpasirado kagindagdagan sa SOCOS order nga nakita natin ginpasirado, mga katropa, tungkol sa mga violation nga ini, mga katropa. Maybe may ara sa mga pamagi. Pero balikan ta. Dari ka lang nakikita sa pungsod Pilipinas nga ang gobyerno ang manegosyar sang supply sang oil sa mga kapungsuran kag ihatag sa mga pribado, mga sektor, sa mga oil companies kani kag sila ang mamando sang presyo nga ibaligya nila sa merkado. Dari ka lang nakita nga ang gobyerno nagakadto, nagagasto sang ila sang negosasyon para sa supply sang oil, katropa, diri sa pungsod Pilipinas kag ihatag sa mga pribado, mga sektor, kag sila na bahala to, no? Makompute na sila to sang amon nga cost, taxes, di kag kunano pa. Diri ka lang nakita na plaster nato ng aton nga natagan sa otoridad ang aton nga presidente, mga katropa, sang otoridad para mag-declare sang national state of national emergency nga mismo ang presyo ang ginapropose to nga pagpanubo sa mga excise tax nga at least makabulig-bulig man sa pinaka mga kuturan ta, wala may implement ta. May ara sa pag-incentiman mo ang ehekutibo nga kun magpasa ka, mag-cut kita sang presyo sang mag-kuha kita sang tax abi sa sunod sang from February to 2026 December, mga katropa, we will be losing billions of pesos. That's ginambal to, no? 36 billion pesos eh, no? Ang madula sa ating gobyerno nga tax na, mga katropa, nga ginisa excise tax nga ginimplementar, ginbutang sa presyo sang petrolyo, mga katropa. Dari kita makita sa pungsod Pilipinas nga ang negosyo sa mga pribado, mga sektor, ginegosyohan man sa ating gobyerno. Paano? Ang aton nga petrolyo ginkaangkat na sa mga pribado nga mga sektor, gin-desideran kung pila ang presyo sa world market, ginkadto, ginhagdagdag sa mga kapungsuran, may cost pag gina siya, may transportation cost, may freight or whatsoever nga mga imposition, mga katuro, plus the margin of income sa mga oil companies sa aton nga oil, katuro pa. Okay? Pag abot dire, ma-desider ang mga oil companies kung pila ang ilang presyo. Ha? I-presentar sa gobyerno, sa Department of Energy, i-compute ang tax halin sa VAT, i-VAT, pagkanto naman sa train, iban pa ang mga taxes, mga katropa. nga ano nagnegosyo kay ti sa negosyo sa mga pribadong sektor wala man kontrol ang atong gobyerno pero may impose lang sa tax to and that's the way it is amo na ang proseso amo na ang catch dira hambal nila ang pag-implementar sa oil deregulation law mga katropa advantages sa atong gobyerno nga hindi na ta mamroblema mag-angkat pa sang supply natin sa oil sa ibang mga pungsuran ihatag din lang sa mga privado nga sektor mangita to sila bahala na sila no kag pagkatapos disinyos lang sa mga presyo nila da diba so amo ning sitwasyon mga katropa nakita sang gobyerno mas lenient ni sa mas hapos ni sa no nga pamaagi no kay may ara sang government to govern sang ano mo mga kapungsuran nga nagabaligya sang ilang mga ano nga mga oil nga pwede iangkat sa mga private sectors no sa mga companies kani mga katropa kag iproseso sa ilang mga depo i-stock to sa mga stocks sa mga ano nila eventually dispose na sang mga ano sang oil companies ara na mga taxes ta oh hassle free pang gobyerno wala sang kapoy ma-impose lang sa tax to wala sang problema, wala sang budlay para magkadto pa sa ibang mga lugar para magnegosyar sang presyoso. Ano? Ha? Di bahala na smartman eh. No? Di diri kita ga salaman ta ng mga tao. Sige, ti sumaka. Gid. Amo na mga katropa ang kinalain sa mga private sectors. Ang private sectors, they're into the margin of income. Makita nila. Where if the government will take lead sa negosyo sang petrolyo mga katropa, ang nakita natin di is ang serbisyo na dapat matag sa tao. Hindi sa cost, no? Hindi sa presyo. Ngara sa likod sang serbisyo, mga katropa. It will be first service and the secondary is the price. Puntani. Galing ti kung si Ramon ang passing, hindi basta-basta. Hindi basta-basta nga mag-abuka na. Hindi nyo pag-amhan ang gobyerno. Kay kung ihatag namos gobyerno, sigurado, bangkarote ba ng petrol, no? Hindi nila kaya. Dabo sa mga proseso. Dabo sa mga pamaagi. No ti budlay ang negosyo sang ano sang gasolina kag langis ti mo na sang hambal ni Ramon Ang ti okay pero wag ka mga katropa bilog Pilipinas mo damo sa mga small players nga nag-intra sa negosyo sang gatongho diba kung pigaw ang negosyo sang oil sang langis the response of Pilipinas nga nagdamo kamo nga nagdamo ang mga oil companies na nag-establisan sa ilang mga ano di ilang mga gasoline stations diba pigaw man na yan kita pigaw man damo ang proseso man na yan budlay man abi i-handle budlay man na gusto ko na eh pero may mga oil companies na tanga na nag-goos la no sa unang key players natin Caltex Shell kag ang Petron mga katropa subong may ara na lagko pa gid no may gas may iban pa nga mga lagko nga may sea oil kay iban pa ang amo ni nga mga lagko nga mga negosyo sa langis mga katropa amo pa ni naghambal nga pigaw ang inkamanay sa ano pigaw ang inkamanay sa gasoline stations daw bla bla pero ti kung tigaw ang ginamo kamo damo sang nag-branch out pa kamo sa mga lagko nga mga lugar mga bin. No? Oras na, alas 8, alas 9:37 na sa pagpakalagad ng mga commercial ko anay. Balikan tayo pinaka ma-update na ng mga katropa pagkatapos ginaman sa mga panumdum. Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Sample Plus Gold
4: ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan! Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
0: Wala isang konkreto, mga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kid, ah.
0: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: FM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
5: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Sadya may marantayan naman kita mga katropa sa impeachment proceeding karon sa hapon. Because nga ti ginaprobahan sa impeachment court mga katropa ang request no sa prosecution nga ikuhaon ang mga bank records sang vice presidente upod ang bana sini no ang mga bank transactions nga dapat ipresentar sa impeachment court no damo sa pamalabag ni under bank secrecy law mga katropa these datas ginahambal nga ti pribado kag hindi pwede may divulge mga katropa no sa publiko but ang argumento sa impeachment mga katropa impeachment court this had happened sa mga previous impeachment proceeding nga ang bank records dako ang role mga katropa sa pag-justify sang possible violation sa declaration nila sang sal-in nila mga katropa are ang isa ka pagpahayag na sang presiding officer presiding judge naton dito sa impeachment si Senator presiding judge mga katropa Chis Escudero kapon sa request nga ining pag plastar sang pagkuha pagsupway na sa mga bank statement sang vice presidente.
8: After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. This is not the first time that bank records have been examined by an impeachment trial. During the impeachment trial of former Chief Justice Corona, the Senate Citizens and Impeachment Court granted the prosecution's request for the production of bank records. In granting that request, the court cited Section 2 of Republic Act No. 1405, which expressly recognizes cases of impeachment as an exception to the confidentiality of bank deposits and the rights to privacy of depositors. As to the requested period from 2007 to 2021, the defense's objection is overruled. The documents requested under the subpoena Ducis Tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. The production, therefore, of the records from 2007 to 2021 is authorized strictly for that limited purpose only. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth during the respondent's present term in relation only to Article 2 of the Articles of Impeachment. Now, with regard to the bank records held separately by Attorney Manasseh Carpio and jointly Carpio, and jointly by him and the respondent, the defense's objection is likewise overruled. Because Philippine civil law legally merges their assets, properties, and income into a single absolute community, it is a legal and mathematical impossibility to determine the respondent's true net worth or lawful income without examining the bank accounts of her husband. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent.
7: Uh, Amoy ito mga katropa, ang papahayag ni Senator Judge Chester Escudero sa impeachment court mga katropa. Ang ining mga bank statement, abi mga katropa, hindi na mag-usap dun, no? The previous impeachment proceeding mga katropa sa natabo mga katropa during isang impeachment ni former President mga katropa, former President Joseph Estrada, ang mga bank statement dun to, no? Ang na tigayon na kuha no kaya iba si basihan mga katropa sa mga unexplained wealth bottom domain nyo to ang mga ano bala ang mga propiedad sang anay presidente nga ginpanghatag ito sa mga ulo asawa niya no ginbukad pa to sang impeachment court mo no. Same with the former Chief Justice Renato Corona, ang isa sa mga nakita to ang mga wealth sang hindi maexplicar nga mga manggad sa mga public officials nato sa pagpungko nila sa tagsa ka matag-as nga posisyon diri sa aton gobyerno mga katropa. Ang basehan sa impeachment court the same rules apply sa kay Vice President Sara Duterte kag sa banas ni nga si Attorney Manz Carpio no nga may ara sang 19 ka mga kumpanya ko no nga naka-link sa vice president mga kababayan no so well there is a journey no balantayan sa mga impeachment proceeding ang ini nga mga bagay mga katropa pagkatapos diri naman mamantayan mga kababayan ang ginahambal nga hinyo ni Senator Rodante Marcoleta nga i-considerar ang boto niya para sa mga pagdesisyon sa impeachment court sa kaso sang Vice Presidente mga kabayan no? Now wise man ang presiding officer no niya at hindi ko na makadesisyon sumong no ihaboy ko ni sa Senado as legislative body mga katropa. Pero amo ning catch mga byan, no? May ara abisang duwa ka bagay nga dapat insidihon ta. Pwede siya maka-participate probably as senator sa mga diskusyon sa Senado but not in the impeachment court. No? So amo ning debatehan karon sa aton nga mga senador, no? Ano ang participation ma-approve sa ihan no kay ti once ma-approve na ang request ng senador amo na ni ang mga presidents mo sa iban pang nagkala priso nga mga senador senators Jinko Estrada kag ang wala pa makita si senator Bato de la Rosa pero ti ang hambal naman sa pila ka mga grupo if it's fair and just nga mabuto sila without physically being there no sa deliberation mga katropa because ang access nila sang deliberation dito sa impeachment court kag nagalantaw ka lang dito sa prisuan mga byan hindi lain mo no ti madesisyon ka sa isa ka bagay nga wala mo makita man mga byan ang pamangkot na kay dito sa mga detention cell na to mga katropa even cell phone di pwede even maglantaw ka TV to limitado kayo no even ang diskusyon mga katropa hindi mo makita ang pamangkot na paano ka magdesider paano ka maghatag sa posisyon mo sa mga issues sa mga topiko ginadiskusyonan sa Senado no bla bla. Di pagkatapos ang requirement mga abyan, diri ka kita ya sa isa ka korte because korte na ni sumo, no? Ang impeachment court, no? May hearing, ginalantaw ang ebidensya kontra sa vice presidente, pero wala ka tuya, no? Hindi ka tuya ka intra sa mga bayluhan na isang argumento, madesisyon ka lang, no? So, amo na yung ginalantaw ta, medyo matayog-tayog ini mga katropa nga diskusyonan. Maybe ang ginalantaw di i-approve sang mga senators, senador ang ini request only sa mga proceedings sang Senate sa Pilipinas. Not sa impeachment court. Budlay justify ni, no? Why pa sa mga presidents na mga katropa? Nga pwede niya. But if, what if, mag-okay ang impeachment court, no? Ano matabo? Ha? Dili na kita mamikos-mikos. Kung pabayan sa mga senadores na ito mga katropa, nga i-approve nila ang online nga attendance sa mga senador mga katropa, dirita medyo magka-problema sa rules naton. Number one, paano ma-justify ni former ni Senator Bato de la Rosa ang presence niya nga active siya being one of the member sa Senado nga wala man siya nagatambong, wala man siya nagkikita. Ang dapat gani aton nga ethics committee should decide over sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Those nga alleged mga kaso nga plunder, mga katropa, plunder di basta-basta eh. Dako ni nga kaso, mga abyan. Which may ara sa penalidad nga administrative, probably dismissal sa posisyon. Kag mga kriminal nga kaso nga pwede pasaka siya if proven nga may ara sa kwarta nga nalustay. Ha? Oh. Ti isa ni sa mga bagay nga dapat paminsaron sa mga senador ta. Because ang giho sa mga sang impeachment court will affect mga katropa sa mga future impeachment cases nga iga-file sa mga impeachable officials diri sa pungsod Pilipinas na sun. No? Ti medyo amuning medyo careful man sila. We saw the intelligence of the presiding officer sa pagdala pag-uyat sa mga ano sa mga hinyo mga katropa kag mga motions petition abi sa mga grupo dira no kag presentasyon sa pila ka mga ebidensya hindi man sa bigo abi no pero sa Johnny baluman tayo ba tayo naton ang impeachment court mga katropa impeachment proceeding against sa vice president mga biyak. Madamdaman ta si Senator o si former president former Justice Chief Justice Renato Corona nagpaalam lang to napatay lang to pero dala itong ibubunot siya no nga nakakasapwesto pagkatapos na prison no? Tungod sa mga kaso nga sobra sa iya gindeclare nga mga sal-in. Importante niya sa mga public officials ta ang ilang statement of assets and liabilities mga katropang sal-in ang net worth nila para ipakita sa publiko nga wala kami nagapangwarta, wala kami nagagan-it sa kwarta during sa amon performance of duty, during sa amon nga incumbency bilang public officials. And that follows, and that applies sa tanan ng mga public officials, mga katropa, para i-publicize nila ang ilang mga sal-in, abi, no? Kung why kami ginatago nga kulbaan ka, abi, no? Nga ipakita ang imong mga sal-in, da? Di ba? O, bantayan na, no? Tutok lang dere sa XFM mga katropa sa mga topiko ng istoryanta i-presentar natin ini sa inyo one by one, blow by blow, no? Ma'am Lentalde, good morning, salamat gid. Oh, good morning. Salamat sa pagpamati. Mga solid supporters class dira sa ano, dira sa Mambato sa Mambato chapter. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamati. Greet ko lang si Ma'am Rihanna Destro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mispa Moreno, kag sa kay Pastor Winston Villanueva, kag sa kay Ma'am Lentalde, good morning, shout out sa kay Jelwin, Sir Domingo Ayala, kag salamat mga katropa. Thank you Ma'am Len, morning. Amo niya nga, monto niya nga miyemboro sa class, nga malapad ng duta. Kag kung mag-istorya kita sa mga problema sa RSSI, pamiste, damo, ginisiyamot ya. Oo. Ma'am Len, good morning. Wait ta oras mga katropa, tutubuas naman sa atong pagpangalagad. Sa atong pala tuntunan diri sa Bullseye. Topic ko kag pila ka mga update karon sa mga balita. Bantayin nyo sa sentro. Upod si katropang Franz Andro Burgos. Sa ngalan ni kaupod natin sa technical side mga katropa, Chris Librando. Sa ngalan man sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO President, Dr. Remy Litooy. Ako naman sa katropang Winsalinas, nagpaalam. Thank you and see you all tomorrow.
4: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boosters,

0: Don't Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule.

0: anubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Kasakit sa nabungkungag yung tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigun ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlong ibang mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

pulang kalipay ang ginabatsyag ko. Samta nagatulog ako sa akong bayo pang kasal nga na hanger. Buwas ng kasal na mo ni Ricky. Kadubutungon ko na lang ang oras para nga mag-aga na. Pamatsyag ko, doon nagaluto ako sa panganod. Buwas, mangin Mrs. Ricky Vasquez na ako. Kagsigurado, nga mangin malipayan ako sa iyaluyo. Tulog na higog makugit siya. Ay, maigda na ako kamagtulog. Ay, Diyos ko, salamat. Kimataga na sang katumanan ang amon handom ni Ricky, nga mangin isa ang amon.

0: Nakailis na ako. So di nang inulong ko sa altar.
1: Sus, do sa buang kabala Donato mo, hindi ka ang kalaslon. Abang mas excited ka pa sa anak mo.
0: Hindi matuod ako ang kaslon. Apang ako naman ang madulong kay Christy Salter. Nagabugtaw na pala si Christy?
1: Oo. Kaginapailisan na siya.

0: Diyos ko! Nabadaka ako si ni Ramel. Wala paghihapon makapauli si Ricky. Handa na ang tanan para sa ilang kasal ni Christy. Kag siya na lang ang ginahulat.
1: Oh. Isa-isa na nato nga gintawagan ang iyang mga abyan. Apang ang mga ginikanan lang nila nga ato na sugilanon. Tungod ululupon man ang ilang mga anak kag si Ricky nga nagpalipas ang oras. Sa diin ba na nagkadto ang litsi nga lalaki nga ato? Nalipat ba siya nga subong adlaw ang ilang kasal ni Christy?
0: Oh, Diyos ko. Kabay pa nga makapauli lang siya. Hindi ako gusto nga mahuyan sa ila ni Donato kag Emilia. Ramil, hindi ako gusto.
1: Kabay pa nga nagpapauli na siya. Tungkol sa tiyon niya, hindi siya mag-abot sa kasal nila ni Christy. Sumpaon ko siya!

Wala. Natulugan ako dito sa kondo sa amigo ko. Oh my God! Subong adlaw ang kasal na mo ni Christy? Mailis ako kang magpauli. Ulit siya. Sala ko gitna. Nagpatama ako sa inom. Kung nga natabuin eh. Anong oras na brasubong ha? Mahingaga ako pauli.

0: si Ricky. Pila ka minutos na lang kamasugod ng among kasal. Apang wala pa siya. Ano ba lang ang tabo sa iya? Nga tubtub subong, wala pa siya. Hindi ko gusto pa mansaron. Nga hindi na madayon ang among kasal. Tugod mapatay gid ako. Pa?
1: Hindi ka magkabalaka, anak. Maabot gid si Ricky. Maabot gid siya.
2: Sige, ah. Ay, hala! Dali lang masugod ang kasal? Aba, wala pa si Ricky.
3: Ayuman mo. Ba, mabutang gid sa kahuyanan si Christy kung hindi magulot si Ricky. Man, kung sa ako na hindi matabo, mapatay gid ako sa kahuya.
2: Ah!

0: Nabatian ko nga napanghambal sa iba niya mga bisita. Pumatsyag ko. Tumatunaw ako sa kahuya. Samtalaga tindog kami ni Papa diri sa portahan sa simbahan. Sabay lang si Ricky ang mahulat sa amo ni Papa sa altar. Kami ni Papa nagahulat sa iya diri sa buwas ng simbahan. Kaginasakitan ako makabati sa mga puring-puring sa mga tao.
1: Eh, alas 10 na. Hindi pa bala masugo ng kasal?
2: Palihog. Hindi lang ka mo magbatsyag sang kataka. Mahulat-hulat lang kita sang jutay nga tion. Wala pa ang groom eh.
3: Hindi, ito mga bot.
1: Ay, hindi natin ang groom mga bot.
2: Nimbal. Bastos. Anay ka gani.
0: Donato. Hindi. Hindi po sapaka. Palihog.
2: Mahulat lang kita sa makadali, ha? Kibasi kung may natabo lang sa dalan. Gani na atrasar siya.
1: Nanauli siya.
0: Uy! Si Kumpadre Ramil man, ha?
2: Kumpadre! Ano palang natabo? Nga bago lang ka mo. Kaya nga hindi mo kaupo si Ricky, ha? Sa dina siya!
0: Ay, Tito! Sa dina si Ricky!
4: Hindi ako makahibalo kung paano ko ipatag sa inyo ang tanan. Kumpadre, Kriste, apang wala akong makahibalo kung sa din si Ricky. Tungodas na subo, wala pa siya makapauli. Halinsang naglakat siya kahapon. Be, ano?
0: Oh, Diyos. Si Mama!
4: Kumpadre!
0: Ma! Sa tiyo ka Mama!
2: Na hindi ko mabato rin eh. Nahuyan ang akong anak. Ang dughan ko. Inali lang naghuot. Nang hindi ako magagin. Hawain.
1: Uy! Halang po sa mga yun! Naging po man siya!
0: Ma! Diyos ko!
1: Nalipong
0: siya! Muligin niyo ako! Nalunatan sila ni Mama sa ospital!
1: Ay, makaluluhoy man si Christine, no? Ay, Christine, makaluluhoy yung hibo niya!
0: Nga, makaluluhoy ako? Nga, naluhoy ka mo sa akon?
1: Ay!
0: Nga!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambi

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga XFM kid?
2: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid?
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayara ko yung mga balita. Blah, so nga, bigit mga DJs so, na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kid dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

kada kusa sa langan na buhat ko. Hindi lang sa pamilya ko, kundi pati kay Christy, kag sa iya pamilya. Kagulang pang pagsakit ni Papa sa akon. Hindi ko mahibalaan ang buhaton ko. Nakaibala ako. Inakaugdan ako sa mga tao nga ginhalitan ko. Kagbisan ano pa ang buhaton ko. Hindi ko na mapabalik ang tanan. Hindi na!

0: yung tangan niya?
1: Ay, ginhimo na namon ang tanan. Apang wala namon na luwas ang pasyente. I'm sorry.

0: papa na nasalod sa lungon ngayon na. Kahinari isang tanan. Napatay siya. Tungod sa kahuyanan na ginhatag ni Ricky sa amin. Siya may sala sa natabo kay papa. Kag sa kapaslawan ko sa kabuhi. Si Ricky. Kag tungod sa natabo. Nagdula ng paghigugma. Kag napatungod ko sa iya. Tungod na buslan na inis ang kaugot. Kinakaugtan ko ikaw, Ricky. Ginakaugtan ko ikaw!
1: Ay, sorry kid, Mr. Vasquez, ha? Apang ginambalan kami, hindi ka mahimong kapasudlon.
2: Eh, matuod na, sir. Basta pilido nga, Vasquez. Hindi kid pagtugtan niya makasulod. Gusto ko man tani nga, upon ka, sir. Apang kami naman ang mapahama kung matabo na.
3: Tuod na, sir. Tuod na.
2: Oh, sige. Tangpan ko ka man. Mahalin na lang ako. Salamat sa inyo.

0: karon nga nalubong na si Papa mo. Ano ang plano mo, anak? Ay, ano ginaplano ko? Ang gusto mong mahibalan, ma? Kung iakusar mo si Ricky. Wala ako sa plano nga buhato ni na, ma. Natabo na tanan. Nahuyan na ako. Napatay si Papa. Mabayad man sila sang ganyos. Mapanas man sa kaisipan sa mga tao ang natabo. Nga wala ako ginulhot sang nobyo ko sa adlaw sang amon kasal. Mapabalik bala sining kabuhi ni Papa, ma? Hindi. Tungod ang tanan na pagkitna sa lapida ni Papa. Ay, ako. Nagaplano ako nga magpalayo. Ma? Hindi ko kaya nga mag-atubang sa mga tao. Tungod sa dako nga kahuyanan. Ay, pareho galikita sa nga napamensan, ma. Gusto ko man nga magpalayo, anay. Hindi tungod sa nahuya ako sa natabo. Kundi, gusto ko nga magpalayo. Agad malintan ko si Ricky. Kun amo, mag-upod ka sa akon. Ay, sa diin, ma. Sa probinsya. Sa lugar sa kundiin, ginbunag ako. Madugay naman nga wala ako nakabisita dito eh. Sigurado nga malipay sila kung magtiner kita dito.
1: Paano naman kami ni Chris? Kung malakad ka mo ni Manang, ma? Pwede ba kami nga makaupod sa inyo?
0: Ay, gusto ko man ka mong gaupdon. Apang hindi mahimo. Tungod ang eskwela ka mo eh. Kami lang anay ni Manang ninyo ang malakad. Kag pwede na ka mo makaapa sa amon kung sira na ang klase.
2: Ma, kung maglakad kita, paano mabili natin ng negosyo?
0: Ah, ginpamensar ko na ina anak. Kadi, wala kasang dapat kakabalakan. Kay Marco ko ibilin ang negosyo natin. Mabuot siya, tagmasaligan. Kadi, siya ang ginpili ko.
2: Kung amo, saan kita malakat, ma?
0: Buwas mismo. Gani subong nga gabi. Masugod na kita sa mag-impakis ang aton mga dalalon.
2: Hindi na kita magpahibalo sa mga paryante mo dito na maabot kita?
0: Hindi na. Sorpresahon natin sila.

hindi ako makatulog. Hindi malikawan. Hindi kumdumduman ang duwa ka masakit ng bagay na natabuos sa akon. Una, ang inipag-abot ni Ricky sa amon kasal. Kagang ikaduha, among kamatayon ni Papa. Abang tapos na ito, dapat nilubong ko man sa limot si Ricky. Kagang amon paghigugma nga nakaangkon sa hula sang pulos nga katapusan.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Kung kulang ka permisa tulog Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
5: Sample Plus Gold.
6: Pagkatapos Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsag wise ang kondisyon.
5: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
6: Malabo Sir Josel imo sa nipensar o imo sa nga memorya.
7: Permi ka lang naga ano?
6: Nagalag?
7: Loading?
5: Sample Gold Coffee Mix.
6: And then are Sir Josel na kung kaysa manang silim lang Sir Josel nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang nga tulog. Kay irritable Sir Josel. Irritability isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang Sir Josel magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na Sir Josel mabantayan yung mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
5: Sample Plus Gold.
6: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sa signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho nato ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
5: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Yes to Health!
9: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The Secrets of Health.
6: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag sigit tilaw.
5: The Secrets of Health.
6: Tika'y hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
9: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
8: Yes!
10: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Sunthone Gold, yes. Mayara sa mangustin.
10: Mm-hmm.
6: Nga mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
10: Wala kontra kung tasimoblad yugar.
4: Premium D3 Coffee Mix.
10: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The secret of health.
6: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
10: yes,
6: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
8: Yes, to help!
10: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
11: Sample Plus Gold.
12: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Visio Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo.
19: Turbo.
18: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katropa, X

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: News. XFM tayo mala sa Jess 49 na mga katropa may kagasyonan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sining kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan ang Sentro.
1: XFM News.
2: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
2: Sentro.
0: Adlaw kita sa mga katropa sang Martes, Hulyo 21, 2026. Kag subungag ang inyo direk opod si katropang Franz Andrew Burgos.
2: Sentro.
0: Mga katropa, kita din maginup na humali na last 10 sa media tubto balas 12 isang uto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga ito dari tutukan. Talakayang kag-discussionan na sining adlaw sang Martes. Sa mga nagatutok, dara subong sa aton, mga katropa, pamiawon ta sila bala na isang maayong agada.
4: Eh, di na kamo?
0: What? Oh, sa mga katropa na ito, dara nga nagatutok na, nag-umpisa na sa ilang mga trabaho, ilikutoy, na humaling kaina sang temprano pa, no? Bang kagawang panagbalangon, nag-umpisa naman ang adlaw. Parati, siyempre, makapangita sa ilang mga kinawala, mga katropa, no? Pero update nyo lang kami. Samtang kamo dara mismo nagapadayon sa inyong mga likuton, mga obligasyon nyo daang mga talapuso nyo man sining adlaw. Sa mga katropa naton dara nga nagapamati sa aton sa radyo, no? Babatian ninyo kami mga katropa sa FM band sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7 ang XFM Bacolod. Samtang mga katropa sa norte nga bahay naman sa probinsya, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa sa sur nga bahay naman sa probinsya, XFM Cabancalan City, no? Sa radio frequency mga katropa ng 106.1 mga katropa. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman. Sa radio frequency mga katropa ng 101.7. Samtang sa ibandera sa social media, no? Meron kita mga katropa sa Facebook. Malantaw nyo kami sa Facebook kag sa YouTube. Ang Facebook page na to naman ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, kag meron kita sa YouTube. Amo ng XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, meron kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Ma-download nga libre sa inyong mga Android phones, mga katropa. Pangitaan nyo lang dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Access dira ninyong tanang istasyon sa XFM Philippines. Kapin 60 stations, halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag mga katropa, meron kita sa ginatawag ng text line sa XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Muna nga ito nga text line sa XFM Bacolod. Mga katropa, ano bilang mga kaundan sa atong mga talakayan? Nga ito tutukan kay diskusyonan sining adlaw sang Martes. Mga katropa, drilan sa atong nga palatuntunan ang Sentro.
1: XFM News
2: Sentro.
0: Tingo ang tanidugi dugay makapakigangod kita with Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang utri mga katropa, no, sa pagduso ni sa annual nga budget sang tagsa ka mga SP member o konkonsyal mga katropa diri sa siyudad sa Bacolod ang ginaduso yung 3 million pesos each year nga budget for each committees, no, sa kada konsyales dira kung sino ang mga chairman sa mga committee ba diri sa Bacolod, no. So, do may mga ginagusto siya nga ipalabot, gusto man siya makatropa maipa ano sa pumuluyo sa publiko, maipa hangop, no. Kay takabalo ba sing iban nagapabor sang dako. Kayti para siya siguro makatropa, this is bastante naman ikaw ng 3 million pesos, no. Ka budget for a year makatropa sa tagsa-tagsa ka mga committee ba diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. And later on, mga katropa, tingo ang taman nga baka pakigangot with Sir Modi Floranda sang piston, mga katropa. Angot sa sining pagpatuma na sang big time price hike, no? Nga lapit 12 pesos, mga katropa. kahiting iban nga mga gas stations or iban nga mga oil companies, hindi siling nga subungan law ipatuman ang 12 pesos. Siling nga sang iban utay-utayon ta lang. Subungan law, for example, 8 pesos big pasaka ta. Tidason nga man na 1 peso and 50 centavos. Tidason naman nga si man na 1 peso and 50 centavos naman. Basta makalabot sang 12 pesos. O kung kapin 12 pesos. Tigaling mga katropa, napabangkot, dira bala, dason si mana, ano naman ang sitwasyon ta? Magapabilin bala gyapon? Ma-maintain bala ay mga katropa ang amula ng amount nga isaka kada si mana? What if biko magsaka pag ng presyo? No? Amunan ako nga pala mga kutanon, mga katropa. Kay isa ini sa mga balantayan taman, kay do ba si magkada si mana bala? Gamat-amat lang ni mo. No? Ginautay-utay lang ni mga katropa. Kay basi magabot ang tiyon nga kung sumaon tanatanan ang price hike mga katropa, basi labot na sobra isa kagato. Dugay-dugay gasolina ta aton nga mga ang mga produkto naton, oil products nga makita naton sa mga gasolinan, basi bilang pinakatayog nga presyo tag 200 na. Diba? So hindi na naton mga katropa, hindi na siya imposible. Sa subong nga panahon mga katropa, posible na ni. No? Ang mga PK, gano'y yung mga videos ginahimo na sang abi mo dututuod na nga abi mo sang nagligad, imposible, subong nang imposible na. Diba? No? So, subong mga tropang, ining mga bagay, isa ni sa subong nga dapat atindiron sang gobyerno sa mga natungdan na ang mga ensya sang gobyerno, Department of Energy. Kung ano ning mahimo sa karon. Tani, ginbalik naman ang excise tax nga which is mga katropa isa ini sa mga naghahatag sang bugat nga mga kabugat sa palasanon sang tagsa ka mga Pilipino. Kay tinga siling ng gobyerno ta kinanglan ibalik ang excise tax kay nagligad gin lift ning excise tax, no? Kay total do nagkanay-kanay naman ang presyo sang oil products naton. So ginbalik nila ang excise tax. Pero mga katropa, subong grabe mga katropa, big time oil price hike ang natabo sining naman nga semana. After do 2 weeks ago lang ni nila gin-announce nga ibalik ang excise tax, no? So tay mga katropa, sa pagbalik sa excise tax do ginahungod gid, no? Very timely man mga katropa nga which is the big time oil price hike ang natabo man sa karon. So bago pa lang nila ginbalik ning excise tax tapos i-lift naman nila, pero tingnan mo na taning dapat himuon. Tun-an sang gusto. Kahit yung mga katropa, saktang nagapadayon ang ining mahal nga presyo sang gatong. Mas nagaantos ang tagsakap mga Pilipino. Kagibang pagiging mga talakaya, mga katropa, i-update na ni karon, diskusyonan ta ni, no? Mapagid nga mga istorya sa syudad kag sa probinsya, kag sa kapulisan, mga katropa. Alas sa 10:57 na. Amo ni karon ang bantayan nato, no, nga mga talakayan nga dapat nato diskusyonan kag tutukan diri lang sa sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ipakilala ko koblanay sa inyo ang ultimate trio sang Yes to Health, no? Amo ni pinakaimportante sa tagsak adlaw sa ano pa nakaproblema, ang problema nga pakatubangon ta, importante protektado ka. Mga katropang ini nga food supplements ang Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag mga katropa ang Premium D3. Mga katropa, made of virgin coconut oil, Santon Gold Herbal Capsule, unahon ang Santon Gold Herbal Capsule. Imo ini sa mga gusto na margo sumalunggay kag Sperolin. Makabulingin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Matas imo sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa, mapahagan-hagan manini Santon Gold Herbal Capsule. Kakon ano pagitabi ng mga balatian nga dog ano gid sa inyo dra do naga sabok bala sa inyo, no? Especially gakos pagit sang kun ano dabi nga mga concerns, no, ang imo anxiety nagaka-trigger kay bangon sa sina ang mga balatian, mga katropa, magtumar lang bala everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Meron man kita sang alkaline base ka vitamin C, ang Santon Vitamin C naman, ha? Imo naman iniya sa mga gusto ni spirulina kag mga prutas nga magkaranong gid sa vitamin C. Maproteksyonan kita batok sa kambyo klima kagun ano pagidda nga mga kagaw-kagaw nga raspalibot subong. No? Mga katropang Santon Vitamin C, mapaboost niya atong immune system. Para maibato kita mga katropa sa kung ano niyong mga pagpangatake sa mga nagkalain-laing nga mga balatian adlaw-adlaw. Kag meron kita sa premium D3 soft gel capsule naman. Imo naman nini mga katropa sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makapahealthy sa itong cells, makapabakod sa itong katulanan, kag mga katropa. Makapalikaw sa aton sa kung ano niyong mga infections kag cause ng bakterya, kag viruses sa karon. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakalin ni tanan mga katropa sa Yes to Health, Wellness Center. Ginhamtang dere sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod.
1: Sentro.
0: Kag sa mga leading drug stores nationwide mga katropa, ha? Leading drug stores nationwide. Inyo ini nga ma-avail ang mga produkto sa Yes to Health kag online mga katropa, no, sa Shopee.
1: Sentro.
0: Alas, Jess, impunto na. Kag mga katropa, padulungan tanay PDMPD for the latest update sa lakad sang panahon. Tala kayon, tanay mga katropa, nung mga observation sa Weather Bureau naton sa sining nga mga inadlaw, no? Kay kada hapon obserbahan ko, pertigid mga katropa ang kawaan, no? Magtapak alas 4 sang hapon, alas 3:30, do ang galom, gamat-amat naman tipon. Diba? Pagkadugidugay mga katropa, makibot ka na lang sa pagkadulum-dulum na sangkawaan. Itom ng panganod, no? Patimaan nga mga katropa, posible nga matupa, gidang madamol ka ulan. So ito kada hapon na mga katropa nagkakalatabo makita ka, no? Especially ang direksyon balasang sining mga panganod, halimismo sa kabukiran. Yan. Pero dito yung mga katropa nga mga porsyon nga daan sa sinang mga lugar, una na ito yung tupa. So ti alalungan taning mga residente dara, no? Mga nagilistar pro ti ito na nadaman sila sa muna nga mga setup sa pagpangabuhi dara. Pero ti hindi kita magkumpiyansa kay ang dalo do sang baha. Isa ina sa pinakamabasko kag pinakadelikado. No? Pakibot kamo nga do ka tindaw pa man sa suba pagkadugidugay gulpi na lang naga ano ako, galubogaw. Basta nga nag-brown ng mga katropa. Kali matamat na sulod ang dalo do sang baha. Amo na sa ti kun di kada ka ingagaw halin da sa kun di ka muna tang da nga suba da ni ano ro nya gig kana
1: sentro
0: na mo na nagakalatabo mo bisan wa ibla bagyo pero mga katropa bangod sang kapaang sang panahon ang chimpo ka init ti dira na mga katropa nagaya tuhaw ang mga ang galom matamat nagkombinar ang mabugnaw nga hangin kagang mainit nga hangin nga tigin ma-influensyahan man ina mga katropa sa kung ano pagiging mga factors palibot naton nagresulta sa nga perte kadamol nga galom tapos ibukbo yung kabaskog sa nga babaskog nga ulan tigdo kapon may lang I don't know but some other portion siguro sa probinsya ta kasi mga katropa ka eksperyensya gito sa madamol nga ulan no? Kaya mo naman isubong aton rin nga ano balantayan kay basic may mga low pressure areas kita nga do ga ano naman sa aton do naga li naman diri sa Philippine Area of Responsibility. Sige, basi do lang alang pa mga katropa ang ano ha PDMPD karon na lang balikan ta na lang na sila alas sa 11:30 na mga katropa proceed na lang ko engineer kay ano ha kay Councilor Wilson Gamboa Jr. no ang otribe lang mga katropa sa sininga ginaduso ya na suportahan niya ni mga tropa nga budget for kada committees sa siyudad sa Bacolod is muning nga balor no worth 3 million pesos annual budget per committees ha so ti sa tagsa ka mga ano naman na da sa tagsa ka mga konsyales Madris Bacolod kahit di sila man ang chairman sa kada committee badri mo no
1: Central.
0: So ti mga katropa 3 million pesos for a year is this enough on too much mga katropa. No?
1: Sentro.
0: Are, makopo na ton sa karon. Isa sa mga konsyel sa siyudad sa Bacolod, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa sining budget sa tagsa ka mga komitiba kada konsyales dari sa siyudad sa Bacolod kada tuig.
1: Sentro.
2: Sentro.
0: Councilor, maayong aga. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew, Councilor.
3: Sir Andrew, maayong aga. Sa tanan-tanan ng kapamati, maayong aga.
0: Councilor, thank you very much for your time. Sir, klaro ko lang, sir. Each committees nila?
3: Each councilor lang.
0: Ah, each councilor lang. So, the budget for the committee is different man ni Councilor?
3: Wala na budget. Dala na yung aga.
0: Ah, okay. Dala na. Okay. Councilor, okay. Councilor, for the benefits sa aton ng mga listeners and also sa mga pumuluyo sa Bacolod regarding sa sining istorya naman ining topiko. Councilor, no, ang 3 million pesos is this ano lang sa imo lang niyang paglantaw kung bastante na ni kada tuig o kung hindi, Councilor?
3: Well, para sa ako niya, Sir Andrew, sa lapit 15 ko katuig na konsyal,
0: okay,
3: diri sa siyudad sa Bacolod, dako na niya ka yung mulig para sa ako. By far, the biggest allocated budget para sa ako for the last 14 years nga nanging konsyal ako. Rason ko nga ang gin-updan ko ini ang ini nga ordinansya. Kete ara ko ya sa minority mo kalabanan. All throughout, we always meet an independent stand sa mga bagay-bagay kalabanan din. Kag kumo discretionary mo ang ini nga pundo nga ginahatag sa tanggol ng panglungtod, ako yung permitihado. I always get the, in fact, wala ko gano'n, may ginabato na na kung gaming lang kayo, kay tungkol nga I am in opposition or a minority member of the Sangguniang Panglungsod for almost 14 years to 15 years. So, para sa akong Sir Andrew, kumulong binilihan kami nga at live sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, hindi nga ang partido nga ginaupdan ko o kung ang mga kaupdanan ko sa partido kung nga muna kalabanan man ang pinto ko, though wala ko ya kagingado ko ya ang paghatag sa mga share nga kung sabihin entitled man ako sila kaga kung sabihin may opisina man ako nga ginapadalagan. No, so rason ko nga ang para sa ako ng hiniing ordinansya will promote fairness. Independence amon ha, kay tungod nga hindi na kami ang mag-ilay. We will no longer be beholden to any to a power dating na nagkakapot sa sinang pundo. So, therefore, para sa ako, fair ini siya, i-maintain our independence, transparency, kay ginilayi, ginbutangan, nagigyan na mo layi. No? I mean to say, open for scrutiny. Accounting and audit. And good governance, kay king kalabanan ng balandro, internal ang balandang ginatagtas ito nga konsyal. Rason ko nga, nga may mga banman ng mga konsyal, nagabaton sa lain, may mga AIP projects sila.
0: Yes, sir.
3: May mga identification sila sa mga projects na sila lang niya ang nagpili. So therefore, because of this ordinance, it can obviously promote fairness, independence, transparency, and good governance.
0: Pero Councilor, klaruhon ta lang ni sir. Why is it no nga amuning imo gusto i-propose mo ni nga dapat i-uniform ang budget for each SP members? Councilor, kay ano ni sir, may ano niya, may nagabase man sila kung ano ang committee ba nila, Councilor?
3: No, this has nothing to do with the assigned committees. Yeah, part ini ya banwa kan Sir Andrew, sang amon na function, ini nga budget will plan is part of our administrative and operational expenses namon sa amon nga duties and functions as legislator. So Balkad, may ginakandak-dakandak kami public hearings. Mm-hmm. Nag-anon-anon kami sa mga pumuluyo, sa mga tagsa-tagsa sa mga barangay.
0: Yes, sir.
3: May mga office supplies man kita, natinanlan, materials, computers.
0: Okay.
3: Gakandak kita hearing, consultation, public forum sa italong sa barangay.
0: Mm-hmm.
3: Kundi may arama kita ng pundo nga igalas ko po ni Nadakiti, kalabanan kita si Randro. Mapati ka kung sa hindi, ang ako niya nga binasaligan nga, mungli sa ako na niya nga sildo to discharge my duties as a legislator for the last almost 15 years. So, apektado. In a way, apektado kayo ng ako nga gawi. Sa tungod nga masami ang kalabanan niya, ang ako

0: Okay.
1: Kaya may mga limitations man mo, may prohibitions man, may restrictions man.
0: Gani man.
1: Subject to pre- and post-audit requirements man.
0: Mm.
1: And so therefore, mas maayo yun, eh, para kung ano, kung itong ano, ng mga palamangkutanon, yun na da, isa kang isa sa amo niya, will be answerable and accountable sa iyang pundong na gindaho sa
0: okay, Councilor, the point here is ano giniga paano ni ano sir do may mga na ano naman nino do na itemize naman ni di ba ang this kind of budget sir kon matigayon gid man bi maprobahan but Councilor no ano gini sir ang purpose ang budget for this amount Councilor gani?
1: Okay, balong ka sir Andrew every year gap approve ang kundi may proposal na ang executive branch ang budget for every department, every agency na bigkit na inada ang sanggunian panglungsod. No? So, kami sila ang nag-approve.
0: Mm-hmm.
1: So, in other words, ang iningagalas ko namon sa tag-sa-tag sa kakonsyal, dala na inada sa budget na ginatag sa aton sa sanggunian panglungsod. Now, hindi niya sila yung insertion ha, kung sa ding bag, una naman niya pundo, hindi niya additional budget,
0: hindi niya insertions.
1: Hindi program, hindi niya insertion, o kung ang program, discretionary, hindi ba? Kaya hindi ka man makapagusto, hindi niya yung gasto sa sininga pundo, kaya araman, ang authorized uses, ay pwede lang yung muon mo sa sininga pundo. Hindi man ganit niya siya yung confidential, ito, again, pre- and post-audit, subject to accounting. Kasi hindi man yung sa intelligence branch, hindi na dapat pag-i-liquid down.
0: Correct.
1: Kasi hindi man yung siling ko infrastructure project-based and hindi na ang bagay lang na pork barrel. No, none of the above. Ang iya-iya nga purpose lang na ginahatag yung sa sanggol niya pangunsod, tuig-tuig, para sa amon na intended administrative and operational expenses. So, ang ginugra lang yun namon, ang kinalain na siya, ginordinize siya namon, na ang part sa pundo na gina-allocate sa sanggol niyang panggustin, tuig-tuig, part siya na imatag na lang, partidahon na lang sa konsihal, tunga-tungaon na lang nila equally, kag ang mabilin, amuna na sulin ko ang pagpadalagan man sa SP Secretariat, Vice Mayor, may budget man ang Vice Mayor, may budget man ang SP Offices, Secretariat. So, tanan-tanan, banwa, may ara sa ilang pundo o galing sa amon, game pamartida ini equally among the councilors. Kaya kalabanan, paano pala ka noong practice? Sir Andro?
0: Councilor?
1: Kanya-kanyang direktato sa opisinas ni Vice Mayor kag mag-ayo, mag-ayo sa dugang. Kag mas nayo sa amon niya mo to. Kundi, subject pa, kung ko, bihintin pa kami kag-isa sa Vice Mayor. Kag hindi ilang banwa ang mag-benepisyo ang ining incumbent councilors kundi ang mga succeeding councilors man sa ulihi nga regardless of your political affiliations, majority ka man o kung minority ka man, opposition ka man o upod ka man, kag yakon ano ka kalapit abi sa Vice Mayor nga ginilihir, wala inang ginabasihan, kaya panarehas na lang niya ang inyong budget. Kung kayo?
0: Okay. Councilor, why is it, may ano sir, may mga nagasubra pag itigali, no?
1: Oh yes. Mayara da. Kasi ako niya kundi I always get the
0: pero Councilor, sir.
1: Yes. Yes.
0: Ang point ko dre is inang committee ba importante man even though which is ting budget do hindi man nagakadapat sa mo nakadako nga amount ng budget sa sinang committee nga ang pamangkon ko dre sir no essential na blang committee why is it nga mo ginakadako be?
1: No, that's not ang ginapasiyan ni ang committee. Hindi na din ha. I think it's one of us. Ano ka ba, Sir Andrew?
0: Yes, sir.
1: Bika na lain ng committee ba ko, but hindi, bukot silingon nga, hindi ko na ipagtunaan ang tanan-tanan ng mga committee ba. After all, binagay managyapon sa amon, ang tanan-tanan ng mga correspondences sa tagsa-tagsa kag mga konsihal, kag

0: kami man nga maapubahar ko kung i-reject namon.
1: Hmm.
0: So, ang committee ba, wala na disiling ko bearing sa budget nga ginahambalan. Because, miskan kultihal ka, kag committee ba lang, abing ako kumuhin nga natagsin mo, like for example, in my case, human rights doesn't necessarily follow nga din ako ya kapasar as ang iban man nga ordinarista o resolution outside of my committee. Kag hindi man to work feeling on nga kung committee ba, kutimoy lang, wala-wala din, hindi na ko ya ka-intra sa ila. Sa pag-deliberar, sa pagtuon, sa pagpamangkot, kapag pag-usisa. You get what I mean? So in other words, as a counselor, encompassing tanan-tanan okay. ang ulubrahon mo regardless of your committee.
1: Mm-mm. Okay. Counselor?
0: Yes, sir.
1: Bali, so how, ano ni, sa I'm observation man, may mga nagpabor man din kay sigurado to medyo madugo ni siyang medyo komplikado ni siya, sir. Nga, which is gina-propose mo gid man kay para sa akong pag-intindik ni do ano man no do fair gid man nga dapat ti ipalarihaso lang lang amount sa budget depende na lang kung paano mo na paigoon sa isa ka tuig di ba?
0: Yes sir. Sir, actually sir, pasar na hindi. Actually okay. motor sini si Councilor Homer ba eh.
1: Ah, okay.
0: Kag gid-updan kini sang hal sang official leave lang abi no si Councilor Dana Barso but all the rest of the other councilors acted as co-authors in fact ako lang niya ang una nga nagpirma sini
1: okay
0: o inis ako ni Councilor Baez
1: okay
0: pagbasa ka sa pagbasa ko pala siling ko mer balukan dugay ko na ni Binandong alin pa sa una nga dapat ang atong budget dapat equitably allocated in each for each and every councilor. Tumo nga pakita ko nga it will promote fairness, independence, transparency and good governance kito kan kag ako gituna nga nagpirma sa sining ordinansya nga konsidin.
1: Okay.
0: All the councilors acted as co-authors ang sining ordinansya.
1: Okay. Councilor ng mamangkot ako sir may hindi na to mention da committee lang pila gid ang pinakatakot sir nga mga ano nga mga budget for sa inyo da nga mga councilors da councilor sir
0: sir ang practice mo na depende na kung sa vice mayor kung sinong tagaan niya mo pa mo Sir Andrew like for example in the discharge of the number of truckers so ara yung discretion sa vice mayor kung pila ka tractor sa ngayon, pagya sa mga tagsa-tagsa ka mga konsyal. You see, kag kung butang tabi sa issue on travels, ti discretion man ina. Sa vice mayor, kung i-allow ya ang travel o kung hindi. You see, so, now this time, sa pininordinan siya, although silingon tabi nga gintagaan a certain flexibility ang tagsa-tagsa konsyal sa paggamit sa sinangapundo but ang every peso na gingasto ya nakasilingin ni Dia kag klaro sa ordinansya should be transparent and should be accounted for individually by the councilor himself kag any misyon sa sinangapundo sa sinilihitin mo nga base lang nga sinilihitin mo abing operations na dapat ya usaran abierto siya for any public scrutiny o kung accounting o man or otherwise pwede ni siya siling ko abrihan kag usisaon kag makasuhan pa ang among nangambitan na konsehal.
1: Okay. Sige. Pero Councilor T, ano ni sa nang importante ano bla? Transparent sa tanan tanan nga mga bakulod noon councilor
0: that makes it very unique amuna ko nga ang highly commendable kag landmark ordinance kay nga wala ginordinansyahan gibyan namon in other words subject ni siya for accounting and auditing procedure
1: okay
0: kay ang kalabanan ng practice Sir Andrew, yes, prangka nga sigula nun, internal, ato na, apron lang pala. Nan. So, hindi may balaan, wala sang guidelines. Unlike sa siniyang ordinansya, may ara yung prohibitions, nakambal na deklaro man kayo, kag may ara lang niya authorized use sa siniyang pundo. Kag kung magwakas sa siniyang regulations, pwede ikaw ya makutuhan sa ombudsman. So, kana nami kayo para sa akon, this is a landmark ordinance nga kung sa diin na kabay pa nga sa siniyang ordinansya, we will become a model city as far as budget of the Sangguniang Panglungsod is concerned.
1: Gani man. Sige. Councilor Videser, thank you again for the clarification and also sa information for the public. Bala, is mamangin open up. Ma-open up ni Stanan. Kag timang pan nga amunin, no? Amunin gali ang nagkakalatabo. Dira, bala. Councilor, kaya kada kada tuig dan di ba sir ang term dira is ga replenish man di bang budget no?
0: Oo, gina supplemental budget. So hiya klaro kayo nga ho mo lang gina kundota ha. So work within the amount and interest in every council.
1: Okay. Nan. Sige.
0: So kunin ka nami, ako yan na nami, ang gidala ko sa niya kayo. In fact, this is heaven sent para sa akin for the last almost 15 years. I have been working under a limited budget, but now this time, itagaan kita yaligwa nga kung sa diin, ma-perform kang kayuhon pagit na to ng aton ng mga lubrahon nga tumong nga itagaan na kinapanarehas na pundo para sa tagsa-tagsa ka mga konsyal.
1: Okay. Sige. Councilor Videser, thank you very much for your time. Yes, salamat, Ged.
0: Salamat, Sir Andrew. Ha? At least na klaruhan, inipala ka kadamo, inipala nga kritisus mo, o kung pagduda, pagduwa-duwa ang nabaton ta, sa social media, rason ko nga nagpagduwa ako sa ako nga official sininga ordinary. Okay. So salamat, Sir Andrew.
1: Sige.
0: Kaligwa kag mayong ugto sa inyo tanan-tanan.
1: Sige, Councilor. Thank you, man.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. No? Regarding ni sa iya ang pag-depensa or ginapanindugan niya ang mag-dangat lang worth 3 million pesos ng budget for each SP members dari sa siyudad sa Bacolod. No? Sanggo na yung panglungsod members, mga katropa. Tera naman gali, do napasar naman. But wala na bala, no? Basi ang punto dari is basi ko ng opisina ito be 1 million lang yung budget for kada tuig yung iba niya kalit tag 6 million 7 million no ang pamangkod na rabla essential na importante na blang mga committee ba mungin na be mga katropa ang budget na ba sa amunib lang sitwasyon. Hindi man tabla magsiling at gahokus pokus dira. Ha? Hokus pokus ti ubos ko or. So isa ini sa mga pinakaimportante nga mga bagay nga dapat naton ano man bla, no? Tagan sang atensyon kay ti mga katropa. Kita man nagyapon diri makapulos bilang mga pumuloy sa Bacolod. Sa sina nga kung may mga programa sila. Oh, ang kada committee ba kung mga kada konsyal diri sa ato sa siyudad sa Bacolod. Ngati dra mo makita bla kung they are using their initiatives, no? Kung paano nila ni mga katropa magamit sang gusto for the sake of the Bacolod nun.
2: Sentro.
1: Sa mga pumuluyo diri sa Bacolod. Kay ti syempre mga katropa ang ilang nga span of responsibility is within our city man. Very understood naman ah. Pero, ti, mga katropa, dapat tani sa aton is para sa aton. Hindi na pala mga katropa kung ano-ano pada nga mga bagay-bagay ang buhaton ra nila
2: Sentro.
1: For their own personal manbi nga interest. Kasi mga katropa, ang inang bagay, hindi ka man siling bala maka, hindi mo ma-utilize ang gusto ang imo nga committee or ang imo bi nga mga handuman, mga katropa, nang para sa sina nga ano mga katropa nga programa sang gobyerno.
2: Sentro.
1: Ika budlay na saya. 'Di ba? No kahasol sina, kagarot na, 'di ba? Tay subong mo ning ato nga pangabayon na lang nga kabudlay sa panahon subong ang national ta parte nang kinawatay tapos intrahan ta parte di sa lokal ta. Oh, nga ang issue subong wala tuong issue subong nga which is ang inang mga committees ang sina ang mga konsehalis diri sa siyudad sa Bacolod base makahatag sang or maka-intervene dira masolusyonan na yung mga problema sang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod sa kada aspeto sang siyudad mga katulad. Alas 11:26 na, mag-pause kita for a while. So, punan tani karon, ibang pagiging ng mga discussions. Kay dugay-dugay, pakita ko sa inyong video sa linampusanay, isang Chinese Coast Guard kag Philippine Navy. Ang ulo, tapos ang isa ka Philippine Navy, ba mga katropa, nagtagok yun ang ulo. No, kay linampusan sa Chinese Coast Guard. Standby mga katropa, mag-ablik pang sentro. Fetch, Andrew Burgos, Sentro.
3: Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain. Si Michelle Legale is

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianggit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
4: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagig kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iyang hypertension. Kagong mapabayaan in ang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iyang blood pressure. So amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
5: Nigit mag-ako, no?
4: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
5: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
4: yes,
5: pa.
4: Yes,
5: gali mo kay lala na sa sulod.
4: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpacheck up, para sure, inom gig kamusang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, dupir migalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Sa mga kautura na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin. Agustin, soya powder. Kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural niya siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans abi makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Ti kung pirmi ka gainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kag sugar nga magmix. So ini siya may brown sugar nga ginabutang as a test kag pwede gininomon sa may mga diabetes kag nga nakanami siya nakapanamnam siya ang soya beans powder.
8: Suabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
9: XFM Exciting!
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
11: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Sentro sa mga balita.
14: Sentro sa mga balita.
15: To be evidence-based now.
13: Sentro sa mga impormasyon.
16: Sentro sa mga impormasyon.
17: Ang evidence ng prosecution, ito ang testigo nila.
13: Sentro sa serbisyo publiko.
18: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
13: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
19: News. XFM time, alas 11:36 na mga katropa. Nag-break na ito nga pala, tuntunan ang Sentro.
13: Sentro.
19: Para nyo rin nga kaupot si katropang Franz Sandro Burgos. Kag mga katropa, ang siliko sa inyo, ipapalantaw ko to sa inyo ang natabo itong pinakdula na ilinampusan na isang Philippine Navy kag Chinese Coast Guard. Kay mga katropa, may information kita din nga na-receive, no? Ginaligar nga nagpalapit sa teritoryo sa Pilipinas kag naglapas sa layi, tingin ang lang tabugod, di ba? For example, babe, alam mo, Chris Librando, sudlon, sang hindi mo kilala, anon mo, tulukon mo? Ha? Anong imuon mo? Away sa kabate, oo. Ginsulod ka na, why ka kabate? Gali, ang nagsulod ko, kamatan. Nan. Di siyempre, huwag kakabati, ti huwag ko, balda. Ti ang imo daw mga importante, yung mga bagay, yung pagdala to nila, kay huwag mo na batian, huwag mo na bala, ngayon mo nagsulod gali. Kung ikaw mismo nakabati, kung ibaluan mo, naging sulod ka na gali, anong imuon mo? Ti siyempre, arma, ma-ano kayo, no? Madala ka sang kung ano daw nga bagay para matabog mo sila. Kaya ti mga tropa, in the first place, na-threaten ng imong security, ang imong peace sa sulod sang balay, kaya ginsulod ka sang hindi mo kilala, which is timakabig niya trespasser. Pero threat na na mga katropa sa life nyo dira within your family, sa imong pamilya, kag sa kuglingon mo. Kaya ginsulod ka mo. Pero tiyari mga katropa, ginpahayag mismo sang Philippine Coast Guard, nga sa pagpanguna, the recent spokesperson for the West Philippine Sea, nga si Rear Admiral Jake Tariela, sa natabo nga linampusanay, pinakdula na ito sa bugsa, ito kung ano pag itong mga matigang bagay, no, sa tunga sa Philippine Navy kag Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal kahapon nakuha sa video. So yung mga katropa, ginklaro din ni Tariela nga hindi matuod ang ginapagwa sa Chinese Embassy nga ang mga Pinoy nga soldado ang una nga nagpangharas sa ila. Aring video, mga katropa, engineer, pwede na sila madungan sa isa ka screen or isa ka video i ano gid no, sige lang. Pero mga katropa, it we will try nga i-present sa inyo ang two different angles ng video. Ang isa ka video diri mga katropa gin-present, gin-post sang Armed Forces of the Philippines kag mismo sang Chinese I don't know kung Chinese Coast Guard din nag-post or Chinese state controlled media nila. Oh, dumaylay ng angulo sang kuha sang kamera mo. Ang Philippines nakita naton nga nagkapalapit sila sa Kayang Pandagat sang Coast Guard kag dito naglinabutan ay nagpinakdulan na sila. Ang sa angulo naman sang Chinese Coast Guard nagpalapit ang Pilipinas kag ginaligar mga tropa sa video nangin aggressor ang aton nga pungsod, ang aton nga mga navies. Pero mga tropa, do may mga huring-huring tong basigin ano nang ang ano na ang ina nga ano gani mga tropa ang ina nga video base kuno gin doktor gin eksperimentuhan gin laptan parang validity sang ang pagka ano bala mga tropa ang pagka legitimate sang kuha sang video basiling bay kung ikaw mismo mapati ka kay hindi tanan fully recorded mo no base sa tion to bala mga tropa sang pagilinaway na nila uli na lang na record pero dapat tani mga katropa maintindihan tani mo no kabalo kita nga may palabuton nga tension sa tunga pero gali mga katropa huwag gini na napunggan naglabot git sa punto nga nagpinali ng pusana gid are pa ba palantaw na mo sa inyo sa mga radyo gapamati sa radyo mabatian ninyo ang audio pero sa naglantaw subog sa social media sa Facebook live bari makita ninyong video kagang kabugusan nga kuha sang footage angon sa sininga kinagamo dito sa tunga sang ang Pilipinas kag sang China. O mga katropa sa nagalantaw sa Facebook live ang sababaw nga video iyan ni sang Chinese Coast Guard nga kuha. Ang sa idalom nga video iya ini mga katropa sang Pilipinas sang AFP, no? Ang sababaw China o nakita diri nga ang Pinoy mo na naga ano naga hampak sang bugsay. Mga katropa, kay ginsaruso man sa China ang barko na di ay kanin sa galing barko ni nga ginbutang dira no man. So mga katropa ay okay nagpalapit sa barko nga mo ni check correct no barko na Republika ng Pilipinas ka Sierra Madre dira which is amuna siyang do base ang atoy nga mga Philippine Navy dira sila nag-start no. So, gidepensahan lang sa ato ng mga Pilipino, ng mga navies, ang nasambit ni nga ng mga katropa, no? Nga territory. So, dali na tingin butang para ipakita na hindi na kabuti maglapaw, dala lang kamukutob kay Pilipinas na ni. Diba? So, muna siya mga katropa, no? This is a short footage lang. Oh, ginagasingita ng mga incheck. Na didepensahan sa Pilipinas. Oh, ma, siyempre mo nang himuon mo. Oh, threaten ang aton nga sovereignty. So, this is too much na mga katropa for us Filipinos. Kamo ning ginihimo sa China sa karon sa atin. Nagligad to, may nakumpol to nga tudlo, may nautod nga tudlo. Subong bawahay na ano ginang ulo ya. No? Ang iyang ulo na dugaan, ang isa ka Pilipino bangon sa sininga aggression sa China. So, ito siyempre responsibilidad din isang ano, sang Philippine Navy. Kaya mga katropa, ginpanumpaan nila nga sa tion nga may magpalapit dira or may mag-invade mga katropa. No? Kinanglan nila tap naon, punggan. This is another, ano na ni siyang incursions eh, no? Incursions bilang mga katropa. No? Doka too much na ni siya. Nga incursion nga nagakalatabo sa aton. So this is an insult for us, no? Sa atong mga Pilipino, nang ini nga bagay nga naglabot sa punto nga mo na. So tiyaryo, mga katropa. Oo. Ang ariyo, ang gipayag dire. Gipayag ni Tariela nga nagakadapat lang nga tabugon sa mga Pilipino nga soldado ang mga Chinese. Kasoldado, no? Bangod na maatag nga nagpalapit ang mga ini sa BRP Sierra Madre, lapit-lapit na lang, oh. Lapit-lapit na lang. Pila na lang nakamitros distansya nila sa BRP Sierra Madre. Oh. Kag maatag nga nagpalapit ang mga ini sa BRP Sierra Madre nga nahamtang sa Ayungin Shoal. Hindi na siya mga katrupatan to kadalom. Hindi na siya dalom-dalom na iya. Oh, klaro, ganing tubig, hindi na sa dalom-dalom. Okay, kung dalom-dalom, naga-blue-blue na sa... Hindi na nasa nanto, nakadalom. Amo na ganing ang BRP Sierra Madre, doon na sa gaid na da, dra na lang na sa nagtiner. Kahit hindi na na siya ka, ano, kahit nabaw na siya mo, no? So, kabalo naman kita ngayong in shoulder, anisa ni sa low tide elevation, no? Nga makitaan sa 105 nautical miles, halin sa Palawan, ukon sa sulod mismo sa 200 nautical miles, nga exclusive economic zone, ukon EEZ, ka-continental shelf sa Pilipinas. Ang hindi talagang mangpan, nga katig-agid sa China, no? Ang mapa, chip, basi makapakita ka na chip, mapa, kung sarili ni ang Ayungin Shoal, bala, para i-presentar ta, and with the map of China, mga katropa, territorial dispute sa aton, diri subong, grabe na gid mo, no? Hindi ta na niya gustong maglala na gid ang sitwasyon naton. It's because of sa pagpatis ng tagsakaisa. Kahit siyempre kita mga Pilipino, gintunaan taman ang aton nga sovereignty mo, ang aton nga territory, kundi yung kita kutob. Kagkabalo kita makatropa sang aton nga jurisdiction, kundi yung langgit kita yasta. Pero believe ko ni China, bla mo, believe ko ni China, kaya nga, ah, basi dugay-dugay, bla ang Malaysia, ilaman na, bla, basi dugay-dugay, bla ang Brunei, ilaman. Laksamon na lang nila nga laksamon ba perting lakad nila sa ilang teritoryo. Ang Taiwan, ginapanindugan gina nila mga katropa, ang Taiwan is part of mainland China. No? Pero mga katropa, may mga may na-experience ko nga naka-istorya ko isa ka Taiwanese mga katropa. Mangkuton mo na, taugon mo na sila Chinese Taipei, maakig sila ya. Taugon mo na sila Chinese Taipei? No. May Taiwanese can be considered as Chinese. Sentro. Timbal nila, no. Taiwanese gig kami ya. China, Chinese ya. China ginis lagi star kami ya. Sentro. Gamo na gani subong, why ka namin nakita sa una, sa mapa, may Chinese Taipei pa na mo? May Chinese Taipei pa na sa una. Dumdumang ko na sa una, engineer. Do, ano to man? Do si games to bala mo? Ay, hindi lang ako sigurado nga Pilipinas kag ang Taiwan nagbasketball pangalan sang ilang team yat Chinese Taipei gidiya subong why na Taiwan na subong. Kay hindi gusto sang Taiwanese government nga gamito ng Chinese Taipei. Kay hindi sila Chinese, Taiwanese sila ya. Oh, tere mga katropa, thank you engineer. Amuning sa mga katropa, tanggalan tao sa Facebook Live. Amuni ang kaimtangan mga katropa. Pilata na ni diskusyonan, pilata na ni talakayon. Nga kalayo-layo. No? Kalayo-layo. Sa amuna nga araw, drama katropang Red nga Arrow, ginatudloy na nga amuna dang Ayungin Shoal, dira na da nahamtang ang BRP Sierra Madre. Kasi rin ito natabo ang binumbahan ay inkwentro sa Philippine Navy kag sa Chinese Coast Guard. Ito mga katropa, sa inyong pagangop, China pa nagyapon, dira ang pilaka, ang siling to, ang distansya is 105 nautical miles halid sa Palawan o kung sa sulod sang 200 nautical miles nga EEZ or Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ito mga katropa, ang bye-bye yun sa Vietnam, bye-bye pa sa China. Oh. Ano kalapad ang South China Sea, mga katropa? 'Di ba? Ano na siya pila ka miles ning South China Sea? Ti ang territorial waters ng Vietnam laksamon pagid nila kay still part of South China Sea. Nga kita mismo ang Ayungin Shoal sa pagkalayo-layo na ni kun lang taon taga ni mga katropa. Oh. Nga nagalabot dira sila man. Oh. Mapati pa ko guro mga katropa kung dito sila sa mangharas sa may Batanes nga area. No? Sa may Batanes nga area. Kaya ang Batanes, siya daw mo na ginang pinakalapit na sa ila mo. No? Kaya hindi ka na panindugan, ginila yung mga katropa. Ang Diri nga portion sa may ano na to, sa may west portion sa Pilipinas. Amo na ginatawagan ng West Philippine Sea. Tingin na debatiyan ng mga tropa ng South China Sea. So, may territorial ano na sa mga tropa, may mga ano na siya gani, may mga division. So, ano pa blado, may mga ginkurit-kurita ng 9 dash line para sa ako niya, imagination lang. Imagination lang ng 9 dash line. Ginapakita ang sang 9 dash line nga na kung si ang pagka ano sa China, ang pagka poderoso. Tay kumbutangan ta mantis lakro 9 dash lines palibot nila. Oh, ang bilog nga China amon Pilipinas. Okay, tido ginkaon na nila tanan to ari mga katropa. Kumalikan ta lang no, nasa adres sa desisyon sang 2016 arbitral award nga ang ayungin Shoal part sang EEZ or exclusive economic zone o kung teritoryo gid sang Pilipinas. Kag wala sang basihan ang pagpangangkon sang China dire kag sa bilog nga West Philippine Sea. Samtang sa gipagwa man ni nga video sang Chinese embassy angon sa natabong engkwentro, makita sa background ang BRP Sierra Madre nga pamatuod nga nakasulod na ang CCG personnel sa Ayungin Shoal. Sentro. Te, maginlapas na sila sa layita. Oh. Invasion na nasa mga tropa, ginagmaing invasion no. Low king invasion kumbaga. Te ang pilato ko mga Pinoy ngara dira sa BRP Sierra Madre na threaten na ng security. Sentro. Which is mga tropa, kay ginhimo na sa China mga tropa ang ininga bagay, posible nga matabo paniliwan. Hoping nga hindi sa sininga bagay nga mas masubra pa sa natabo kahapon. No? Amugin na siyang mabudlay mga tropa kay base bala magdala na sa mga armas, lagba ang mga armas. Kati may madula na sa kabuhi. Sentro. Tubtob nga magdako ang issue nga ni. No? Actually mga tropa ang ining issue dako na ni siya eh. No? Dako-dako na gini siya. Diri na nato nakita kung ano ka ano gid si China sa Pilipinas. No? So diri na ang aton diri nga gobyerno subong sa pungsod ta is gaano na ni sila. Bisan ano na ni nila kapag pagpakigbato mga katropa, wala pa gid sa gyapon, no? Wala pa gid sa gyapon na solusyonan ang ining problema. Nga ginapangatubang sang pungsod ta. Kay basidog-idugay ang half sang Pilipinas, part na sang China. No? May ara na gani nga mga nga nabasahan, nabatian taman nga ginatawag lang nga Chinese money trap. Chinese money trap, no? There are some poor countries just like Africa, pila ka mga pungsod dira mga katropa nga kinanglan nila for development, especially sa mga hospitals, sa mga commercial, no? Healthcare, commercial, education, I'm referring mga katropa sa hospitals, sa mga negosyo, sa mga bulutuan. Oh. Dito mga katropa sa Africa, si China, may sekreto bu, nalatos lang mga investment for that certain kind of projects. No? Ga-finance mga katropa ang Chinese, ang China. Ginagastuhan nila para mga katropa tukuran sa sinang mga buildings, hospitals, eskwilahan, and mga businesses. Nga puro iatanan sa China. Matingala ka, oh, do Chinese niya, di mga katropa, iagid mag-alis ang China. Gamiton na nila mga katropa nga gamiton, pautangon, pagigamon nila nga pautangon, pero maabot ng tiyon nga hindi nyo na mabawi. Kaya natukuran na nila. No? So, ang matabo, dira, kung hindi mabayaran, ti amo na nadaya ang ina nga duta. Amo na niyang ina nga lugar kahit ibangod gagawin tukuran na mo. So, mga katropa, amo niyang kaladlukan sa karon. No? So, ti siyempre, gas, di tabo man nga magasto, siya nga magasto, wala sang balik man. No? How many billions of millions of US dollars na guro ang konsumahon tanang ginagasto na nila para matabo ang ina nga mga scam, mga katropa. No? Scam na mo. Maintuan ka? At siyempre yung mga tropa, ikaw mismo nga pigado nga pungsod, madala ka mo. Ay, ugali, no? Kinanglan, tagit sa development. Ang tanayin nga mga needs ang ato nga pumuloy, i-address ta. Oh? I-supply ta na para ma-maintainar. Kag ang pagsalig sa tao sa aton, magapabilin. So, yung mga katropa ko ni ikaw, leader, sa isa ka pungsod, di siyempre ma-invest kagid man sa sinang mga panginto nila. Ba? Which is scary, mga katropa. No? Isa ina sa mga simple siling ko kaina low-key invasion. Mabot ng tiyon ng mga tropa. Nakita nyo na ganing pilada ka mga isla-isla dira sa may West Philippine Sea nga may mga ginatukod na silang mga infrastructures. Nga base makibot kita sa tiyon, no? Mabot ng tiyon, ay, puro na nagali, base militar. Sentro! Sa tiyon nga maglala na ni mga tropa, posible nga ti base militar lang kita dere. Battleground ang Pilipinas. Since World War II, battleground yung mentali mo. No? Tabok-tabuko lang tayo sa Amerika. Oh, balik kami di, kayo ma-resupply kami, bumbahaan na yun naman kami.
14: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro!
19: Ano mo na mga katropa. Eh, kung wala nang himuon ng gobyerno, ta, te, malalagid ni. Di na kita maglabot sa punto nga may mapatay nga Pilipino para ipakigbato ang kinamatarong naton sa pagprotekta sa soberanya sang pungsod ta.
14: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro!
19: Alas 11:55 ng mga katropa, ang oras na dugi na kulabos na. Pero mga produkto sa Yes to Health, ipakilala ko lang sa inyo, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, amuni ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa, Vision X Plus, Turbo, kag Sesta Pain. Yan ang pagkikita, mga katropa, sang habon nga makapanami sa aton nga mga panit, ang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, kag mga katropa, ang balanyo Santon Plus Herbal Oil. Mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtang tara sa Danan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag sa mga drug stores, kagay sa Mercury Drug Store, mga katropa, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag mga katropa sa South Star Drug Store. Sa mga pagtamyaw naton ng mga katropa, gapatamyaw arik sila, no? Standby lang, tutok lang kay mga katropa, magabulos na ang XFM Network News. No, tamyaw, buntis lablaan ay. Good morning kay Leon Antonio Talde, kay Shirley Arivalobo muna, Costa Jessica Gonzalez, kay Sir Elvis Quenzon, kay Jelwin. Good morning sa mga nagamonitor dira, no? Shout out lang kan Laon Chapter, XFM Campus, Jelwin. Oh. Nan. Salamat git sa pag-upod sa Amon Drilan sa XFM Bacolod, mga katropa.

0: Kag sa Ibandera, no? Top-top sa malabutan sang XFM Bacolod, salamat, Gid. Kag monitor ang iba, no? Sige, ah. Thank you, Gid. Mga katropa. Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday, ah. No? Today is July 21, Tuesday. Kag mga katropa, sabay ka magabulos ng XFM Network News. Sinabatin niyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos. Nagpasalamat gin mayang uto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos. Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainong ko sang order yung ang kape, gato kang pagitpagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: XFM.

0: Ang mga pauling headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinilaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
1: Headlines. Browner out, na Navarrete in bilang bagong AFP Chief of Staff. Headlines.
0: United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Yungin Shoal.
1: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
1: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na ideya mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikait niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMINCOM, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMINCOM at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igrit niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling igreet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna ng kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC-Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas na mga residente ang nasabing proyekto. Ang PAC-Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho, palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGov PH app, mga

0: and concerns bago ilagay ang kumpletong detalye na kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimiti at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orsaludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang i-greet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation katropa na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena sa Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconseho. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggasto sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatandaan si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun pa man, hindi pa majak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News

0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
4: Sa atin pong database, nakalasan po ang ating mga derogatory records. Ito po ay actionable sa lahat ng palibaran, ng barko po, ng paalim po barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records na inisyo po ng at so far po, wala pa naman pong record nung nasa po ay nakanabagtanggol po.
3: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
2: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Live report.
5: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigidol inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea na nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Live!
6: personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga Cabinet Secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
7: Isang 11 anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Setyo Habay-Habay, Barangay Kandabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin na naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Ngayon man, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Ngayon man, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
8: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilala ang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect Suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng gun for hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: At Katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
9: Tapos sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa Lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, Exekan Yu.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
3: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
3: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni U.S. President Donald Trump na hindi aaristuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
2: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakilanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa Season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM.
11: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
12: Balik si Niloel Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
14: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
18: Sa akong

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga nagapamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato siring programa para nga maghinunanon, mag-istorya kita kag maghatag kami diri sa mapuslanon nga mga health tips and information para sa pagtipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa mga malala siring pamalatian. Kay kadamuan sa ato siring mga balatian, ini nag-resulta bangod sa ato siring kakulang sa pagkaon bala sa masustansya mga pagkaon. In short, nagkulang kita sa paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa ato siring lawas. Rason nga tiyang lawas ta, agapangita man sa nutrisyon kontani. Galing kiti uway na sa gamiton, rason nga nga to siring mga body cells including our body organs nagamalfunction. Ginataki sa mga infeksyon, bacteria, viruses, or inigani mga fungi. Rason ko nga ang nagabalatian kita. Kalabanan ha sa ato siring mga balatian. Ang programa The Secrets of Health, actually pwede ka mo sini makahinun-anon sa mga bagay-bagay parte sa inyo ikayong lawas. Feel free sa pag-message sa ato na sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-message sa ato siring text hotline 0950975-6970. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kag sa ato siring pagpalagad, as usual, upod na ato siring certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton siring pagpangalagad. Amuman, upod na aton gina-welcome mga aton siring mga suki, nga mga tagpalamati, kag mga na-monitor sa aton, nagatanaw, kag nagapamati man through Facebook Live. Kumusta ang inyo sari pamatsyagra? Kumusta ang inyo sari kahimtangan? Tani, ara kita tanan sa maayos sari nga kondisyon. Pero kung may ginabuno batsyag kita sa aton kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil na gabanong balik sari pagpangalagad sa paghatag sa pila sari ka mga suestyon, rekomendasyon. Kung ano makabulig, no? Pian-pian, bisan ba makaremedyo sa aton sari magidabatsyag, tub-tub aton madangatan sari nagkakaigong solusyon sa aton sari mga problema sa kalawasan.
0: Kaga subong ang ato sari nga pag-istoryahan sa ato sari episode sang pagparagad diri sa The Secrets of Health. Actually ka bisan wa ay halos ang bisyo siniga. May ara sini. Ugaling kay ang kalabanan sa aton ginadiglek naton hambal nga ti. Ano man na fatty liver man lang na. Ang ato siniga pag-intending okay lang na kaya pa man sa lawas ta. Kay way pa man sa dako gid kita nga ginabatsyaga. Pero actually kon ato sini ipa-examine sa mga eksperto. If you have a fatty liver, buta mo nung sinimi balatian ka na, Dok Leo, sinyalis na nga posible magalala ang imo sininga kondisyon sa atay kung hindi mo matabangan.
1: Correct, Sir Josil, ano? Sa primero, makabig pa na, Sir Josil, nga reversible. Kung aton maagapan, kag matatapan o kung maatipan sang maayo, pinagi sa aton sa mga suestyon karon ano? Pero kung mapabayaan, hindi na naton, Sir Josil, na ma-apply ang habala, no? Natablahong kaysa nga kung gaiga-iga ka, bla? O kung ubo-ubo ka, kaysa may ngilinahog-lahog pa kita, kung kaysa tungod sa bisyo, pag ubo-ubo, masiling pait, baga?
0: Ah, oh, may atay pa man.
1: May atay pa man.
0: Ang problema sini ko nang atay magbatsyag mahambala. Fight atay may baga pa man.
1: Pero problema gyud Sir Josel either sa duha ang magka-diferensya no. Pero sa sir edisyon sa aton pangalaga, aton pagatukibon karon ang nahanungod iya sa fatty liver disease. Kaya may klase-klase, Sir Josel, ng fatty liver disease eh. May ara fatty liver disease tungkol sa pag-inom sang makahulubog na ilimnon. Kaya may fatty liver disease man, yan to sa mga isang bisyo sa pag-inom sa makahulubog na ilimnon. Amun na ginatawag na ito nga non-alcoholic fatty liver disease, diin iniya naghalin.
0: Amun ang problema, kaya ti ko nag-inom hambal ka, ti untati ng inom mo para madulay mo sininga fatty liver disease. Ang problema sinikon, why kaga-inom, galibog ang ulo mo sa di nag- lin ini nga nagka fatty liver ako how.
1: Correct, Sir Josil. Ti ato na to kibon kun diin bala kun anong kausa sering fatty liver disease magluwas iya sa paginom sa makahulubog nga dimnon.
0: Actually ang common sining perception niya maghambal kita nga fatty liver disease or fatty liver nya may fatty liver ikaw. ang pag-intindi sang tao sini kalabanan ha ang ila sining interpretasyon nga nalikupan sang sapay ang ila sining liver o kon atay. Pero speaking about non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver, anong butang balon sini Doc Leo?
1: Maghambal kita ng non-alcoholic or fatty liver disease sa Sir Josil, ang aton sini nga liver maging overloaded sang fat. May mga ginakaon kita Sir Josil nga may mga mabasa kita sini sa description nga napagtuwag sari. Ang menu bala may halo-halo overload. May mga unli nga mga sangkap Sir Josil nga nagresulta eventually sa pag-overload man sa aton sering atay pero fat yeah. Nagaka-overload ang aton sering fat kay usually ako sa normal Sir Josil yung healthy nga liver, liver soft tani eh mahumok ini siya. Kag nagatrabaho sang mapisan kag maayo Sir Josil pero over time tungod sa ginatawag fat overload tungod sa mga ginasulod naton dira ano bala ina nga ginasulod naton sa aton lawas nga nagresulta sa ginatawag pagka-overload sa fat sa aton sering liver over time kun magsigi-sigi butang balon becomes inflamed and scarred kag kun indi matrat tar indi mabulong indi Sir Josil mahatagan sa nagkaigo nga pagatipan it may eventually fail amo ni ginatawag naton nga liver failure kag in fact ang non-alcoholic fatty liver disease Sir Josil ginatawag naman gani subong niya metabolic dysfunction associated steatotic liver disease instead of fatty liver disease lang tungod ang mga doktor na kadiskobre nga ining disease mostly tungod sa metabolic problems. Hindi lamang sila nga nagtuhaw ang fatty liver, kundi may mga resulta ini isang obesity, diabetes, high blood pressure, abnormal sa niyang cholesterol, nga hindi lang sila nga tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Amo nang punto, dari nga kung may fatty liver disease kita, ato ni assess ang aton sa niyang kaugalingon. Fatty liver lang bala? O kung basi may iban kita nga kondisyon nga nagresulta man sa fatty liver?
0: Kay ang pamangkot sang kalabanan sinila binagidaway nagainom niya Doc Leo. Ang masami sining ang pagmukbang. Magambal kita nga mukbang ni sobra-sobra lang ang pagkonsumo sang isa ka kalanon. Could also possibly result sa ginatawag nato sining non-alcoholic fatty liver disease.
1: Tanan nga sobra Sir Josil basta ginapasulod naton sa aton sining lawas, bugat sa aton sining atay. Mm-hmm. Kay may labot gid ang aton sining atay pag abot sini sa ginatawag proseso. Sa mga chemical dira kag sa mga ginakaon aton dira kun ano man ang nagabugos sa aton sini mga ginakaon nagaagi ina sa aton sining atay te karon in sa nga magkaon kita ginasiling dira lang sa 70-80% ang sulod sa aton sining atyan sa mukbang bala may ara bala nagamukbang Sir Josil nga daw bitinhaw.
0: Ati amo nang hambal nila kutob sang masulod sa tutunlan ko no Doc Leo kag ini magbalik kun siya ginatulod pa gani.
1: May nakita man kita Sir Josil nga nagamukbang all vegetables. Kag mga prutas.
0: Ati talagsa na galing ya Doc Leo kalabanan sang inamukbang seafoods. Mm-hmm. Ikaduha mamoy, mm-hmm. Ikatatlo, maka.
1: Correct Sir Josil, mga karne gid bala.
0: Karne oh.
1: Tamo gid na siling na ko nga may makita man sila kung kita sa mga nagamukbang sa mga utanon laswa abi. Pero masanay man niya. Pigaw gamay viewers.
0: Pero kon ang imo ginamukbang ani 3 km, mm-hmm. manok, maka kag mamoy. Mm-hmm. Ang tanan sini matiyagan mo kung hindi matapos ang video clip la do hindi nila paguntatan katanaw kag kapin pa kon paamanan mo kami no kon paano mo ginluto sunurun makaiban
1: oh tapos kag iban man Sir Josel binagakuan man may nagacomment pa nga ay way pa na matumba.
0: Abi ko ang iban sini gasiling na lang Doc Leo la nang way kasarang la sana all. Pero kun intindihon ta bi Doc Leo ano ang papilya sang ato sining atay ha sa ato sining lawas
1: ang isa Sir Josil sa pinakamapisan kag trabahuso nga parte sang aton sining lawas o kun organ aton amo ang atay so kun may isa Sir Josil ka mainantuson o kun termino sa kilala ko sini Sir Josil nga practitioner man kun may isa ka organ kita nga masiling naton nga nagapakamartir o para sa aton masiling naton nga ang atay pwede gid matiguluhan sang amo sina.
0: In short, sini wala day off, wala lunch break.
1: Mm-hmm. Tuloy-tuloy, Sir Josil. 24/7 ang iya sa nga trabaho. Naga-filter o kung nagasala nisa sa toxins, nagaproseso sa pagkaon. Ginatago sini ang mga vitamina para sa future naton sa nga use. Ginakontrol ang cholesterol, nagahimo sa bile, nagakadto sa aton sa tungagol ang ngaton ng gallbladder para kung nagakaon. Kita sini sa mga matambok, mabuligan niya madigest o kung matunaw. Nagabalanse man sa aton sa nga blood sugar, nagastore man sa aton sa nga ginatawag enerhiya. Para nga hindi kita magluya basta-basta, nagaproduce ang importante sa mga protina kapag abot sa ginatawag blood clotting, kaparan man sa aton sa ring atay para malikaw kita sa hemorrhage. Kag kun healthy ang aton sa ring atay, Sir Josil, manotis na ton sir, healthy ang overall body function naton, lakip ng aton sa ring panit. Pero kung may damage ang aton sa ring liver, nagaluya ang aton sa ring liver, affectado man bilog naton sa ring lawas.
0: In short, sini Dr. Leo, the fact na nag-store man isa sa mga vitamins, dira gali ginagaw sa toxin sa aton sa nga atay ang naka-store nga vitamins. No? Muna nga nagamal na risk kita, kulang kitas vitamina, kulang kitas minerals, kang ina-store sa lawas ta nga pwede pa kuntani, mapahanunot bala, magamit sa ato sa nga lawas, in kaso kinanglanon gid. Dira gali ginakawat sang toxins, Dok Leo, sa atay?
1: Sa punto, Sir Josil, nga hindi na makatrabaho mayong aton sa ring atay. Hindi na siya maka-work efficiently. Actually, ang fat sa liver, Sir Josil, o kung fatty liver, part in isang defense sang aton sa ring atay. Nagka-problema man lang kita kung mapabayaan ini. Kaya nga aman, ang accumulation sang fat sa aton sa ring liver, ginatawag na aton sa ring fatty liver, sa primero, can initially be viewed as protective response, Sir Josil. Kaya nga aman, ang ginatawag fat sini halin sa mga ginakaon naton fatty acids o kun sugary ang ginakaon naton ginaprocess sa aton sa ring atay ginaconvert ining iban sa ginatawag triglyceride na ginastore ini sa aton sa ring liver cells kay kun magsobra-sobra sa lawas naton Sir Josil makaguba ni sa aton sa ring cellula amo na nga nagaamat-amat accumulate dira ang fat ang problem ba lang sini Sir Josil kun sa primero pa lang mapabayaan naton nag-accumulate na nga daan kun tani kung may mga pagbag-o kita sa aton sa ring lifestyle amat-amat man lang tuya mabalik sa normal. Pero kung tuloy-tuloy gyapon ng aton sa nga mukbang dira, tuloy-tuloy lang gyapon ng aton sa nga paglunod sang sa aton sa nga sistema sang mga makapaluya pagid sa atay, dira Sir Josil nagalala ang kahimtangan sini sang fatty liver.
0: Sa aton sa nga hindi lang mukbang abi no. Islanta naman abi ka daw nami-nami abi nga terminolohiya. Mm-hmm. Sa aton sini nga mga food combos. Mm-hmm. Mga combinations bla combo. Ano nga mga food combos ang nahiligan sang Pinoy Dok Leo nga nagakontribuer butang mo sini dako ang kabangdanan ko nga nagaka non-alcoholic fatty liver disease kita.
1: Madumduman ko sang una, Sir Josel, may isa kita sinika senadora nga ginakontra niya gin ng only rice mo. Ginmuno niya gin din mo kang nilabot sa baratian sinisang mga Pilipino. Kagkun nga ang nagataas ang mga Pilipino nga may fatty liver disease tungod Sir Josel sa high rice consumption. Ang pamangkot, malain ba lang rice? Ang rice siya sa pagkakanoon niya, hindi problema. Ang problema, ang waay naton sinisang limite sa pagkaon sinisang kanon.
0: Amo ni ang natawag naton nga only rice.
1: Correct, Sir Josil.
0: Asta nga, hambal naton gani, kung may bilin pa, kung kaysa tagtatlo ka timo, tatlo ka kutsara. Mm-hmm. Pero daw ga sulusugak ng imo, sini nga tutunlan bala. Akong sagi, natulod mo na lang mo. Hambal, di wagin padalundun. Napadalundunan mo na lang para nga matulod mo, Dok Leo.
1: Kagte, ang nag-worst pagin sa Sir Josil, depende. Pagin sa kung ano, ginpadalundon mo?
0: Ti laban-laban si Nanoy. Nang may hawak-hawak ka butil niya.
1: Hambal sa kilala ko ba? No? Kula-kula ba? Di ba?
0: Pagkatapos, mahambal ka. Tindog ka bla? Hambal nga. Sila yung dagdag man itong auspuso, di ba?
1: Kung sa Sibano, pag-abutirik na mo.
0: So, number one, Gidra, ang aton sini palakaon sang rice o kon kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bastante o kung nagpananobra sa nga rice, tapos tuman ka gamay o kung waay gani kung kaisa sang vegetable, Sir Josil. Kagamunan na ginasalingko alongside ang mga matamis ng mga ilibnon, Sir Josil. Soda, fruit juice, ng mga powdered bala, Sir Josil, kag mga teas, kag iban pagin ng mga pangtulak na ton kung nagakaon kita.
0: Amuna, kung kaisa mga bad habits na ton, while nagakaon kita, Dok Leo, masako man ang aton turos sang mga sugary drinks, bisan pa kun kay saga ni ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: Wherein nagresulta ini sa pagbuntod sa ato sining atyan kun kay isa nagakosang indigestion. So may correct kun tani is nang away sa pagkaon mo ning una kan una ton kun may prutas ti unahan ta prutas or if na to nahon tang vegetables o kun utan sundan naton sang rice abi and then or if not sundan naton sang protein. Pero ang problema naton sini Doc Leo kay kun may natubangan ni kita nga sugary drinks, may juice, may milk tea, may iced tea, may soft drinks, kada tatlo ka kutsara nga timo Doc Leo sa kalag-o ka soft drinks mo.
1: Sa punto man Sir Jose, lagin paanad ta man abing aton sini nga kaugalingon. Dira nga pwede man nga indi gali mangin amo nang pamaagi naton sa aton sini nga pagkaon. Like for example, kung ma-practice tani nato no, bisan sa amat-amat lang, hindi ba lang kada kaon naton unahon gid naton permi ang utan. Sino na sa inyo dira nakasugod sa so, amo sina nga ginatawag order pag abot sa ni sa mga pagpasunod sa aton sini maginakaon?
0: Ako ajan sa Malkaisa. Gali kay siya, gali. Ako ana dyan, hindi gali kay si ni Buano. Ah.
1: Mm.
0: Ako ana dyan, butambalon, ikaw man dyan, guilty man.
1: Wala rihas ta. ang punto sa rin, Sir Josil, no? Kung napasunod ng kontanin na ito ng mga ginabutang, ang ginalayer, kumbaga na ito sa ito, sa ringat yan, malikawan man na ito ang kontanin, Sir Josil, ang paglayer sa nga ito, sa ringa bilbil.
0: Mm.
1: Kung husto nga ito, sa ringa pagsunod, sa order sa mga ginapasulod na ito sa ito nga tiyan. Sa pagkaon naton unang utan o kung prutas sabi, pagkatapos sunod sa ni ang protein, kagulihi ang carbohydrates.
0: Ang isa pagid, ining nakita naton bala, Doc Leo, kada bangga, bala may halapitan ka.
1: Mm-hmm.
0: Pati subong ang mga mini grocery store,
1: mm-hmm.
0: May ara na baligya ng mga ready-to-heat foods.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ara pa na naga 24 hours ng mga fast food chains.
1: Hoy palabot, Sir Josil, sa mga convenience store, yung 24/7, ha?
0: Di may ready-to-heat foods man na sila, Doc Leo.
1: Correct.
0: Kung ano makita mo kung sa fast food, ara na kung kaysa sa mga 24 hours din yung mga, ano mo, daw mini grocery store.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ara na daw, kasunod man kita sa ibang sininga pungsod bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginpanglogayawan mo bala to, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Naging kantoan ta.
1: Yun na, una man ka mo.
0: Kunway ka nagidiyas ang kalanan nga mga restaurants or karindiriya dari sa aton, kanto ka lang sa mga mini grocery stores. May ready-to-heat food sila dara.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Nga, kumbaga, kung isipon mo sa convenience lang, waay gid ka problema. Basta may pambakal ka lang.
0: Okay, sige, lakat mo. Sige, pwede ka kakaon niya samtang nagalakat. That's how convenient tuod ang convenience store ang mga baligyada. Pero ti were specifically referring to mga fast food chains nga ini nga 90% sang ila sini nga ginapreparar Doc Leo, if not 95% nag-agigits mantika.
1: Correct Sir Josil, kag frozen. Kag highly processed. Muning salimbla sa iban nga daw ay doay sing kabalaka pagabot sa pagkaon bisan sa biyahe pa. Kung nalampasan yung buyog sa dito tas nagasapatos. Ah. Kung malampasan pagigani sa dito tas pito-pito. Ah. Amo ni mga termino lang kay Sir Josil ginapagilo na ito sa langas-langas. So in fact, may punto man Sir Josil. Kung sa convenience why kita kaproblema. Pero ano ang in exchange sa aton sini nga lawas tungod sini convenience kay dira sa fast food Sir Josil sang una mga occasion lang sa okasyon na naton makaon nga mga kalanon subong pwede na naton kaunon adlaw-adlaw eh. Fried chicken sang una kung may birthday lang o kung mga special occasions lang, burgers sang una kung may mga party-party lang Sir Josil subong niya adlaw-adlaw pwede ka makaon sini mga fries, pizza, processed meat kag tiyan mo nang hambal ni Sir Josil halos tanan ini sa ila nakaagi sa unhealthy fats and calories.
0: Kay pareho sini karon kung nagabakal ka mo sa mga pinirito kahibalo ka mo kung pila na kabeses inagin sunaran sang ginprito ang mantika.
1: Pero arilin Sir Josil, ano, the more abi nga ginabalik-balik ka mantika, the more nga naganamit abi.
0: Kaya isa pagid bala, Doc Leo, kaya na-notice naton, tanan na lang ginahimo to make it appear nga pleasing to the eyes. Pagkatapos ginahimo man, sang una, after lang naton nga crispy, panit sa lechon,
1: mm-hmm.
0: subong pati na panit sa manok.
1: Mm-hmm.
0: So, oay ka mo kahibalo, nagapa-crispy sa panit sa manok is not friendly to our health.
1: Correct.
0: hindi manami sa ato sering kayong lawa. So fast food ha, mahilig sa fast food, bilimitahin ninyo. And then ang sunod sinati, iniya supposed to be ara na inherent sa aton, galing kay ginasugo kita sang katamad tabala. Ang physical inactivity. Balis ka din isang physical activity, Doc Leo.
1: Ang katamad o kung kakulang sa hulag, Sir Josil. Oh. But before that, isalot ko na kayo. Antes ko malimtan, Blan, Sir Josil. Ang pamaagi sa isa na ton ka-listener, Blan, sa pagkaon niya, iyakapin pa ko na manotice nga daw damo-damo ang kanon na kabwilo siya. Mm. Nagainom siya, Sir Josil, pagkatapos ang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: No.
1: Okay, sige, nakabantay na ko, Dok. Saan nakanotar na ko? Nga itong hambal niyo lang magtapos ka. Ang doge na tuyo nga daw nagaluya. Mm. Sa matamat ko na nabantayan ina. O kag nabatsagan sa akong lawas. Sige, himo ko kay batian ko man sa program niyo. Instead nga, 1 hour before bedtime nga nabatian niya, Sir Josel. Siya, itry ko ya kada tapos kaon na. No. Mga 30 minutes tapos kaon, gainom siya sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nami, sige, sining pamatsag, Sir Josel. Kag ang nabatsagan niya nga daw nagaluya siya, ang madasig sa nga ulian, Sir Josel, siya tadulapit-lapit na gindi sa nag-shoot up ako sa nga blood sugar. Mm. Kamu nang iya nga pamaagi ginahimo, Sir Josel. Pero, siya tinguhaon niya nga ang sobrang carbohydrates. Reformahon magigunan niya kagligwaton kay siya why man liwan perde ah. Siya bisan anon ta kainom sang supplement kun why magita nag-improve sa aton sa nga lifestyle. Pero dako ang pagpasalamat ni Sir Josel nga nakabulig at siyang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Amo nang problema kun kaysa may iba na Dok Leo. Sa sobra ba lang panghinaonan, most likely symptoma na inisang number one dira ti basikon nagapamibi na yung type 2 diabetes no.
1: Mm-hmm.
0: Inang nagakaon palang balaway pakatulon sa iya katapusan niya tinimo Dok Leo gapang uyab na.
1: Mm-hmm.
0: Sa babaw lamisa may ara na mo mambal nga sanano man iman gakaon ko sila nga manog tapos daw ko kaon siya ginatuyo ako haw
1: may ara gani Sir Josil way pa makatapos kaon tulugan
0: awan ang pinakamasakit sa tanan pero sa mga kabataan minchendihan naton pero sa mga malam iya Dok Leo magkabagita malam ng hamtong na blang edad, pa-check up ka mo, kay may libre man niya konsultasyon. Di ka mo mag-worry, mambar nga, why ko'y nagbayad doktor, why ko'y nagbayad consultation, kadto lang ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, kay may clinic dari ang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Ara da sa A, Young Building, Yulu Street, at tubangin na sa Midtown Hotel, sa Iloilo City proper, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kay dra mahatagan, kamo sa nagkaigo, sa nagagiya, especially sa part iya sang nutrisyon. Kibala mo ti pag-abot iya, Sir Josel, sa naturopathic medicine, pangkabilugan na ginatanaw na ton sa nidri mo, hindi lang physical, ang symptoms, bilang nga nagabatsyag, kung ginabatsyag sa tao, kundi lakip na, Sir Josel, emotional, lakip na spiritual, kami mga labot iya na, Sir Josel, pag-abot sini sa ginabatsyag, kung manifestations sa mga symptoms sa ginabatsyag na ton physically. Kahit dugang pa, balik kita sa ton sa nga tupiko, ang physical inactivity.
0: Balis ka din ang PI, mm-hmm, physical inactivity, mm-hmm, balis ka din ang PA.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang PI, balon na kamo sina other, bottom balon sa PI. Ang meaning, ang ginamin na ito niya PI, subong is physical inactivity. Kulang sa hulag-hulag, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Josel, kung sige ka lang ka-PI, daw maka-PI man ang ibansin mo. Kaya nga man, una-una, bisa susulod sa balay, Sir Josel, hindi ka masaligan, hindi ka makabulig.
0: Mm.
1: Ultimo kong panghimos, kaya nga man, tamaran ka maghulag. Much more kung sa pag-exercise.
0: Sa mission natin, karun lang.
1: Karun lang.
0: Dugay-dugay, ga, muna na.
1: Oh. Pero pag magting gani karon sang takop kaldero.
0: Hindi kay pag puswak bala karon sang inabrihan bala nga botelya bala Dok Leo.
1: Uh-huh.
0: Nangga mo na.
1: Baw galag pok puwak.
0: Pugtaw dayon kag
1: pugtaw dayon. Amo na ginaman tayan Sir Josel. Kaya ang physical inactivity. Damo sa mga Pilipino Sir Josel sa trabaho subong katan-aw na lang sa ila sini pungko na lang sila sa nga desk atubahan sila computer. Kun hindi man gani mo na ginareklamo sa iban nga sige man sing na ubra na damo taas ng pila dire po sige paka, sige lang niya kahampang sa nga cellphone no.
0: Mm.
1: Isa man na sang rason Sir Josel nga may labot sa ginatawag fatty liver disease sa hampang dira sa cellphone na banga sa cellphone kag spend long hours sa online nga nalipatan na Sir Josel ukon na nakaligtaan na ang nagakaigo sa nga paghulag-hulag resulta ang lawas naton nagagamit sang less nga enerhiya. So instead nga magamit nato ng energy, gina-convert na ng hinoon Sir Josel sa fats, amat-amat kita sini ka overweight kag diri na masunod sini Sir Josel ang factor nga sa mga Pilipino nagataas man ang mga obese.
0: Oh. Ang obesity, Dok Leo, can contribute para maglala ang non-alcoholic fatty liver disease, ha?
1: Isa, Sir Josil, sang strongest risk factor.
0: Oh.
1: Sang FLD or fatty liver disease, ang obesity.
0: Oh. Ang we came across with an item sa online, ngang obesity, hindi lang gali ang pagdamo naton kaon, sang kuna naman ng kalanon, but number one gigali, nagapatambok sa ato, nagapaubis sa ato, Dok Leo, ang mga matamis nga mga pagkaon kagilim nun, no?
1: Correct, Sir Josil. Kasi ang matamis natin, may mga kaloriya na, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Nga suppose, gamito na to na sa paghulag, mangin energetic, kung tanik kita, pero kung di natin magamit, wala ng kalori, Sir Josil, excess na, tiginastore na sa ato, sa siningalawas as fat.
0: Mm.
1: Kagdi na, masami ginastore. Dari sa ato, sa ring abdomen, dari sa ato, sa ring bilbil, sa ato, sa ring mga kilid. So, kung nanotaran mga doon nagamatamat na damol ina dira, abi try ka mo himo initiative nga buhin-buhinan ina.
0: Oo. Oh. Through physical exercise, isa ka dako gid na ang activity makabulig para makapaganhagan sa inyong stored fats or inyong sininga bilbil. What if may diabetes ikaw, Dok Leo? Taas na blood sugar mo. Ano man inipikto sini? Kun may ara ka pagid non-alcoholic fatty liver disease or posible ma-trigger ang non-alcoholic fatty liver disease ang imo sining diabetes?
1: May namangkot sang una, Sir Josel, madumduman ko pa. Sige, Dok, anong una? Diabetes, antes nagka-fatty liver disease, o kung fatty liver, anay antes nagka-diabetes.
0: Mm.
1: At yung una-unagin sa insulin resistance.
0: Aha.
1: Nag-una na sa insulin resistance. Pagkatapos, nag-amat-amat. Kunwa ito, Sir Josel, makorekta.
0: Mm.
1: Tangod sa ton, sarin nga hindi healthy nga lifestyle. Dira na nag-amat-amat develop, sarin ang fatty liver disease. Kag ang insulin resistance, sa mapabayaan man, Sir Josel, makato sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Nga kun may insulin resistance ka, taas ang risk ni mo, sarin sa ginatawag fatty liver disease. Kag ang diabetes nga waay maagapan, Sir Josel, nagpataas man siyang risgo sa fatty liver disease. Actually, ang duha na nagabalos-balos ini Sir Josil.
0: Mm.
1: Cycle ini sila, nag-loop ni sila nga duha. Kung may insulin resistance ka, kung gusto ka ni mag-gado sa ginatawag hindi ka magka-fatty liver disease, i-address mo na nga daan ang insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Samtang temprano pa. Kay, kung may insulin resistance ka, mapabayaan mo, maglawas nga mag-gado sa type 2 diabetes, magka-fatty liver disease ka man. Kag kung may fatty liver disease ka, may insulin resistance ka, nagapalala sila sa isa kag-isa.
0: Amo ni galing kinahanglan, kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas, may pakitaan ng alcoholic fatty liver disease, nagapaminta na ng natawag sining insulin resistance, naga-jumping jack ng imo sining blood sugar, kinanglan gali sa lawas ta nga mag-build up kita damo sini or mag-store kita damo sining mga nutrients, Dok Leo, no? Vitamins and minerals, para nga hindi luyahan, hindi magluya, hindi mag-malfunction bala ang aton sining mga body cells and organs, Dok Leo, ni magkalaguba.
1: Correct.
0: So, importante ini, kay ti, pareos ni karon mambal, tiyanon mo na kaya, mula nang amon masarangan. So, there's no debate. Why? Hindi kita magdebate. Ti, amula nang inyo masarangan. Pero kung masarangan ninyo, kung hindi man kamo iya makasarang sa tiyempo sa pagpreparar sa mga ulutanon or magutan, vegetables bala, or magbakal sang prutas, gamay lang inyo abisin nga prutas dara sa inyo tupad balay or inyo sininga talamnan, kung makaya ninyo, make it a habit, mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. Kaya kung kaysa sa punto, bala nga amon na ng amon masarangan, valid gid na.
0: Mm-hmm.
1: Kag naintindihan na to nina. In fact, sa mga pagtuon, Sir Josil, sa datos, ganing isa sang rason kung nga ang damo sa mga ginatawag mga kauturan na to nga masiling na to nga damo sa ginabatsyag sa lawas.
0: Mm.
1: Ang isa sa rason siya na kapigaduhon. Pero kung aton gali idig up, Sir Josil, ang isa sang dako gid nga rason amo ang kulang sa edukasyon.
0: Mm.
1: Kun nga ang hindi sila makahibalo kung anong ila sini dapat himuon sa level pa lang nila.
0: No.
1: Kaya ang utan, Sir Josil, balunggay, ahaw-ahaw nga balunggay, ginahambal na ito niya ahaw-ahaw balunggay, ha? Kaya pwede kaya makatanom sang balunggay. Sa imo sinugsaran, sa imo likod sang balay.
0: Mm.
1: Pero sino bala kung may nabalaan bala ka mo nga dira na mismo sa uma nagabakal pa sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kaway nagatanong, may lugar man kung tani. Much more kung dira ka sa urban area, Sir Josil.
0: Di parehas lang na damo ka mo daya ay karun tanglad. Nambal nga, sila niya ano may high blood ka or taas mo blood pressure. Mangkot pa nang may ano mangkot pamangkoton niya pa nang may tanom tanglad. Tinga nga galaga kaya katanglad kag duga sang tanglad, yali na gan sang tanglad ang imo ginainom niya, way kapamanhay blood.
1: Mm-hmm.

0: minerals.
1: Correct.
0: That could prevent agudtong hindi ka mag-usap sang kapsula o kon mag-usap sang antibiotic.
1: Correct, Sir Josil. Kay diribla kita sa stages sira. Kung himuon naton nga bulong ang aton sa nipagkaon, Sir Josil, butang balon, dira kita sa side sang prevention. Gina-maintain naton na ang maayo naton nga kondisyon kag maayo nga pamatyag. Pero kung ang bulong nakaroon na among serbi naton sa ninyo pagkaon, kung kinsa Sir Josil, gani, ang hambal sa iban sa ni encounter ko bala, Sir Doc, na hindi na ako kagwanta. Halos tag-isa ka platito per me. Ang akon sinigin na inom nga mga bulong.
0: Gasala na gani, kung saga, kung suktoy mo ni.
1: Tag iban sa ni Sir Josil, nakasegregate na aga unto kaga hapon. So kung dira na kita ni Sir Josil, may balatian na kita. Butang balon, may napabayan kita. Sa aton sa ninyo lawas nga obligasyon naton kung tani ka para ma-maintain naton ang aton sa ninyo maayo nga kondisyon pinaagi kung tani sa pagkaon naton nga nangin bulong.
0: Amo ning hindi gani kita kauyon mag-usap sang sang ano sang antibiotic kay mapait na sang antibiotic mapait. Pero kung makasumalang gani kita sang passion fruit nga nagakalabit-kabit man lang sa garamaan sa umanga, way gid kita iya nagapukit bisan isa lang kabilog kag turson haw.
1: Isa gani sa Sir Josil, ano, ka makabig na ton nga rason ang kakulang sa nagakaigo sa nga hibalo. With regard sa mga benepisyo, sinang makita ng mga tanom kag mga prutas sa aton sa nipadibot?
0: So, amoning, ang iba niya, ining mga supplementation ta pare sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, primarily, ang aton sa gina-remind sa mga masako nga hindi gid iya makalihat sa pagtula sang mga utanon, kag alang-alang makon kaysa makakonsumo sang prutas, kag wala sila sang tanom nga utanon o kon prutas nga pwede na makuhaan on a daily basis. Amo ni, sa mga masako, kag sa mga alang-alang magpreparar sa masustansya mga pagkaon, amo ning aton sininga gina-refer sa inyo ang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C para mapian-pianan ang kakulang sang vitamins at minerals sa aton sininga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Amo niya ang papel sang food supplementation. But hambalon, hindi man siya mayor, Sir Josil, nga nagabida-bidagid sa aton sininga ikaing lawas. Kinanglan, tagid na nagakaigo sa nga exercise, tulog, kag nagakaigo sa nga pagkaon, Sir Josil, pag-abot niya sa nutrisyon, kay mga pundasyon o mga haligi na sang healthy lifestyle. Pero ang punto lang naton, sino sa aton ang makabig naton, Sir Josil, nga halos sa makakumpleto sang mga recommended daily intake ng mga prutas kaga utanon sa adlaw-adlaw haw. Amo na nga nagasulod ang aton sa ninyo food supplement kasubong sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sanson Vitamin C, kay kung sa puzzle pa, Sir Josil, sila sini ang mapuno sa mga o kung ma-feel sa mga blank spaces. Ang mga kakulangan sa mga gin-prepare naton nga waay naton makaon o kung gin-prepare man tani naton pero nagkaladula na tungod nga heat sensitive ni sila sa metodo man sa pag-prepare naton nung kaysa kundi padali, ginatawag, hindi manasunod ang gusto sa ninyo pamaagi nga nadula ng pila sa nika nutrients.
0: So, amoy na ha, sa mga kauturan, totality available ni sa mga butika nga suki ninyo. Sa mga Yes to Health stores sa inyo sininga lugar or clinic dari sa siyudad si Iloilo, available ang ato sininga mga produkto. Ining ato sininga Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Now, balikan tining non-alcoholic fatty liver disease. Ano ang iya sininga hierarkiya, Dok Leo? Ang pasunod bala, anong una mo sini mabatsyagan? Anong tawag sini up to anong pinakagrabe na nga medical condition o kon masakit ang tawag sina kon iguon ka sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Ti may stages ni Sir Josil mo. Maning hambal blas ang kilala ko nga sanya kon ang imo sining na-achieve mo na ang imo sining goal. Kon nakasaka ka na sa stage.
0: Buta malo sini diskilahan gali may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4 dok
1: yes, Sir Josil, may grado-grado kag may stage stage kon may tablado man ni siya. Like for example, stage 1 na muling simple fatty liver disease. Fat lang ang present sini Sir Josil. Waay ka sing symptoms nga mabatsyagan usually. That's why kadamo sa mga tao Sir Josil makibot lang nakita sila sining ultrasound result may ara lang ang fatty liver disease. So, posible nag-aumpisa pa lang na no symptoms, no permanent damage yet. Kag, ang ining stage, Sir Josil, is often reversible.
0: pwede madula pagaliha.
1: Correct, Sir Josiel. Maumpawan pagdating aton sering atay. Pero kung napabayaan, kadto kita sini sa stage

0: 2 non-alcoholic steatohepatitis. Amuning ginatawag nagakadto na Sir Jocel sa inflammation because sa ginatawag fat kag nagaamat-amat na ka-injure ang aton sininga liver.
1: And sometimes amo na niyang manifestations, Doc Leo, gaya yellowish nang imo sa nikalimutaw?
0: Correct, Sir Jocel, ano? May ara man nga mag-manifest ang amo sina. May ara man nga waay pa, Sir Jocel. Depende man sa kondisyon pagin sa isang isa katao sa pangkabirugan, ano? Ang stage 2 sa ni, ang liver cells nag-amat-amat na, Sir Jocel, ka damage, kag kapatay, kag ang scar tissue begins forming. Kung napabayaan pagin ka do, pagin sa stage 3, dali na ang fibrosis. Ang scar tissue nag-spread, nag-alapad na liver becomes stiffer. Instead niya mahumok, gamat-amat siya tiga. Dahil sa Sir Jocel, may mga problema sa atayong kaisang advance na paghikapon mo yung ilas ng abdomen, katiga. Sang ilas ni nga, tiyan. Kag ang blood flow dira, nagahina. Kag kung mapabayaan, pagin Sir Jocel, kado, pagin sa stage 4, cirrhosis of the liver, severe scarring, dira na, tigaga na yung aton sa ring atay, permanent damage sa ring katabo sila, and may eventually lead to liver failure, liver cancer. Kag ti, may ara man Sir Jocel, kung may sarang-sarang ka, liver transplant. Ini mga stages kung napabayaan na naton Sir Jocel, magluwas pa sina, may mga complications pag din eh.
1: Actually, sa younger age, butabalo sa mga bataon, ang liver is capable sa hinatawag nato sining makapaayo bisan ang no, katulad bala sang kahoy nga contraption nimo manalingsing sa liwat, but it takes years. Mm-hmm. Butabalo sini tinuig kapable sa sina sa mga bataon pa, pero tiko nagatinigulang ka na, most likely madami siya na yung party sina, isubject ikaw sa mga medical procedures daw, budlay na git siguro ikaw nga makarecover pa, Doc Leo.
0: Correct, Sir Jocel, yung tungkol isaman si consider nato ng edad man kagang health condition sa naton. Kag kung may fatty liver disease, Sir Jocel, especially kung mapabayaan bala nga nagalala, nagapataas man sa risgo naton, Sir Jocel, sa atake sa kurason. Nagapataas man sa risk naton sa stroke, kidney disease, and even type 2 diabetes. In fact, ang heart disease, Sir Jocel, is the leading cause of death in people with non-alcoholic fatty liver disease, hindi iya sang liver failure.
1: So, amo nagali nga ang iban sininga lala nang ina batsyag sininga non-fatty liver disease or non-alcoholic liver disease. Ang hambal nila nga nagatig ang ila sininga tiyan, ang ila sininga sulok-sulok, in between sa ila sininga abdomen, kag sang imo sininga gusok bala. Sininga daw mapunuran, kag daw gakapunuran ako permi, Doc Leo. Gapala nagali ang ila sininga atay.
0: Correct.
1: So, amo nang mga ano ha, mga mabatsyagan sang tawo. Una ti diri sakto na dasig ang mga nakaagin na bala cirrhosis of the liver nga naka-recover. Buta mo siya din sa punan na pila katuig kabuhi nila. Ama na kagi na sang tawag dato siya ni ining nagayilawish na bala nagbanog man ang ilas ni nga atay, naghubag na. Masami sila nagahambal nga dasig ako hapuon kag dasig ako kapuyon, Doc Leo.
0: Yes, dasig magluya, Sir Jocel.
1: Oo. Next, kung dasig magluya, buta mo low energy ka. Why na? Tanan niya discomfort, ara na na. Pagkatapos, amo na yung bloated ang imo sining pamatsyagan. Nagabuntod ang imo sining atyan. May gahilab nga daw ginagutom ka, why ka gana magkaon?
0: Correct, Sir Jocel. Kag pati pa nga ton sining panghuna-una, Sir Jocel, ha? Bisan sa concentration, focus na ton sining affectado man. Kung na diba may problema kita sining sa atay.
1: Problema sining kay... ang problema nato sa atay, ang sometimes ang inamuno sa ato sa mga eksperto sini, likawan mo sila yung mapait, makahang ng mga pagkaon, Doc Leo. Prioritize nimo something hindi bitter o kung hindi yung mapait. Di matamis eh, kung hindi mapait. Mm-hmm. Di karoon ko may diabetes kay Doc Leo.
0: Problema agad eh.
1: Buta ba dun ang recommended niya konsumo nga dapat nimo konsumuhon sa isa mo ka ginabatsyag kontra sa isa mo ka ginabatsyag.
0: Komplikado gani, Sir Jocel.
1: Oo. So ti way ka pasingantuan amo nang hambal nila nga ti silingya anon mo gid amo gid nang kabuhi silingya madula kita di sababo sa kalibutan hindi makita silingya diri silingya magbatos nya batunon ta na lang ina wala to lata na lang
0: masulin pa na amo gid na basta naga edad kita
1: pagkatapos sa pabalon ng lahay nya buutan ni klase tao to
0: bisan pala hubog blato di tumaon
1: so ti hindi nya naton paghulaton ng amo nang ano ha nga sitwasyon pero are yung dakla yung pamangkot. Di paano mapunggan? Pwede natin mapunggan nga magka-acquire sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
0: Sa nambal natin, na gina, Sir Josel, kung stage 1 pala gani, simple fatty liver disease, preventable, controversible gani eh. Mm-hmm. So, matambalon, pwede gina natin sa Sir Josel ma-prevent. Number one, sini, i-maintain natin ang aton sini, healthy body weight. Dapat bulubantayan gina natin ang aton sini, kabog aton. Hindi kita mangin overweight, labi kaglabaw sa tanan, likawan, o kung may mo palang tingwa kita nga hindi mangin obese. Kutob sa masarangan gid naton para malikawan naton o kung ma-prevent naton ang FLD or fatty liver disease. Pagkatapos, stay active. I-limit naton ang sugary drinks kag mga sweets sa ginakaon naton. Instead, more kita dapat magkaon sang mga utanon, prutas, legumes, whole food instead of chicheria, instead of junk foods. Always include sang protina sa aton sa nangyagin ka ginakaon. That's why always naton gina-recommend Sir Josel. Kung diba, nagapang-cafe man lang kamo, ining cafe iya Sir Josel, pinasahi ah. Mm. Ining Sunthorn Plus Coffee Mix, anong ka pinasahi siniya? Nag-cafe ka na, may protein ka pa.
1: Oo.
0: Oh. Ah, muna ginasiling nato, niya muna yung cafe na, bulong pa mo. Kaya nga man, may ara sa nagkakaigo ng protein, Sir Josel. In fact, hindi lang basta protein, but complete protein.
1: Mm.
0: Halin sa soya, halin sa ginatawag spirulina, halin sa balonggay, nga mga sangkap niya. Mm-hmm. Muling bintaha sa ni Sir Josel. Kay para malikawan nato ng fatty liver, isa sang ato ni include dapat sa aton permi kinakaon amo ang protina. Kay kun bastante ang aton protein Sir Josel, malikawan nato ng pagpangimakima, matempt kita sini magsigip pangaon-kaon. Nga nagaresulta Sir Josel sa ginatawag excess fat sa lawas and fatty liver disease eventually. Avoid man naton sini ang pila sini ka mga bisyo, pagpulaw, kontrolo nato ng aton sini blood pressure, cholesterol, diabetes kung may ara na kamusina. Kaya pinaka-importante gid Sir Josel, amo nang gina-encourage naton nga kadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center kay ang regular nga pag-check up, paghinun-anon sa mga tao o kon mga individual nga may linyada sa ikaing lawas, bintaha gid Sir Josel para nga assess na ito ng mga risk factors.
1: Sa mga nagapangapi actually, para makalikaw ka mo sa too much consumption sang sugary drinks, katulad na bisang kape. Ikanabanan sa ito ng isa ka, ano na, isa ka tasa, bitag duha, tatlo ka kutsara, ginabutang ta sininga kalamay, which is too sweet para sa ito. Kaga eventually, hindi nami para sa ito ni kayong lawas. Kung gusto nyo gid magpangapi, actually with the taste nga tamis, pero hindi makapashoot up pala sa inyo blood sugar level, hindi bala kamo maglabot sa punto nga magka-insulin resistance para ma-prevent naton nga magka-insulin resistance kamo or magka type 2 diabetes, premium D3 coffee mix.
0: Correct Sir Josel, no? Kay abi mo ang iban sa rin nagapangapil Sir Josel, nga wa sila naguna-una, ano bala ang ginapangita nila? Kafe o kon katamis ang kalamay?
1: Chismis. Hindi ako na nagin mana. Sa kapihan ng toli, nami pamatian ng chismis mo. Ang chismis balas ang ideya.
0: Mm-hmm.
1: Damo dira. So amo na, kung kaisang iba na man hilig sa kape, pero ti para na lagin nga makaupod, kag daw in ka man sa grupo, siyempre pangapi ka na lang.
0: Kay nami ko no mag pangapi, Sir Josel, kung may kutso-kutso mo?
1: Oo, amo nang pinakanamit ko no, Dok Leo. Actually, sa parte sa pagpangapi, kung kaysa hindi na maubos ang kape, pero ang ano kung kaysa, ang tupik ko, kasigpot-sigpot.
0: Nami pa na kuno sa pandesal mo. Pero ang mga wais si Sir Josel nagabalon sa DSM Premium D3 Coffee Mix.
1: Mm.
0: Kaya nga man, ang isang ginatawag bintaha dira, ang kombinasyon sang panit sang mangustin ng may sunthones,
1: no.
0: Kagang vitamin D3 Sir Josel nagabulig para ma-improve ang insulin resistance. Once gani karon nga man nami ang aton sa nga insulin sensitivity, malikawan aton karon Sir Josel ang risgo sa fatty liver disease.
1: No.
0: Sa pagpangapi lang na ha, kag ang bintaha pagit sini kati ang iban sini nagapangapil Sir Josil mata katamis nga napangita sang iban eh. That's why gamay sini nga gamay sini nga kinutsarita sang kape Sir Josil kung gamay nga timpla sang kape butangan sang tag duha ka kutsara tatlo ka kutsara nga kalamay kay tamis nga napangita sang iban sini hindi lamang sang kafe Arian Premium D3 Coffee Mix may tamis man nga damil pero ang isa sing gamit sini Sir Josil is stevia waay niya sang calorie Sir Josil that's why waay ka mo sang worry sini nga may excess calories ka mo kag fat accumulation sini sa inyo sini nga lawas tungod sa calorie intake magluwas nga makalikaw pita sa risgo sa isang fatty liver disease kay makalikaw man sa ginatawag insulin resistance.
1: So amoy ni ang dapat kita mismo aware sina para hindi lang kita bala mapasubo if in case mabalo Jesus lipat ko to duway ko kabalo ti anon mo kay disgrasyana buta mm-hmm. Manon sa ni ara ng insulin resistance ayawan ka na ka reverse
0: namayo lang ni Sir Josilia kon disgrasya ko no nga nagbusong kay pwede pakaslan mo
1: amo nang hambal nila nga importante sila nga at least napamatudan ko sila nga pwede ko yakatang miura. Pero ti sa supplementation na muna yung ginahambal naton sa pagpangapi number one kahit ikadamo sa aton sa populasyon sa Pilipinas nagapangapi pagkatapos ang food supplementation naging tumod nato sila nga ultimate trio kinanglano nato nina para makalikaw kita sa ginatawag sini nga non-alcoholic fatty liver disease. Tang iban sini abido Cleo. These are meats no buta malo sini ning mga pagpati talang bala. Ay sili niya may fatty liver ikaw. Hindi ka mag kaon sang aslum pating pag-inom kon kaysa sang vitamin C, sa santon vitamin C mambas lang. Ay hindi ka na mag-inom vitamin C sili kay basi magsudo tapat ang sulok-sulok mo kaysa niya may fatty liver ikaw. Doc Leo, this is a myth, no?
0: Actually Sir Josil, bisan way ka sang fatty liver disease, kung may GERD ka or may hyperacidity ka, pag mag-inom ka sang vitamin C, sunog yung manimo sa risulok-sulok. Kaya ti, maganin yung ginareklamo sa iban nga nagpanumpa, ang iban sa nang hindi na mag-inom sang vitamin C, Sir Josil eh. Kaya kahilab, kag-discomfort, ay namapatsagan sa nang inom sa pag-inom nila sang vitamin C. Pero manami nga balita, Sir Josil, kaya hindi man galitanan yung vitamin C, may amo nga experience o kung mabatsagan yung ginainom, piliyon ta ang alkaline-based nga vitamin C o kung alkaline nga vitamin C kasubong sa santon vitamin C Sir Josil makabulig iya para nga kalmado gyapon kag at ease gyapon ng aton pamatyag sa aton siringat yan kung may fatty liver disease ka Sir Josil nagaserve man ini as antioxidant nagabulig pabakod sa immune system nga nagaluya ina kung may fatty liver disease kag mapabayaan bala Sir Josil kag involved man ni sa collagen formation kag nagabulig para ma-reduce sa oxidative stress kaya ang oxidative stress nagakontribute Sir Josil sa liver injury sa may mga non-alcoholic fatty liver disease.
1: Okay. Sa managa pinamangkot sini kon din kamo pwede ka bakal actually kon gusto gininyo kompleto nga food supplementation package and products sa Yes to Health sa Yes to Health store kamo bakal sa Bacolod City may ara kita sa store da sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lizaris Street Bacolod City atubang sa Marayo Bank kompleto dira ato sini nga food supplementation package may mga kompleto ang ato sining mga produkto sa Yes to Health sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa suki niya mga butika kag pharmacy may ara dira. Diri sa siyudad sa Iloilo actually may ari diri sang clinic may libre diri ang consultation. Sa klinika sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building Yulo Street at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar sa suki nyo mga butika kag pharmacy kadto lang kamo dira. Pamangkot kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang non-alcoholic fatty liver disease Doc Leo nagapaluya sa aton. In short sini dula man pati gana mo gali sini sa sexual activity mo magamo sini Doc Leo?
0: Associated Sir Josil sa risk ng erectile dysfunction. Kung may ara kita sa non-alcoholic fatty liver disease.
1: Kay ang sunod niya matabo sa imo pagid kon may diabetes kapagid Doc Leo?
0: Ari Sir Josil, ha, dapat tanawon bala na to ng pathway sa ni Sir Josil.
1: No.
0: Antes pa man balaan magka-fatty liver disease, mauna na yung insulin resistance mo.
1: Mm.
0: Teka, balo na ka mo sina, kundi na padulong sina.
1: Mm-hmm.
0: So, ang isa sina sa komplikasyon is ang paghina sa ni isang mayor nga ugat, Sir Josil.
1: Amo nang hambal nila nga, tando mo kung kaysa din, yun na magliso.
0: Amo nang siling na bisan, anon mo ka balik-balik, tando-tando din bukid, ni magsapak mo.
1: So, kung daway ka mo gana, pero you want really, that's the human nature. Sa mga lalaki, abin, may ara kita sa inatawag sininga blatsyagon. Actually, kung dula na gana ninyo, maybe you are suffering from something. Pareho sa bisang non-alcoholic fatty liver disease, katulad na bisang insulin resistance or type 2 diabetes. Mabulig-buligan ka mo sa turbo dietary supplement formin, pero dapat i-treat gid ang iban nga medical condition o kung balatian nga ara sa inyo, Dr. Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagabisan pa waay sing fatty liver disease, Sir Josil, pero may iban yung mga kondisyones balas lawas. Magandabatya nga nag-aafekto man sila sa ring ginatawag sexual performance, mabuligan man. Pinaagi sa paggamit sang turbo dietary food supplement, Sir Josil. Kapin pa inibalang sobra lang kakapoy, Sir Josil, bala? May ara iban way man sang medical condition o kung health condition, Sir Josil mo, pero nasobrahan bala sang kakapoy, bala?
1: No.
0: Muna bala ang istorya, bala? Istorya, bala, Sir Josil, sa una sang linangas langas, bala nga may nakitaan ko nung nagahigda sa kilid, hindi mabalaan kung conscious pa. I mean, kung may kabuhi pa, kung wala. Kasi describe, abe, sa nag-report, bala? Siya, ang iya sa ring pantalon na fatigue.
1: Ah.
0: Ang iya sa ning bayo, fatigue. Ang iya kalo sa ni fatigue man. Ate, siling sa nagpamangkot. Siya kabalo na ko kung daw ano ang kausa sa ni isang pag-plastarya dira. Siya ano? Siya siguro over fatigue. Ang punto, Sir Josel, kung sobrahan kita kakapoy, ang kapisan, okay man.
1: Ah.
0: Masobrahan, Sir Josel, isa man sang resulta sina affectado nga aton sa ning sexual performance eh. Kinanglan sa sang dugang sa ning energy, dugang nga boost kag balance sa aton sa ning libido para amat-amat na pabalik sa ni Sir Josel ang gana. Kay sino bala, Sir Josel, ang ganahan no kun luya lawasaw? Kalabanan sa mahambal nga ti why gid indi makahimo kati luya lawas. Pero ara, Sir Josel, kun pagsik kondisyon imo lawas kay paminsaron, sa ni kana pagsuguon, Sir Josel? Ah, hambal sang kilala ko daw alarm clock na sa do alarm clock na sir mo, siya matik na siya.
1: Uh-huh.
0: Manultol gid niya sang iya sa ninga tagob ko na siya. Sa kuno na binangon, siya do amo eh.
1: Aw nang hambal nila ang uhas ko na ko panultol gid na sang tagob yo mo.
0: Kati amo gani ko nagin himo na sila kati para gid na sila sa isa hag isa.
1: Uh-huh.
0: Para ko na din na gamiton. Pero binaka to na to, Andre, para mabudigan ining mga imbalances sa lawas. Magluwas iya kung may mga underlying health conditions, Sir Josel, ipadoktor gid na, kung ipabulong gid na iya. Pero kung kulang lang sa balanse, like sobrang hakakapoy, pagnubo sang libido, ayhan kinanglan sang gamay nga alalay sini sa blood circulation, makabulig ina dira iya ang makakagklabo huwas ka, Sir Josel. Nga ara dira sa aton sini nga turbo dietary food supplement.
1: So, kung may non-alcoholic fatty liver disease, ikaw ginakawat ang ina-store ng mga vitamins and minerals sa aton sa nga atay, sang toxin, buta malusin nga kinanglantagin mag-double dose if that's the case, sabi Dr. Leo. Buta malusin nga maghambal kita nga double dose, bira-birahan takaon sa masustansya sa nga pagkaon. Kaya pareho sa for example, ang inugdulong gali patis matata to, inom kita, kaon kita sa mga sustansya mapagkaon, mambal nga idulong na to sa mata para magsanag ang mataya. Kung may toxins gali nagapangawas sa vitamins and minerals, basi ikalabos matatang vitamins and minerals, Dr. Leo?
0: Hindi maproseso sa mayo, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Pero pinakamanami, kaya nga mahimo naton sa ni Sir Josel, ang bisan ginagmay lang ang steps naton, pero sige-sige, bala?
1: No.
0: Like for example, pag-abot sa aton sa ring mata, naguna-una bala ka mo nga kagabi kung kahapon, tinaw pa niyo panulok, tapos pagkaaga, nagburonda yun, abula na kadali, kagamula na kasimple. Inibangod sa kalawig, yung mga tinuig, Sir Josel, even denekada, nga pag-abusar na aton sa aton sa ring mata. So, brasa ni nga ginatawag pag-expose na aton sa isang aton tugodingon, tagpanulok sa blue light, salin sa aton sa mga gadget, kag posible kakulang sa nutrisyon, Sir Josel. Dira na masulod iya, nga aton nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, pag-abot iya sa papel niya sa nutrisyon. Kay kinanglanon ang mga importante nga antioxidant sa mata para maprotehiran nani amo ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kagdugangan pagitsang vitamin E nga concentrated dina dira sa kada soft gel capsule sa aton Visenex Plus soft gel capsule Sir Josil para sa ginatawag supplementation hindi makulangan sa sustansyang mata kag kun may kulang para mapunaan Sir Josil amat-amat pero sige-sige nga pagtumar naton sa Visenex Plus soft gel capsule maprotehiran ang mata ang medyo discomfort kag mga pag sakit sang mata Sir Josil kun sakit-sakit sang mata ang pagburon sang panulukan due sa mga imbalances kag kakulang sa nagkaigong nutrition Sir Josil kag magamita naton sang Visenex Plus soft gel capsule amat-amat inang maumpawan.
1: So ti amon ang dapat nato sining himuon in short sining kun ano makabulig so food supplementation sa ato sining lawas sarangan ta gani mag sustainer ka bisyo ta ayan pa nang para sa ato sining ikaw lawas. Kaya pareho sini may isa gali ka nagmuno sa kondok layo nga bata iya bala sagi iya ka banyo sang siyempre taglalamok sagi iya ka banyo sa mga blanyos kung ano da kung sa pati ang bata kaplag yun hambal nga baho mama baho mama nagakita iya do nagahuyos ang panit dokleyo matyaga mo nang daw nagatigulang bala nga daw nagakolorinot sa adlaw-adlaw nga banyos kiti hindi man mo unayan sa nanay kiti katrabaho man ang nanay katrabaho man ang tatay so amon yung concern nila and malkuti try nyo gamit ang Santon Plus Herbal Oil dito yung bata way nagambal nga hindi ko mama malagyo siya kiti hindi ka saho sang scent ang bata mo offensive ka tama blang scent that's why nga bisan sa scent pa lang sa Santon Plus Herbal Oil maayo na kag manami pagidini kiti makatabog lamok hindi makakutot dayon ang lamok kiti ang lamok na bahuan man sina Dokleyo
0: correct Sir Josel kiti lang lamok kundi iban pagid sini nga mga sapat-sapat kag paminsaro nato na nga ang lamok Sir Josel way ni nagapamili kun bata o kun hamtong ang iya sini nga kadton hambal di sang kilala kus nga ratsada tanan ni Dok mo ha bata malam tambok niwang balolaon binayaan mo basta exposed ka Sir Josel kag damo sang lamok sini sa palibot. Ang isa sang malikawan naton galing Sir Josel kundi kita mahagat sang lamok, amo ang posibilidad nga makontaminate kita Sir Josel kung ma-infect kita sang dengue. Sang isa sang pinaka mahimo gali naton first step para sa aton sini protection Sir Josel hindi kita mapalapitan among pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Oh. So ti ugali aninyo ha Santon Plus Herbal Oil labi na gid subongan tiglalamok pagkatapos sa tigululan gasakot ang ulan kag amo gini ang tiempo sa inatawag nga reproduction stage sang lamok nagadamo ang lamok kay bisan sa saha lang sang saging sa tansan lang da karon nga natuluan sang tunog ini gani natuluan sang talithi pwede ka itlog ang lamok amo na ang ato sini nga dapat sini nga likawan magpamanyos kamo all day all night sang Santon Plus Herbal Oil. Kag sa pala nakit sa lawa, simple lang yun. Maggamit ka mo sang Sis the Pain. Inaya, no question sa basta pala nakit sa lawas, nga daw hindi nakamuka agwanta, sakit ang inyo sininga ulo, ginatrangkaso ka mo or gina, pala nakit bala sang inyo sininga ulo because of migraine, tapos bisan sakit sa tutunlan sa pala nakit sa inyo sininga tuhod, labi na gini may mga arthritis, mag-inom ka mo sang Sis the Pain kung hindi nagig ka mo kagwanta, Dokleyo.
0: Correct, Sir Josel. Pero always, gina-remind na to na sa nagasugod-sugod pala nakit o kung pala maol sa kalawasan, try ito lang, anay. Banyo santa sang Santon Plus Herbal Oil. Kay damo na nakatesting, Sir Josel, nga naumpawan sila sa pagpamanyos pa lang. Pero, amuna, kadaw kita sa pagtumar sa Sis the Pain kung hindi madala sa pagbanyos.
1: Okay, kay daw lang ala, nagigita sa tiyempo sa ato sa nga pagparaga diri sa programa The Secret Sovereigns. Thank you, gina, sa inyo sa nga pag-upon. Kabay pa ng kahatag kami sa inyo ni Doc Leo sang gamay sininga mapuslanon nga mga health tips and information. Kag sa hingapusan sa ato sininga pagparagad, kuan ta lang sang iya sininga statement ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Sa pagkuha sang ihibalo para mahalungan ang aton sininga kalawasan, ang husto sininga edukasyon amo gid ang aton sininga kinahanglan. Gani padayon na kita magsubaybay sa aton sininga programa sa padayon na pagtukib sini sang mga sikreto sa ikayong lawas. Kag dapat tandaan sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyong inyo certified na Turo Path Practitioner Doc Layo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
1: There you are ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga

0: XFM Kid How.
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga o, XFM Kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, X ka.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Tiki mo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, and natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natulan, pampagana sa utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon na bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Pakisabi po ang inyong pangalan, edad, at iba pang pagkakakilanlan.
1: Ako po ay si Attorney Melvin Katibag na kasalukuyang Director ng National Bureau of Investigation. Ang amin pong tanggapan ay address na 9th floor, Pilanbes Cyber Zone Building, Justado Macapagal, Pasay City.
0: Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing profesyon?
1: 29 years po.
0: Saan ka nagtapos ng iyong abogasya?
1: Sa Ateneo Law School po.
0: Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo?
1: Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Philosophy sa University of Santo Tomas.
0: Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man?
1: Nag-aral po ako ng Masters of Law, Major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po.
0: You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man?
1: Bago po ako itinalaga na NBI Director, kasalukuyan po akong naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law.
0: Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director?
1: Ako po ay nanungkulad na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Unang na po dito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
0: Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director?
1: Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority at sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po.
0: Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit?
2: Objection, Your Honor. Relevance.
0: Your Honor, may I respond?
3: Counsel, may answer. Counsel, may respond, rather.
0: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
3: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
1: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos na ako po'y tinalaga bilang Cabinet Secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Kaugnay pa rin ang iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
1: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
0: Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. We already stipulated on this matter. No need for the Director.
0: Your Honor?
3: Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
2: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the Director writes.
0: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI Director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, Mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood, kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI director.
3: Understood, counsel, but although it has been stipulated already by counsel for the respondent, so kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am.
0: Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
1: Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanisimin po administratively po ng aming opisina.
0: Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan, kung mayroon man, at kung iyong nalalaman?
1: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
0: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
3: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. Akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan. At bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para pito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan.
3: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Motibag is concerned. Kindly proceed,
0: Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
1: Malino naman po na nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
0: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
1: Base po sa aking mandato bilang director, nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabimbing at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ikinasuhan ng aming Cybercrime Division ng Great Threat at Inciting to Sedition na kasalukuyan po ngayong nakabindin sa Department of Justice.
0: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong Great Threat at Inciting to Sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
1: Ang ating pong Vice Presidente, kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
0: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
1: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan gumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po na mga kailangang gawin.
0: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
1: Napakahalaga po para sa amin sapagkat na from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat na po sa ating national security.
0: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente?
1: Meron po akong inisyo na Administrative Order No. 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
0: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order No. 11, ito ba ay makikilala mo?
1: Opo.
0: Your Honor, may we request that AO No. 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
3: Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please.
0: Mr. Witness,
2: Your Honor, we manifest your for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
3: So noted. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting,
0: Your Honor,
3: while we are awaiting for their review of the document.
0: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
3: At a later time?
0: Yes, Your Honor.
3: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
4: Not really, Your
3: Honor. Attorney Kapunan, kindly...
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order No. 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order No. 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
1: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
0: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order No. 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
1: Sa akin po.
0: Your Honor, may we manifest that AO No. 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
3: Noted.
0: Kaugnay pa rin ng Administrative Order No. 11, Mr. Witness, ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumuluan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pamumuno po ng Assistant Director namin for Investigation at Assistant Director for Intelligence po.
0: Nabanggit mo ang team at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Your Honor, hindi po sino, kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang PID po at ang CFD.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
1: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo, at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan, kung iyong nalalaman, bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
1: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform, at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na yan na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
0: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
1: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe, na kung saan ay atin pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
0: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
1: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at may nagpuproseso ng ganito pong gawain.
0: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
1: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman?
1: Ang pagbubo ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan sa puyan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung po mga seryosong banta, nakatulad ng banta sa ating Pangulo, ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
0: Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force?
1: Nakasal po dyan sa administrative order na yan, ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director, patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor, at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan, dapat po ipalam sa opisina po ng office ng director.
0: Balikan natin ang special task force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang special task force na ito?
1: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security, sapagkat anumang pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa, sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force na ito?
1: May mga pangyayari po natin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon ng ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
0: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force?
1: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte, na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
0: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidente nito, Mr. Witness?
2: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
3: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
0: Your Honor, this
3: witness
0: question...
3: may answer.
1: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing Rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing Rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito ay makikita natin mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa ating pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa ating pong bansa.
0: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
1: Opo.
0: Anong partikular na bahagi ng video nito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
1: Mr. President, will be allowed to check on the timestamp?
3: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinloan, what is your objection?
2: Again, irrelevant, Your Honor.
3: Same ruling, counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the US Are you referring to your notes, rather?
1: Opo, yung po aking investigation.
3: You may refer to your notes.
1: Sorry po, nakasulat ang timestamp ng video na aking po binabanggit.
2: Your Honor, may we be allowed also to...
3: Counsel for, assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
1: Yan po ay nasa timestamp 2:34:35 to 2:34:43.
0: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 2:34:35 to 2:34:43, be flashed, Your Honor.
3: The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking. Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played. While the witness is breaking the seal and bringing it, giving it rather to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent, administrative, or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a... more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?
4: That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
0: Mr. Witness, napanood mong video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina?
1: Yan po yung aking tinutukoy na video.
0: Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala?
1: Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos.
0: Mr. Witness, ano ang kahalagahan ng insidenteng ito sa Rage Coalition sa investigasyon na ginagawa ng Special Task Force kaugnay ng banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
2: Objection, Your Honor. Up to now, the prosecution has not established the relevance of these incidents to the matter at hand, Your Honor.
0: Your Honor, I'm We're in the process.
2: Objecting on the basis of irrelevance, Your Honor.
0: I'm in the process of establishing the relevance already, Your Honor.
3: Counsel, kindly do so as best you can with the shortest possible time. I will allow it.
1: Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming videong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte.
0: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente kung saan sinabi ng Vice Presidente gusto tanggalin ang ulo ng Presidente. Ano itong insidenteng ito kung iyong nalalaman?
1: Sa akin pong recollection sa pag-iimbestiga, ito po yung kanyang press conference noong October 18 ng 2024 kung saan sinabi niya gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? At sinabi rin po niya na imagine cutting his head. So yan po ang binabanggit ko the video.
0: Kaugnay ng sinabi niya na gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Anong partikular na bahagi ng binanggit mo na video ang tumutukoy sa sinabi nito ng Vice Presidente?
1: Mr. Presiding Officer, respectfully, with your permission, for the timestamp, I want to refer
3: to. Witness is allowed to refer to his notes with the assistance and within the view of the counsel, assisting counsel for the respondent and the prosecution if they so desire.
2: Your Honor, can we ask permission to scan the whole notebook, Your Honor? Or at least the salient portions of the notebook, Your Honor.
5: It's a memorandum.
3: To look at it, to scan it, to see that if in... Baka may mga nakasulat na iba dyan na wala nang kinalam. Just to confirm that it is indeed his notes with respect. What is the book you are referring to or notebook you are referring to, Attorney Matibag?
1: Mr. Presiding Officer, actually, diary ko po ito at saka notes eh. Combination. So kung makikita naman po, wala pa noon, iba't iba pong nakasulat dito. May mga personal po, may mga usapin. Ito lamang pong notes ko na ito, nakatoon dun sa date kung saan po nagkaroon na ng investigation po yung administrative order number 11.
2: Then just the salient portions,
0: Your Honor. Your Honor, just for the record, we would like to invoke the right of the witness to refer to his notes because that note pertains to investigation notes which were prepared, done, written at the time of the investigation, Your Honor. That is to refresh his memory, Your Honor.
3: No, the presiding officer already allowed it. Counsel for the respondent, your assisting counsel is there. Without necessarily scanning the whole notebook, which might contain other confidential or perhaps personal information, he may observe what the witness is referring to, and you may make your observations known to the record should he observe something out of the ordinary. Witness may answer.
1: Ang timestamp po dun sa sinabi kong gusto kong tanggalin yung ulo niya ba is from 1:35:57 to 1:36:10 po.
0: Your Honor, may we request that the video of the Vice President on October 18, 2024, during her press conference, previously marked as P411, particularly timestamp 1:35:57 to 1:36:10, be played, Your Honor.
3: Has the USB seal been broken by the witness? If not, witness is instructed to kindly break the seal of the marked evidence in full view of the assisting counsels for the parties. Thereafter, for the USB to be brought to the tech booth, and the clerk of court is instructed to have it played with respect to the identified timestamps of Director Matibag.

0: Gusto ko ang galing ng ulo niya ba?
1: Mr. Witness, napanood mo ang video?
2: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
3: In time still.
1: It may be cut, Your Honor.
2: I'm sorry? Do you want?
1: Maybe cut, Your Honor.
2: Okay.
1: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
3: That is the same video that I was referring to.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
3: Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
2: Witness may do so.
3: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
1: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
2: Pertaining to the same exhibit, counsel.
1: Yes, Your Honor. Same exhibit P411.
2: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
1: Imagine myself cutting his head. Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
3: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
1: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
4: Objection as an answered, Your Honor.
2: Ask and answered. Move on, counsel.
1: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
4: Objection as an answered, Your Honor.
2: Move on, counsel. As an answer, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
1: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
4: Objection made, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
2: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
1: Mr. Witness, anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
4: Objection,
1: kung mayroon man,
4: objection,
1: at kung
4: Your Honor,
1: nalalaman?
4: Objection, Your Honor, still vague and as unanswered.
2: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
3: Salamat po. Papansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating BPC Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag.
4: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
1: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
4: Then we move to strike it off, Your Honor.
2: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
4: You will submit, Your Honor.
1: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
3: Sapagkat ito po yung aming mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
4: Objection vague, Your Honor.
1: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
2: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
3: Ang observasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos, na ginawa noong November 24, na nag-iimbestiga tuwan po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan. Nasa ngayon po ay nakabimbing na sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
1: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
4: Objection as an answered, Your Honor.
2: Asked and answered, counsel. Move on.
1: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question, and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
2: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
1: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit, na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan kung mayroon man kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
3: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all those threats na lumalabas po ngayon. At sa araw-araw nga, eh, meron po tayong manakitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
1: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
3: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
1: Ano pa ang dahilan kung meron man bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition rally?
4: Yung presensya sa answer, Your Honor.
2: Witness may answer.
3: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force, na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga tao nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
1: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition rally. Sino-sino itong mga ito?
4: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: Witness may answer.
3: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
1: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
4: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
3: Sa Tagalog po niyan ay galit o poot. Yun po.
2: Wala pong acronym yun, Director Matias?
3: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po range eh. So, medyo malayo po.
1: May proceed, Your
2: Counsel,
1: Honor.
2: May proceed.
1: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
3: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
1: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
3: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
1: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
3: Ang sa pag-alam
2: Council, you mean April 16, 2026. That's the
5: You're referring to AO 11?
1: Yes, Your Honor.
5: Witness Mensa.
3: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume noong February 20, kasama po sa ating pinag-aralan niyan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
1: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026?
3: Akin po ipinagputos to the task force na may authenticate at may preserve itong video nito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
1: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
3: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
1: Ano naman ang iyong patunay na ang video ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
3: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
1: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
6: Sa photocopy.

0: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
1: Ito po ang Affidavit of Authentication na aking pong binabanggit.
0: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
1: Kay Agent Edgar Apolonio po.
0: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
1: Noong po ito'y sinumbite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda. Kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po dito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
1: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung meron pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man,

0: respect, Your Honor, for this.
1: Establish in the investigation of the NBI regarding the so-called grave threats that they are investigating. But the chair will nevertheless remind again the senator judges, as requested by counsel for the respondents, that this is only as to the fact that Las Cañas executed a document that they used in their open source investigation, not as to the truth of what was read. It was only identified for easy identification by the senator judges, subject to that limited understanding. And I think, counsel, that should be enough for now, insofar as establishing your desire, rather, to establish so-called pattern of violence. Kindly move on already to the other grounds for investigation.
0: Just one last
1: counsel for respondent is recognized.
0: Well, in that case, Your Honor, with all due respect again, then it is like we believe certain portions of the statements as read by this witness, because we are already mentioning about a pattern. So in other words, Your Honor, we give credence, Your Honor, or value to the statements that were read, which is highly improper, and we would like to object to that, Your Honor.
1: We did not give credence to it, counsel. We merely allowed the witness to testify as to the evidence he used and or considered in his investigation, which actually has not yet borne fruit, unless he will testify to the contrary later on, as I believe the investigation as of this moment is still ongoing. But let it end at that. Counsel, please move on to another point.
0: Your Honor, but register your continuing.
1: The continuing objection of counsel for respondent is duly noted and entered into the records. Counsel, lead counsel for the prosecutors, kindly move on.
2: Your Honor.
1: I presume you will go through the five pillars of investigation of the NBI.
2: Yes, Your Honor.
1: Kindly proceed to the next point, the gravity or seriousness aspect.
2: May I just request, Your Honor, that the last portion read by the witness be submarked as P435B. Thank you, Your Honor.
0: So ordered. Objection, Your Honor.
2: Lilinaw kaugnay ng pattern of violence. Ngayon, puntahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
3: Unang-una na po rito kung sino yung pinagbantaan, sino yung sinabing papatayin. At dito po natin makikita na dalawang pinuno ng dalawang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang pangulo ng Pilipinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang ginan, kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang pagbabantang ito.
2: Bukod sa nabanggit mo na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno ang pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man?
3: Mismo ang Vice Presidente na po ang nagsabi na paulit-ulit na no joke, no joke. At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito.
2: Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke. Ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
3: Tinignan po natin yung mga kanina katulad ng video noong October 18 at nung, yung pong kanyang video noong November 23 at nasundan pa po ito noong November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbabanta at siya ay meron ng kinausap at pumayag para patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: Bukod sa nabanggit mong tatlong video, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta?
3: Para sa akin po, hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang Presidente.
0: Jackson, Your Honor, the witness already is providing conclusions of law, Your Honor. May we ask that it be stricken off the record?
2: Your Honor, may I respond to that?
1: Counsel for the prosecutor may respond. Rather, the lead prosecutor may respond.
2: Your Honor, the witness is testifying as to what transpired during the investigation of Special Task Force. He's testifying on the observation, appreciation, and findings of the Special Task Force. And this is the very purpose of presenting the testimony of NBI Director Melvin Matibang.
0: Short rejoinder, Your Honor.
1: Counsel may give a rejoinder.
0: The witness's response is the use of the term confession, which is a legal term. The witness is a lawyer. He knows exactly what he's doing, Your Honor.
2: Nevertheless, Your Honor, that is the testimony of the witness, and that should be considered by the impeachment court.
1: The presiding officer should rule, let it stay in the record as part of the narration of the witness, but not as to a, for the senator judges not to consider it as a conclusion of law, notwithstanding that the witness is the director of the NBI and there is a lawyer and a former dean, that is still not to be used by any of the senator judges as a conclusion of law as to the fact in issue in this impeachment court. Witness, may answer?
2: Bukod sa pinanggit mo, confession, ano pa, kung mayroon man, ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ang gravity at seriousness ng banta.
3: May tuturing po natin ito na mabigat at seryoso. Sapagkat alam niyo po, ang NBI, meron po kaming mga local foreign counterparts na sa investigation din na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan. At kasama po rin aming pinag-uusapan ang mga pangyayari sa kanilang lugar, sa ating lugar. At napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutulungan. At kung saan po sa amin pong pakikipag-usap rito ay atin pong napag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinasabi na ito ay seryoso na pagbabanta. At sinabi pa nga na kung sa kanilang jurisdiction ito nangyari, maaaring hanggang ngayon, ay nakakulong ang nagbanta na Vice Presidente o maaaring natanggal na sa pwesto ang Vice Presidente na nagbanta sa Pangulo.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta?
3: Ito naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang pabausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
2: Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano pa o sino pa kung mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan?
3: Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy ng mga banta kahit na po ng mga ordinaryong individual. At kasama na rin po dito ang patuloy na banta po nabanggit po ng ating pong Mayor Bastet Duterte po.
2: Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat?
3: Unang-una po dabing tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap na sa pagpatay, alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Hinata, alam po natin na matagal ding nangungkulang Pangulo ang kanyang aba po, at sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaaring ibilang natin dito yung mga men in uniforms sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapatay.
2: Binanggit mo ang network ng dating Pangulo, ganun din na ang ama ay dating Pangulo. Binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta?
3: Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Dapit Death Squad na pumatay ng mga tao through EJK. Ibig sabihin po, pag ating ito ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano.
2: At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa? Kung mayroon man ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta.
3: It is also public record, nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan nung may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte.
2: Bukod sa binanggit mong pag-aaring baril at financial connections, Mr. Witness, ano pa, kung mayroon pa, ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
3: Karugtong po rito yung Vice Presidential Security Group, yung VPSG na tinatawag natin. Alam natin na sa ngayon ay napakarami pong membro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugon po sa kanya pong mga instructions.
2: Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan. Motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man? Kaugnay ng motive at intention ng nagbanta.
3: Una-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon.
2: Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intensyon ng nagbanta?
3: Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security. Sabagat makikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa limang batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente.
0: Thanks, Your Honor. May we know the question?
1: Allow the counsel to finish. She's not yet finished.
2: The basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
0: Objection on the word, use of the word banta, Your Honor.
1: Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer.
3: Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin. Meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron po mga magko-comment na barili na yan. Meron pong mga sa video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasanang baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
2: Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force? Kaugnay pa rin ang inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
3: Malinaw po ang mandato ng Special Task Force. At ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para pupatayin ang ating Pangulo.
2: Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman kung mayroon man kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker?
3: So ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads natin po sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
2: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
3: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi.
2: Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo?
3: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin pong katatayuan bilang MBA Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
2: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang ng mga Senator Judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
3: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una po mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order No. 15 po ng ating pong Pangulo.
2: Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon meron, kung meron man, na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo?
3: Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report narito lang yung ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampapubliko.
2: Ano-ano yung mga...
4: Council correspondent is recognized.
5: We are considering already the length of time. Can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor?
1: Actually, I'm about to do so as soon as the council for the lead council winds up.
2: I'm about to conclude.
1: As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel?
5: Okay, Your Honor.
1: Counsel may proceed. Witness may answer.
2: Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina?
3: Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan.
2: Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita?
3: Kasama na po ito.
2: Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man.
5: Objection, Your Honor.
2: Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is still part of the investigation.
1: I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel.
2: I have no further question, Your Honor.
1: If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that we start, it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box.
6: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Sample Plus Gold.
7: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Sister Pain.
15: Si Michelle Negri, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. The
2: Secrets of Health. Kung kulang ka permisa tulog sa radyo sila, no? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josiel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsag o ayos ang kondisyon.
4: Southern Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josiel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag-ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josiel, na kung kaysa, manang silim lang, Sir Josiel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josiel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josiel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why? Kasi yung focus, Sir Josiel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josiel, mabantayan at mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
0: Southern Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaw galingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta hon nato ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
4: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes, to health!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan mag
0: Gitilaw. The Secrets of Health.
2: Tika'y hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
7: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santhon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
7: Mm-hmm.
2: Mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
7: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secrets of Health.
2: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na
7: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes!
7: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
8: The Secrets of Health.
9: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
12: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good

0: Oasis. Laging matamlay, pare. Panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulid sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
5: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon.
5: Edukasyon. Edukasyon
6: para sa ikaayong lawas.
5: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa ikaayong lawas.
5: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
6: Edukasyon,
5: edukasyon
6: para sa ikayong lawas.
5: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kun sa diin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang

0: sangkap sa Evergreen Herbal Capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez.

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Mga katropa,

0: community hearing coverage of XFM Philippines.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
10: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil
4: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Sister Payne.
21: Si Michelle Legare, isa ka

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM.
5: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
6: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
7: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
0: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. Santhon Plus Gold.
8: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
16: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM. Impeachment coverage. Santhon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: naman ng abogado si Terry Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya dukul sa mga
1: Your Honor, it appears that we're having technical difficulties. Can you just replay that part, Your Honor?
2: Your Honor, may I make a manifestation first?
3: Can the tech kindly pause and rewind a bit with respect to the portion? Just a bit.
1: Your Honor, this is part of the question, Your Honor. Can we ask that the manifestation be made after the playing of this video and the asking of the appropriate question?
2: Your Honor, the manifestation concerns the very video that they are presenting.
3: We're already playing it, Lead Counsel. We will recognize you after the video is played. Kindly proceed with the playing of the video.
0: Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
4: Hello? Narinig ko ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
4: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong kopya ng hearing. Ano, pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung hinawag niyo ng bastos kasi pumalakta kami because of Congresswoman Cardona. Thank you na nakakain kami. Ako po yung natatakot kumain ng pagkain ng makamang kaya. Kung mag-iingat po kayo, nasa teritoryo kayo ng Kalaban.
0: Kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You need what you
4: want. Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Kaya sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po namaya kasi totoo yung mga naririnig namin. I don't know if it's true na meron ba silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balat in the future. Mag-ingat po kayo. Kami po kasi na kami na EDSA Friday through. Kami yung bumago every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue. Sa dinami-rami naman problema natin, ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kung ang remedy naman ninyo na nasa posisyon o na mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyo maging remedy para matapos na ito, lalo't magsisigaw mo po ang taong bayan na mag-people power?
0: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Ito sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo sa BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Kung hindi mo magpatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa mga kabayan na.
5: Thank you.
0: Ang laban, wala dyan sa exam, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nagbun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust ng pagkamugi ng hopelessness kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, million people. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang binoto namin yan dahil sinabi mo ang boto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan. Ang taong bayan, ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Hindi ba dapat yung gobyerno natin na nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Diba, hugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ng tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam.
1: Alright. For the benefit of this court, that is timestamp 1-12. 1:12:43 onwards of the video recording with accompanying transcript.
3: With the permission of the counsel for respondent, the lead prosecutor is recognized for manifestation.
2: Your Honor, I wish to manifest that the video which was played is unmarked and spliced video, Your Honor. That is for the record.
3: The counsel for respondent just mentioned the timestamp and the marking as well. Counsel for the respondent may proceed.
1: All right. Now, Director Matibag, these are my questions about the statements of VP Sara in that video. Do you have personal knowledge of the theft incident involving Attorney Lopez's cellphone?
6: Wala po.
1: Wala. Do you have personal knowledge on the buffet in the House of Representatives?
6: Wala po.
1: Wala. Do you have personal knowledge on the communities na asin lang ang kinakain?
6: Wala po.
1: Alright. Do you have personal knowledge on the person whom VP Sara talked to regarding BBM, FL, and the former speaker?
6: Wala po dahil wala. Siya nakipag-usap.
1: Alright. Okay. Thank you for that. So, now, you mentioned that you watched the whole video.

0: ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito.
1: Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente.
0: Malino po yun, sapagkat lababas lang naman po yun doon sa sinasabi nitong si Princess Maui.
1: Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Ruiz Ontiveros. Next to interject and make his interventions would be our Senate President, Sherwin Gachalian. He is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikita ang NBI na nakontratang papatay?
0: Wala po pong specific na personalidad.
3: Wala pang specific na nakikita.
0: Apo.
3: Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta kundi isang plano talaga. So may plano.
0: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice-presidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad.
3: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
0: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
3: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
0: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
3: Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
0: Sa ngayon po,
3: magtuturo lang sila.
0: Doon po sa iba persons of interest, meron po kami kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng business.
3: At anong ebidensya ang magpapatuhi na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
0: Yan po ang ating kukunin sa na-information pa sa ating pong mga persons of interest, na ating pong senior surveillance. Katunayan po as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
3: Okay, so tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation.
0: Tama po.
3: Ngayon nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? And task force, temporary in nature lang yan, diba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation?
0: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng vice-presidente. At yun naman pong task force bukod po sa seguridad ng presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din bumabalik.
3: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
0: Only in the time po na atin po matukoy na finally yung atin pong...
3: Kailan ngayon? Do you have a time frame? Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa?
0: I cannot give the exact time, but... The task force was established on April 16 and it's doing great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating punti.
3: Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress?
0: Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na na-identify natin pong pinupuntahan po.
3: And can you give me a time frame kung... within 3 months, 6 months, matutukoy na itong kakontrata?
0: Can
3: you give me a time frame? An indicative time frame?
0: As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months, magkakaroon po tayo. Mas malinaw po na data tungkol po dito.
3: But in 3 to 6 months, matutukoy na natin

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
6: Sa aking kapal sa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. X.

0: exciting, bro.
1: The Secrets of Hell.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permihagin na tuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: 7 Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang yun, nakatulogin man. Kung ang adukapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
1: Sanzon, vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsar o nangyong mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: And then, Sir Josel, nakong kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton, nabalubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian.
1: 7 Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na ton ng aton sa pagtulog kada gabi?
1: Masaya ang buhay, kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The secrets of health.
4: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba na Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal, didto kagid na namitan mag sige tilaw.
3: The secrets of health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning Premium D3 coffee mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
4: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
5: mm-hmm.
4: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa nga ton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
4: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ini duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help.
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health.
6: Sample Plus Gold.
7: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keep the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Negri is

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exam!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Cold!
2: Ito nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Cold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Cold!
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Excellent!

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang sestapain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Dali lang pala.
0: Naaman.
1: Nalamuot lang kita ang nakita ko. Ah.
0: Ano nakita mo?
1: Walang tawablay sura mo sa
0: wala man naglisik, sa monitor. Wala man naglisik itlog ko.
1: Wala man.
0: Anong tsura ko sa monitor? Kay ako man na iya.
1: Ikaw ang gani.
0: O galing.
1: Do pare.
0: Dabag wala na ordinan.
1: O gani.
0: Amo ginaabalabas sa nagakaedad ta. Naga ang imo bala forehead. Naga ano?
1: Nagalapad gid man.
0: Hindi nagala four.
1: Hindi ah, gapakilala na naayang lapad kadutaan niyo.
0: Really?
1: Oh, yes.
0: Sa ako ng mga kadutaan, aral lang sa kuko. Dirty.
1: Yuck.
0: Yuck. Eh, welcome tanaan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island sa Roa City, Capiz. Mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Rojas.
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Dre.
0: Correct. Balaan mo ha. Ili-ili mo digurong amon nga. Ili-ili mo digurong account ko ay.
1: Ang ano?
0: Ili-ili mo digurong account sang XFM di o.
1: Oh. Wala ko na yung blanco ginapabalo ko ni Chris kaya hindi tayo mag-duty.
0: Sa Kabankalan, XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: John Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 Kalibo with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel.

0: Antique, XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang.
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos 98.9 with Katropang.
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5 sa radyo. Kag sa telebisyon, analog, channel 13 and IPTV, digital, channel 29. Via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante City.
1: Yes.
0: Sa mga gusto mag-intra sa phone pal nga programa sa alas 12 sa tungang gabi, pwede nyo na masave ang amon nga mga numero sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. So, ano ito kayo subong adlaw gani na?
1: Adlaw, we are already Wednesday.
0: Are you sure?
1: Tuesday. Tuesday.
0: Kabatong lang sa komisyon mo, kadali ka na po uli.
1: Today is Tuesday, July 22. 22, good man. 21. Budlay ko nula di ka. Budlay ko nula di kalendaryo no so lord ah.
0: Te ano gin man July 22, July 21.
1: 21.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Adlaw sang?
1: Adlaw sang Tuesday.
0: Parilis ko yung mga komisyon sa katapusan bulan sunod ah.
1: Wow.
0: Kaya kakalipat ka dahil mas mga kapot ka kwarta. Nga mali-malion ka dahil yun. O kung palipat-lipatan mo lang kaya nahunos naman sa GCash.
1: Ay, wala ah.
0: Ay, sino kayo nag-interview tagay sa aga? Si Miss?
1: Miss Ivy Violan.
0: Wow. Te, may pang Jollibee ka ay?
1: Yes, tomorrow. Thank you, Ivy.
0: Miss Ivy, salamat po sa ano sa time para makipag-usap kami sa inyo nung kaninang umaga.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Sa susunod na linggo, I am trying to contact with Miss Sarcy Emmanuel.
0: Ay, mayo lang kayo sign off sa Domingo.
1: Ha?
0: Sign off sa Domingo?
1: Sa susunod na linggo.
0: Amo gani?
1: Hindi, hindi mo na yung siringe yung linggo nga Sunday. Kay magsiringe kaya linggo, pwede na siya week.
0: Oh. Diba?
1: Sa susunod na...
0: Ti, ari man sa ako ng yabi sa transmitter.
1: Ha?
0: Ari man sa akong yabi sa transmitter.
1: Don't guess.
0: I-sign off ko sa Domingo. Ha? I-sign off ko sa Domingo.
1: Ati ho ah.
0: Ang oras, 25 minutes after 9 o'clock. Comment lang ka muda sa Amon FB Live Troy Tisoy 2.0. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.
1: Dumanta.

0: Boss, Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan nami, Gis.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, supplement for men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe, gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon din dyan, Turbo.
3: Turbo, supplement for men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Abala ni Gidya kung sa din lang as tapos nga mo, no? Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwa po na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton, sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. Now na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Mayong gabi sa kay Joy Kapasilan, Lee Fardigno, binayaan sang Barangay Alihis, Bacolod City, kag ginagreet niya si May de la Cruz kag Arjen Saura. Request ko dayon sang nandito ako. Nandito ako para sa ila. More power. Nandito ako para sa ila. Te, mayaday ah.
1: Mayad eh.
0: May caller kita sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hi?
0: Ah, ragali. Hello, good evening. Sino ni? Ay, wala signal. Manami pa naman tani ang huni ka. Tingog na. Hello?
2: Hello.
0: Ay, ara, ara. Maintain lang ha. Pangalan.
2: Beth. Manalino.
0: Si Beth?
2: Bel. Manalino. Nakatawag na ko na sa inyo.
0: Ah, si Bel. Gali. Si Bel. Din si Iloilo, Ma'am Bel?
2: Okay lang.
0: Sa diin si Iloilo.
2: Second place.
0: Ah, sa Grand Plains. Okay. Ma'am, ang imo radyo, i-mute lang anay. Sa cellphone lang pamati. Okay na?
2: Sa cellphone?
0: I-mute lang imo nga sa cellphone lang pamati sa amon nga tingog bala nga naghahambal sa imo. Ang imo nga radyo kon monitor sa Facebook, i-mute lang para hindi ka maulihi.
2: Okay.
0: Okay na. Pila na edad mo, Bel? Bo, buwas pa tayo sa tuwang gabi. Makabati isang sabat niya. Ya.
1: Hello?
0: Bel?
2: Hello?
0: Pila na edad mo?
2: Nakatawag na ko na isang ligay.
0: Pamati, balanay sa pamangkot. Bala, pila na edad mo?
2: 56.
0: Pila, 56. May bana pa ni eh, o kun balo patay, balo buhi?
2: Patay na.
0: Ah, sang-san o lang?
2: Ah?
1: 11 years na.
0: 11 years o kun 11 weeks?
2: 11 years.
0: Ah, 11 years. Nga na patay sa wala masagin patay.
2: Makinig lang ito yung patay.
0: Oo, nga na patay sa hao.
2: Sige. Kung sa
0: mga masakit. Tapos ginsakyan mo pagin, nadayon na lang.
2: Wala na
0: eh. Ah, wala na. Pila bilog bata nyo? Alima, Dol.
1: Wow, ang mapisan ka man gali, no?
0: Anong work mo da sa Grand Plains?
2: Ano naman, itong nalawag ko sa inyo. Wala.
0: Ambot, ah, namangkot kami yagani ko. Anong work mo da? Ya, ah. Nagin na pa dumdum. Mungkin nga wala na kami gani ka dumdum. Ano work mo da?
2: Sa sudut kang balay ah.
0: Nagagawa man kong kaisa?
2: Oo.
0: Ah, very good. Mayo na, mabalanta ang nagagawa siya kung kaisa.
1: Correct.
0: Kaya kung sa sulod balay lang tanan, ano na ni Ayan ang iyang itsura, mungha.
1: Oo eh. Basilap si Una eh.
0: Tinong tuyo mo sa amo ni Dolphy sa mga gabi nga nakatawag si Ma'am Belle?
2: Ano na, nagkakamate ko sa inyo, nagkakalingaw man ko sa inyo, nga duha.
0: Ah. Kung sige-sige ho, nung pag ina, duha lang na ang pasingaduan mo. Maluyag ka sa akon o kung magpabira ka kay Dolphy?
2: Sabi naman.
0: Tuod man.
1: Oh yeah, wala kami na tiyag lahog.
0: Kay makawiwili kami ya balang daan kada gabi. Madalman ka gijaya sa amon, labot na madalman ka, pakalaman ka pag ni Dolphy.
1: Te, ano si mo?
0: Te, pili ka na sa din ka sa madalman o kung makalaman?
2: Wala na.
0: Ah, wala.
2: Wala na sa duwa.
0: Wala nagakalam.
2: Wala na.
0: Wala nagakalam.
1: Wala nagakalam ya.
2: Wala.
0: Ay, kaya wala na may gatukri mo. Pero kung may gatukri pala, makalampa na iya, Belle.
2: Hello?
0: Ay, wala na may gatukri. Pero kung may matukri na iya bala, makalampa na siya.
1: Amugid.
2: Hindi, nalibya.
0: Gusto mo itry?
1: Belle?
2: Hindi
0: na sa'ko na mag-try.
1: Wala ka nagigid ka na, mamana? Ha?
2: Wala na libra enough na kuya.
1: Oo, okay, kung tani, kung mamana ka pa, hindi ka mamana sa apelido nga Latibaya.
0: Kaya kalain sa ngayon mo apelido. Biskan lat na lang gani. Ang mga incheck na balang apelido, di ba? Mga hu, o mga luy, lat, na. Oh, te, iya pangalan si Belle, tapos iya pamanahon.
1: Lat.
0: Oh, te, namigin. So, ano man ang aton istoryahan sa mga gabi, kay total, hindi ka naman mangita sing pamanahon. Tapos, nag-aistoryanay kita sa mga tatlo. O, anong topic ta? Ano pamangkot mo sa amon? Base masabat pa man lang.
2: Maano lang, kuya. Ang request lang ko pwede.
0: Baw, naglabot pa ta sa isa ka oras ng istoryanay. Request ka man ang gali.
1: Request ka man ang gali.
0: Nung title, sang kanta?
2: Some Hearts Are Diamond.
0: Ano kuno, Dol?
1: Some Hearts Are Diamond.
0: Ah, Neil, no? Si Neil. Atong technician sa ano sa ruwas. Neil, ano to gani man? Hearts Diamond, no? Ah, si Chris Norman gali. Si Chris Norman. Oh, si Chris, some hearts are diamonds.
1: Oh, sa makulod niya si Chris.
0: So mo lang nang tuyo, ma-request ka lang, ma'am.
2: Okay.
0: Sige, ma'am, play ko. Play, i-play ko dugay-dugay ha. Makuha pa kami color isa. Ngarang mangita gid.
2: Okay.
0: Thank you.
1: Oh, salamat kid.
0: Good night. Bye. O, tawag ang iban sa 0915-8311-431, 0915-8311-431.
1: O kung sa 0912-0076-793.
0: Kay wala pa kami gani kasugod, may pasayod na dayon. Mulat kami ha. 0915-8311-431 kag atong 0912-007-6793 kag padayon lang sa pag-intra sa amon nga Santon and XFM Libo-libong papremyo. Kung sa diin kamo makaangkon sang 3,000 pesos nga cash, baka lang kamo sang Yes 12 products pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, and 5 sachets of Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirmahan nyo, kagihulog sa mga official drop boxes located at XFM Station sa Negros, kag Panay Island. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello. May gabi.
0: Galuya, oh. Tong caller.
3: Dali. Dugay-dugay,
0: mapagsik na ko. Mapagsik ka na. Nga, nagatigbaliw ka man kada oras. Ngalan mo, sir?
3: Hidlaw. Si Leo.
0: Dali lang. Nga, naka-mention ka nga hidlaw. Nga, anong may ara sa aton? Nga, tatlo. Nga, ang amambal ka nga na hidlaw.
3: Ano, DJ?
0: Ano nang gambal man? Imo na.
1: Undi ah.
0: Ang yaguro. Ano nga ambal mo? Ah, tumala nga ambal mo nga nahidlaw ka sa amon. Nga nahidlaw ka, gid. Nga naano ka.
3: Ay, nahidlaw ako sa inyo. Magbugtong-bugtong.
1: Magbugtong-bugtong. Sige.
0: Din ka gani, Leo?
3: Kwartero, kapis.
0: Ari, taga-kapis.
1: Nadumduman ko na sa amunisang wala na kasabat sa kalfot.
3: Ang tawag mula ko?
0: Oo. Kay?
3: Ay, Padayonon.
0: Padayonon ang bugtong-bugtong.
1: Okay. Bugtong-bugtong naman ta.
0: Kay mga preparar kami. Sino mauna?
3: Sige. Sino
0: mauna? Ikaw?
3: Ako.
0: Ikaw? Sige.
3: Pwede.
0: Pwede, pag gusto. Ginawa mo na. May buhot ka naman.
3: Sobra sa buhot.
0: Oh, sige, tira.
3: Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
0: Klo.
1: Kloana ya.
0: Klo.
3: Ay kadagabi na raw.
0: Amo gani, klo.
3: Ay damo na. Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
1: Klo gani.
0: Kay kami klo.
3: Aklo.
0: Oo.
3: Ang klo ni mahaba.
0: Mahaba.
1: Bibiron?
3: Mahaba.
1: Bibiron ka bata?
0: Chupon?
3: Wrong.
0: Chupon?
3: Wrong.
0: Dali lang, gid. Wala labot sa malaba. Ano pa gid ang additional nga klo?
3: Matiga.
0: Hmm? May taliwis, ne?
3: Matiga.
0: May taliwis.
3: Hindi.
1: May kalokal.
0: May ano, ne?
1: Ha?
0: May giring, ne? May giring. Oo.
3: Pwede na kong keringon eh. Pwede na kong hindi.
0: Dali lang.
3: Pwede na mahining-hining.
0: Ano ni sa bagay ni? Bagay?
3: Bagay.
0: Bagay siya, Dol. Gamit, no?
1: Gamit ko nung aging tublok sang gabi.
0: Hindi. Gin ano ito kayo, Eliot Mamangkot?
3: Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
0: Isa kagabi nga ginpaungot, aga na gingabot. Dolph, ikaw anay Dolph, kay pangitaon mo ng answer niya. Hindi ta magsuko, hindi ta ni masabat, ha?
1: Nang... Ano kaya panawag sa niya? Muskitiro?
3: Wrong.
0: Larong Japon, daw perdi ta. Ano to gani? Isa kagabi.
1: Naging paungot. Aga naging galbot.
0: Aga naging gabot. Ano ni man? Lagi na?
1: Sa sulod balay?
3: Yes.
1: Sa sulod balay.
0: Kakabalo na ko ah.
1: Kwan
0: ano ni sa?
3: Malam na nga.
0: Ano ni sa pertahan eh?
3: Yes.
0: Trangka!
1: Trangka!
3: Ay, obos na nga. Control mo. Okay man.
0: Sabi mo, may isaano kami, ha? Oh, ako naman, dason si Dolpe, ari-ay.
3: Ari-ay.
0: Ang dagat, ginputos ang langit. Ang langit, ginputos ang tul-an. Ang tul-an, ginputos sang bulbul. Ang bulbul, ginputos ang panit. Sabat.
3: Lubi.
0: Final answer.
3: Isa lang.
0: Final answer.
3: Lumbi.
0: Final answer.
3: Lumbi.
0: Are you sure?
3: Lumbi.
0: Are you sure?
3: Lumbi.
0: Lumbi?
3: Yes.
0: Hindi mabawi.
3: Lumbi.
0: Balik tarang lumbi. Balik tarang lumbi. Balik tarang lumbi.
3: Lumbi.
0: Balik tarang lumbi.
3: Bilo.
0: Buli.
3: Ay, tama.
0: Oh, ba?
3: Buli. Lumbi.
0: Pero tsakto ang imo sabat. Wow. Tay na ta. Tay na.
1: Oh,
0: sabtan na, patas sa tanga doa pero may ari pa. May... May harap ako spare si Dolpe. Okay, Dolpe naman.
1: Oh. Anong ara? Oh, sige. Anong ara sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Ano ang ara
1: sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Oh, sabat. Leo.
3: Ang sa likod, ara sa likod ko.
1: Eh, ano?
3: Buli.
0: Oh, buli. Buli. Buli. Nasabat man. Mo na na.
1: Anong ara sa likod mo nga ara sa atubang ko?
0: Oh. Oh, sabat?
3: Ano?
1: Ano?
3: Kadubi. Ang sabat.
1: Te, party mo lang sa sanglawas ka.
0: Ha? Ano? Ano ka na? Sirit ka na?
3: Sirit.
0: Ako masabat.
1: Sabta.
0: Oh, liwat, mangkot.
1: Anong
3: saulit, saulit.
1: Anong araw
0: sa likod? Nagsirit ka na, hindi na mag-intra, oh, pamati ka na da.
1: Anong araw sa likod mo? Anong araw sa likod mo? Nga araw sa tubang ko.
0: Sa ako na masabat?
1: Oh, sige
0: ah. Oh, ikaw.
1: Ah,
0: ikaw.
1: Sige. Oo eh, ikaw ko. Kaya kung di wala mo masabat.
0: Wala. Sabat ko ah. Oh,
1: correct.
0: Oh.
1: Siya yang wala kasabat.
0: Oh, gani, wala sa kasabat. Oh, patas sa tatlo.
1: Patas sa ta, patas sa.
0: Oh, balik naman sa imo, Migo. Leo, ikaw naman.
3: Oh, sige.
0: Oh.
3: Sana lang.
0: Sana lang.
3: May itong mabulbulon na pula busikaron.
0: May itom nga bulbulon mapula busikaron. Tama?
3: Busikaron.
0: Tama?
3: Yes.
1: Rambutan?
0: Kung masabtan...
3: Hindi.
0: Kung masabtan ko, ano na yung aton nga ano? Ang aton nga dealing?
1: Padya. Oh.
0: Anong padya kung masabtan ko?
3: Maka-quiz na yun to.
0: Hindi ah, kami ma ako masabat, kami ma-premium sa iyo. Nami sa nguni mo ba?
1: Nami sa imo eh.
0: Oh. Gaan mo ko GCash ah. Liwat gani, ano to? Liwat.
3: Kuan lang.
0: Ha?
3: Ang ano lang GCash, agas lang.
0: Oh sige. Ha, ah, pamangkot mo liwat, maitom nga bulbulon, mapula busikaron.
3: Oh.
0: At suwete!
3: Yeah.
1: Oh, lagi kas kami buat.
0: At suwete ko ni Sweetis.
1: Sweetis.
0: Eh, ako naman, ako naman. Last si Dolpe ah. Ari-ay. Ari-ay, ari-ay. Tani diya masabtan ba? Ari-ay. Ari-ay. Ah.
1: Ako anay ah.
0: Ako ah, ako ah.
1: Sige, sige ah.
0: Oh, abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay pero namit.
1: Eh, ano na?
3: Wow.
0: Oo.
3: Ano na?
0: Abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay siya, pero manamit.
3: Itlog.
0: Ha?
1: Ano?
3: Itlog.
0: Wrong.
3: Itlog.
0: Wrong.
3: Ah, kalimango.
0: Ha?
3: Kalimango.
0: Tanda-tanda kasi iyo. Kabalo kasi iyo. Kure-kure ko.
1: Okay.
0: Kalimango. Tanda-tanda. Bilim na gito siya.
3: Nag-orange
0: yun
3: man.
0: Oo.
1: O, di ako naman.
0: Tsakto-tsakto. May buot na gito sa subong
3: niya.
1: Pula nga bulbulon, puti kun ugumon.
0: Pula nga bulbulon, puti kun ugumon. Oh, sabat, Leo. Malod ako.
1: Ano, ano?
0: Uleyo, ikaw na. Sige na.
3: Matula.
0: Pula nga
3: bulbul. Matula nga
0: bulbul. Oo. Puti kun ugumon. Te. Tabat.
3: Ice cream. Sigarilyo.
0: Wrong. Wrong. Wala mo na ginaugom ang sigarilyo.
1: Oo. Nachop-chop mo na.
0: Kinakupang. Ado, hindi sa kasabat.
3: Hindi na.
0: Te?
1: Te? Surrender?
0: Te ano?
3: Hindi na.
1: Surrender?
0: Surrender?
1: Surrender ka na?
0: Surrender ka na?
1: Oo.
0: Okay. Wait, may mahimo. Di ang sabat?
1: Ako pa masabat. Masabat, oh, kuya.
0: Sige, sige.
1: Oh, ako masabat. Hindi ka na magsabat, Leo?
3: Hindi na.
1: Gay koklo?
0: Ha?
1: Prutas?
0: Prutas. Ang sabat.
1: Oh, sabat.
0: Rambutan.
1: Correct.
3: Ginaw mo ang mga agila mo ang bagay dito.
0: Uy! Dasang laluan.
1: Oh. Bulbulon pa na.
0: Ano gusto mo? O gumugumon ko mani mo?
1: O asa talas 12 ah. O ikaw pa gid ah. Hindi na, nasurrender ka na. So, wala may nagdaog sa aton. Puro sa nan, ano, it's a tie.
0: It's a tie.
1: Oo, mga ano na kita subong, mga henyo.
3: Nagpasadya lang tayo.
1: Henyo na kita subong sa mga papakot-pakot. Ang
0: gani man. Napasadya mo rin kami subong ang gabi, Leo.
1: Te, ano request mo, Migo Reyo? Reyo, Leo?
3: Ano yung, ano, ano ang marami? Hot or this, o so, love song?
1: Love song lang?
0: Oh, abi ko na yung pakot-pakot ka yakon. Ano?
1: Dasiga man, kadugay man, imit lang.
3: Manunggom pa ko.
1: Manunggom.
3: Nothing's gonna change my love for you.
0: Wow! Para kay sinuna?
3: Para sa mga katanan na nagpalamati.
1: Wow. Regards dira sa mga taga-kwartero, Kapis, ha? Ara dira sa inyo naghalin ang tawag ni gani, henyo sa papakot-pakot sa phone pal.
0: Si Leo.
1: Si Leo.
3: Pwede ako sharing sa Gret.
1: Gabi, abusar na ginaimo niya.
0: Oh, Gret na.
1: Gigo.
3: Nasa tanan, nga pala mati sa XXM. Si anak ko ni Ablo sa Iloilo, si Ivan, si Angelo Karaikwe, Kabungan, si Rick sa Bacolod, si Canelin, kasi si Angeline dali sa Bacolod, nagpamati sa Bungan. Salamat, Gid.
1: Thank you, Leo. Regards sa mga taga-Kapis. Okay. Bye-bye.
0: Salamat, Gid.
3: Tamakian ko, Gid.
1: Play ko sa Bungan. Play ko sa Bungan. Terrible si Leo, no? Mga sabay sa aton na binuang, no? 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ng immune system. Tumarka mo adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
0: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
1: Bakal ka mo sa mga suki nga butika kag sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik na sa phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Inom ka mo o kung tumar ka mo sang Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balan nyo nga makapadula sang panuhot nga akon kag panalakit sa kalawasan.
0: Ano gid bala?
1: Panuhot kag ano eh?
0: Kag
1: panalakit sa kalawasan.
0: Ano na sa?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Nagasin mo sa mo, imo adli ba? Ano ka man? hindi ka sige, amo na.
2: Katugnaw.
0: Kaya yung dila, gapilo, sige ka. Hindi mo ngayon pag-ipa-deep throat.
2: Apaw lang eh.
0: Kung na mo lumur ka kagta sa imong ipon.
2: Ilumilo na iya.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076. Liwata.
0: Liwata! Hindi ka get over. Ngayon kinakagat sa ngipon.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, hindi mo magagda.
2: Mangiluman mo.
0: Kag ang globe na munda sa mga gusto mga lipay sa buong gabi. Istorya lang kami. 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Gina-hype ko lang ang madaugan nyo gali sa Santon in XFM libu-libong pa-premyo sa Grand Draw mo tong 50,000 pesos nga cash. May 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Na, namuna siya mga katropa. Then, kada simana, 3,000 pesos ang ilang madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: No, Ted, in pa ka mo?
0: Wala ka da. Sino galantaw da sa mo live subong man?
1: Si Andrew Abelliar sang Silay City.
0: Si Solomon Antonio Arisha nagsulod sa aton nga FB live. Mumalang ni sila. May na-notice ko nga daw nagbuhin ang nagalantaw subong. Nabuhinan sino to gani nga gabi-gabi nga naga-message gani man si to ka panghagad gani video call si Sweet Dalen
1: si ano si Manananggal wala naman
0: wala man si Manananggal nagbulos guro si ano si Ma'am Kicks Malundo
1: oo
0: nagpahuway na guro si Ma'am Kicks kay ano na alas 10:32 na tigpalahuway na gyud man subong. Tapos, ano yung muya kung magtag 10:32 na ano na sa imo?
1: Tigdilindog. Ay, di bala?
0: Tigdilindog na. Kagaho na yan, tigdilindog yan.
1: Kung kagaho na, tigkiriwi na yan.
0: Pero bala, kakapiktuhan bala na ang pagtindog. Gila, binagito na mudamo o ginapinsar.
1: Oo eh.
0: Tapos, arang sako-sako, abala permi. Doon na gid yan. Doon nagtapik na lang sa nga daw panit.
1: Ano, chicharon?
0: Chicharon. Tapos, ang ato ng mga taxi drivers na nagapamati, ha? Kag, mga nakagrab. Tapos, ang ato ng mga, ang nagapangdulong gani isang parcel gani doon. Ang tawag siya na gani sila doon. Nagdulong isang parcel.
1: Mga delivery?
0: Oo, mga delivery. Tapos, may nag-order pa yung daan subong mo ang mga food panda mga muna bala nan. Mayong gabi na sa inyo ha? Most especially ang mga may cellphone pa nga naka-FM pa bala may ara pa built-in nga FM nga ang tawag siya hardware ang cellphone kay earphone nila nang kulang tapos maka-tune in na sila dahil sa FM. Pero ang mga bago subong guwa nga mga cellphone wala na dala sing FM doll. Pero hindi man ta Japon madula kay sa ilang Google Play Store i-type lang nila XFM Philippines may ara man kita dira sing audio streaming worldwide.
1: Wow.
0: Yes, basta may ara ka lang data maka-connect ka lang sa inyong mga cellphone pinaagi sa amon nga apps. Sino gambal naman?
1: Sino gambal naman?
0: May gambal ka dyan, no?
1: Wala.
0: Makakonect ka mo sa amon nga audio streaming worldwide kung i-download nyo sa inyo Google Play Store. I-type nyo lang ang XFM Philippines. Kayo mapop up na daan tanan-tanan nga mga radio station sang XFM from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pili lang ka muda kung sa diin ka mo mamati. Basta kung sa Dirisobong, kung kapamati ka mo sa PhonePal, arada, naga-connect ang XFM Bacolod, Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Sagay, Calibo, Rojas, Iloilo, Anti... Kadamo, gali, Dolp. Damo, Dolp, no?
1: Oo, eh.
0: Grabe. Galing kay... Tani bala ang mga ano, ang mga telcos bala. Ilaman pa kami pakapinan man tani sing free call ang data para magamit man Japan ng cellphone. Pero kita na gini dapat ang mag-adjust dol. Maobra gid kita sing messenger man nga ilatawgan. 'Di ba?
1: Lan gid.
0: Maobra ko sing ano bala. Maobra ko sing bag-o nga account nga pangalan niya PhonePal.
1: Gaston.
0: Kaya para ma-access ko lang diri ang ano, ang messenger, i-type lang nila phone pal, din ma-message sila sa aton. Pwede sila katawag sa aton messenger.
1: Okay, pwede.
0: Diba? Oo. Nga, subong ko lang dumduman man. Ikaw, Abik, ito, wala ka man niya kapanumdum. Yan mo kung anong maayo i-suggest.
1: May utok pa ko.
0: Nagmala na utok mo?
1: Amo na ganyan kaon ko batsoy para magdamo.
0: Gusto mo mabasunt ang utok mo?
1: Yes.
0: Simple ma lang na ang solusyon si Nadira. Maano lang ikaw. Ma-order ka lang sa ER sang ano, dextrose.
1: Boa.
0: Ang orchids bala, kung ang dextrosan mo, di ba?
1: Gatambok bala.
0: Gatambok ang manami, ang ilang ang mga bulak. Mm-hmm. So muna, that is why, muna nga ako na dumduman nga kinanglan ko nga i-ano sa imo.
1: Mag-dextros ka pa nga may ano man, may beer. Nga nga, beer raw. Amo lagi na bunyag na amon mo.
0: Paberber ka pa, ihi lang gid pro.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Bendisi mo ah.
0: So imnon mo lang anay, tapos pang ihi mo na pagbunyag.
1: Okay ah.
0: Beer man na sa Japan, di ba? Yeah.
1: Eh. Tuod na beer.
0: Oy, tuod na. Oh.
1: Nang lapit na lang ah.
0: Ano na?
1: Ang isa sa paid ka promo, di ba?
0: Aw, ah. Naka-standby na sila.
1: Amo, gede.
0: Pila gani ilang madaugan gani?
1: 5,000 pesos.
0: Ikaw nagambal sina, ah. Basi i-adjust mo na 3,000, manabon kayo 2,000.
1: Ah, toad.
0: Tapos ano pagid? Tapos ano pagid?
1: Ba't gani mo? Kunya pa utso.
0: Tapos ano pagid?
1: Mga gadgets.
0: Aba?
1: Yan, groceries.
0: Aba?
1: Hotel, ipa ka muna.
0: Damo gali aton pang hatag.
1: Oo.
0: Sige. Pabayron ta, anay siya sila advertisement, ah.
1: Amo gede.
0: Look at mo, it's worth it.
1: Correct.
0: 1037, i-save nyo na nga daan namon number para sa pagbalik namon, pwede lang mo katawag anytime. Ang sa smart namon,
1: 0912-0076-793.
0: Tag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Incorporated. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Padayag kita si Giapon sa programa ng Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa ito sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dol,
1: yes.
0: Mahal naman liwat ang gasolina.
1: Gani man. Baho, 1 kid, 11 pesos kilang ginsaka.
0: No. Tapos, ang ilan na balang nga mga gasolina, stock pa man nila. Paghambal ang masaka, saka man sila dayo.
1: Hindi ko magpanao gani.
0: Dugay-dugay pa.
1: Dugay-dugay pa. Tapos na, kwan lang, sininsilyo lang ang ila panao.
0: Oo, te. Batian ko to gaya yung iban. Nagpatugong sila sa isa ka gasoline station, pagkatapos tubig na kunong ginatugong sila motor.
1: Wow.
0: Gano'n natabong na tubig na tumunod daw.
1: Ang patamo, makunong sa ila nag ano?
0: Basiguro ang gasoline station, i-ano na siya, i-transform na siya into fire station.
1: O kundi gani, water refilling station. Ay na, ano?
0: Ano to, yan ang guwasa to sa ilang motor?
1: Oh, eh.
0: Iga tubig ang ginbutang. Pero basi pala maswertihan, abi, no? Basi bala nag-trend error sila. Sige, testing talaga tubig lang yung unod sa aton nga tangke. Eh, pangtugong tanay sa motor. Pero kung magsigisigi man ang lagyan, kung magsigisigi sila patugong sa aton, so meaning effective ang tubig.
1: Correct.
0: While kasaka ang kasaka sa ibang mga gasoline station ang price ng gasolina, di kayo na try and error ito naman nga tubig, kali effective ang Japon sa mga salakyan, mapanubo ta.
1: Mapanubo na niya ang
0: ubrahon ta tagpulo ang gadalitro. Diba?
1: Oo eh.
0: Ay na ano. Kung maano pa lang abi no, basi may magic ba lang ang tubig, pwede mo lang magasolina.
1: Gani. Kung sa bagay, nadiskubrihan na ni sang isa to sa una ka. Ano?
0: Tapos, ay ambot na lang ni. Te, magsinaka naman doon, nagbalik naman to sa nagligad doon, yung papaway lang tapila, mga pila lang kabulan, tapos saka naman liwat. San o kita bala mangin malinong ang atong tagsa-tagsa ka mga lugar?
1: Nan, amo na dang pamangkot.
0: Kaya nga ari abi, nag-matter ganyan ang mga lideres ang nagkalain-lain nga pungsod sa bilog ng kalibutan. May mga ipokrito, may ara mga lideres nga mananamian sila yung sagad ka pinangaway sa iban nga mga pungsod.
1: Nan.
0: Te, ang kada... Wala ba'y ginhatag sang Ginoo nga ang tanan-tanan nga... Ang tanan-tanan bala nga country kumpleto na sa tanan nga mga resources ang kinanglanon sang tao, di ba? So may ara gid yaya nga mga pungsod nga damo sa ila ang gasolina, may ara naman ibang damo ang gold, may ara man ibang damo ang ila lugod. Mamuna bala. So kung sa isa lang tani or kada kung gin alalapod bala nga sa kada pungsod palaryos lang tanan nga parasan sa Pilipinas, kompleto kita sang resources para sang gasolina, pinaka kinanglanon gisang tanan-tanan. Ano pag idabi? Basta mo na bala, wala na guro may inagaway kag mag pang-away pa antes makuha ang resources sang isa ka pungsod, no?
1: Kung sa bagay, galing diba? Kati kung mag-amo na, siguro, nang...
0: Kay para bala kung mag-inaway giman sila, kita hindi lang tayo affected niya. Kisigisigil lang tayo Japon sa pangabuhi. Kung kaysa mambal na ibang nga tao, ay nakapoy, nagiguyang mabuhi sa sininga kalibutan.
1: Ba,
0: pila na lang ang ako na kinitaan, mahal pang gasolina, saka naman yung pliti. Ang panty na lang ginimausos ka dagab
1: eh.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Bisel ano pa kadako sa imo nga sweldo sa imo ginaobrahan.
1: Mm-hmm.
0: Kung sumaka na gani ang tanan-tanan, lagi ta dami may imo apektado gitu ya tanan.
1: Pati guba ang budget mo.
0: Oh, ma-realign ka naman sa imo nga budgeting.
1: Correct.
0: Di okay lang natani kung nagasweldo ka tag 100 mil kada bulan. Bisa na gani ang magsweldo ka pa 100 mil kada bulan.
1: Ama ko na.
0: Kay kung tumaas ang ganing gasolina, te mambal man lang ang mga negosyante, wala taday may mahimo. Kay sala nyo na nga nagsalakyan-salakyan, kamo nga pwede man lang malakat.
1: Nan. Kay ikaw bilak tabi alin. Pakato ba kulod be?
0: Pwede ah.
1: Oh.
0: Pwede ah.
1: Oh.
0: Malakat na iya kung gustuhon mo gid. Basta kung kapuyon ka, pwede ka lang niya kapahuway nga may dala ka na airbed nga mapandong-handong ka na tulog din ani mga isa ka oras tapos may pagkaon na dala may tubig. Okay na iya, maabot ka ginaya sa imo yang katuan. Lakat mo gani ang lakat mo gani ang poblasyon uno pa kadto sa Ulchagay.
1: Sa una eh.
0: Sa basta lalaki gani igahulat.
1: Correct ya.
0: Te anong Mayo ta sin ang Mayo ta sin ni Tani Obrahon ang ato ng mga impeachment na tani kagung ano-ano man ang inyo ginasakuan. Abi ulik din yung manibi ang mga consumidores nga apektado sang gasolina be.
1: Sa bagay.
0: Hindi na ka muna sagad, abay kakawalwal da sang kung ano-ano. Kaya daw wala, gindi ka puslanan, kakadto nga itong ginapambayad sinis ang mga politisyan nga niya.
1: Bro, mapalaro man gyapon ang Pilipinas.
0: Nga aman.
1: Sa totood lang.
0: Kay?
1: Kay sa record.
0: Oo.
1: Kita may pinakadamo nga kutsukotsira. Oo, totoo. Hindi ka pala mapalaron.
0: Hindi na karon Pilipinas kung wala sing mga ano, mga Marites, di ba? Dira man tayo nakilala, damo ko chokochero, ko chokochera. Pagkatapos, amo na bala, hindi ginaya madula sa ato ng chismis na ginatawag. Bali built-in na naya sa mga Pinoy ang chismis. Nagapag-ibabaw ginaya daw adlaw.
1: Hindi na naya karon Pilipinas kung wala ko chokochera.
0: Amo na gani ang balko. Kato-kato bala sa Japan, kay maglabay kasi ilang iskinita, wala gini may makita ang nagatambay.
1: Na.
0: Puro sana nag-aululubra.
1: Amugid.
0: Dili sa aton? Ari o, masurvey ka da o. Aga-aga pa lang, may nagakaon na mangga. Tapos ang sungad, nagabula na sa yoyawanay ka. Ano, tupad balay ko to bala kagabi? Kabatian ko naman nga may nag-
1: May nagkamamo na mo?
0: Dili, gabi, ipalapit sa mic. Babo. Tapos si Rodolfo gabi. Kumusta nang do ano man ginaurom siya nga nagambal sa
1: Gadam ko lang sa kuno nga ginakuga sa
0: Pero ang iya upod nga pagsunod sila bala na di parahan kung lalaki man pero gamon sa Kita nyo, hindi nyo ginaya matupungan ang talent niya sa mga itchosero, itchosera sa Pilipinas.
1: Amogadya eh.
0: Ate, duna naman na iya sa ato ng mga Pilipino. Hindi na nakaroon Pilipino kung ito may ilig chismis.
1: Amo na gani.
0: Ano pagkit ba yung lugar ang mga nag-chismis, hao?
1: Ha?
0: Ay, abi mo, hambal mo ang Pilipinas. Mga chismoso, chismosa. Ang mga taga-Japan, ga-chismis man.
1: Ba?
0: Oo.
1: Bako ka lang ito gambal nga siling mo.
0: Sa iskinita to ya. Wala may ga-chismis.
1: Oo.
0: Pero wala ko yung naghambal nga sa opisina. May naga-chismis o kung wala. Sa opisina yan namin kuya.
1: Ba?
0: Oo. Ga-chismis man sila. Galing kay ano lang, ng sign language lang.
1: Mga apa? O sa totoo lang ha. Kundi ang mga apa, hindi ka, wala tayo ga-discriminate ha.
0: Oh.
1: Ang mga apa, hindi ka hambal.
0: Oo. Oh.
1: Pero sa Book of Records bala nga mga
0: ano? Ano na nga Book of Records na Guinness? Guinness, ang mga
1: oo, ang mga be. Nga ang mga apa pagali ang pinakagahod nga mga tawo
0: kung makahambal sila
1: kay bisan hindi sila kahambal ti ang ila nga kamot amo ang gina di ba
0: kay dinda ang gahod da nga term kay silent pala na iya
1: hindi gani literal
0: ah okay
1: sila ang pinakagahod
0: so parehas man sa aton normal nga makahambal no galing kay ti mas talkative sila the way sa ilang sign language abe mamo na kaysa sa naghambal gid.
1: Yes.
0: Oh, pero depende nagadepende sa personalities ang kada tawo kay ti may ara man makahambal nga hindi man pala hambal katama ipuson man, di ba?
1: Kung sa bagay.
0: Ngamo man ang mga apa, pero galing kay mga apa hindi ta ginaya mahalata nga naghambal kay sign language lang gani.
1: Amo na gani, that's why they are considered the noisiest.
0: No. Ano na nga world of record na ang imong reference?
1: Amo na siya sa
0: Anong ngalan sa world record na book world record?
1: Ha?
0: Anong ngalan?
1: Recording company. Hindi ka pa na Viva Record.
0: Masa sa radyo kaya gani, ha? Bago kaya mag, ano ya, magambal, kagiambal mo ng imong mga references nga parte sa mga apa, dapat may ginakaptan kaya na iyang research paper. Diba? Kaya ang nagagawa na karoon niya daw, paras man sa ginambal mo, kutsu-kutsu lang. Ha, di ba?
1: Yes.
0: Sabi mo, ha, makalusot ka sa ako na may mga book world record, ka pa. Anong nga lang sa book world of record?
1: Viva Record, gani.
0: Ikaw mo pa ang Max, nahuya ka pa.
1: Ang?
0: Viva Max World, Viva Max Book World of Record.
1: Super nab.
0: 5 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, balubon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyos para sa ginapanuhot, kag nagapalanakit ang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ara man ang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga nagapanalakit nga kalawasan.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Bakti ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Okay, Aida Cordero. Tagampiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang 7 Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan nami, Gin.
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may

0: Buhik pa. Buhik pa pero dugagnas na.
1: Unagnas ang buhok.
0: Ano ba nang buhik-buhik ka pa? Pero yung mong buhok gagnas na. Para sa taga-pututan, Iloilo, bala?
1: Oo.
0: Oo, ngawat sa Tiangge. Kasi siyempre, subong uso-uso na ginang CCTV.
1: Oo.
0: Ang headline sa balita, upaw na ngawat sa Tiangge, kita sa CCTV.
1: Na, sige pa nga, what pa mo?
0: Ginsapungan niya pa ang CCTV, pero kita na saya eh. Ang unang advantage ng CCTV.
1: Amugid.
0: Ilabinagid kong nakasangat sa babaw, bala.
1: Oo.
0: Kaya iti, kung hindi ka magpurong-purong, makita.
1: Makita, gijaya eh.
0: Ang iba naman niya, para-paraan na lang ginaya. Ila ginaya purungan ng ila itsura. Pero...
1: Pero, hindi sila makilala.
0: Hindi sila makilala, pero ang ila naman panghulag, kag kung may tupad balay kag ganing at chismosa, mabalaan ka man dyan po.
1: Mugit eh.
0: Amo na hindi ka mo mag-commit sing pangawat-pangawat nga na. Kay, bisika nakapurong ka mo tuod, kag dira man lang ka mo sa palibot, amo gina ang inyo halungan ang mga human CCTV.
1: Nan.
0: Kaya may CCTV na nga daan. Kung hindi pa ganyan maklaruhan sang CCTV na ganyan gani ha?
1: Oo.
0: Pero maklaruhan ka muya sang human CCTV.
1: Correct. Si Marites yung si Marisol.
0: Nan. Kompleto gina sila. So, halong gid ka mo. Kag, kung ano plano nyo sa mga gabi, hindi yun na lang nga daan pagpadayo na. Kay kung madakpan ka mo gani, mamana ang iba na may ibi-ibi malang na yun. Tapos, ang iba na, patasan na lang nila sa prisuhan. Kay total, sa prisuhan ko no, may pamahaw, panyaga, panyapon, dol.
1: Yes.
0: Nakagi ka priso, gali?
1: Ha? Sa una.
0: Toon?
1: Kuan pa to, ah?
0: Ha?
1: Simpo ba ito, dakpanay, curfew?
0: So na ano kagid siya, gali? Yan na karsel kagid.
1: Pero wala ko yung nagtinir nga, sila nga nagtinir kagid siya, ano yan.
0: Mga binulan, abi, isa ka bulan.
1: Uy, minuto lang to gani.
0: Oo, abi ko gani, kung nakasuhan kasing act of lasciviousness.
1: Tani, kung naging padugay ko nila.
0: Huwag yung padugay kanila, laban-laban, nauubos ito na ng mga lalaki at pinirisoy, no?
1: Lipay sila. Lipay man ko.
0: Uy, abiyo mo bala sa prisuhan bala? Ang pare sa inyo mga LGBT, may harap bala special treatment sa mga lalaki. Ang iban gani, ginapakasal gina sila sa sulod.
1: Depende.
0: Tuod! May nakita ko na sa, ano, may nakita ko na sa, ano to gani, nga ano man, nga documentary nga diriman sa Philippine-based man siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga agi sa sulod, maayo ang pagtatar sa mga pinirisong nga lalaki. Kaya tungod nga doon ginakabig man sila nga babae sa sulod. Kag hindi sila ginapariho sa mga lalaki nga kung pusangan ka, mapusangan ka na yun. Ang mga agi ito, ginaagawan magani ka mga lalaki.
1: Ang muna ganyan kasi ko depende kay may isa man to ka ano nga...
0: Depende sa kaso, guro kung bago na, sa magsulod diya sa karsel.
1: Kaso depende man sa kaso mo.
0: Oo, pero kung namin ko bala kung... At siyempre, ang mga piniriso, guro mayara na sa guro mga initiation niya kung pagsulod kag depende sa kaso. Pero kung ara ka na daka lawig-lawig yung imo nga sentensya, muna na eh nga ang tatar sa mga piniriso sa imo nga mga dugay na manda, reyna ka man to sa sulod.
1: Ati ikaw reyna eh.
0: Oo, te, may plano ka mapapriso?
1: Ha?
0: May plano ka mapapriso?
1: Basta wala nang kasiguhay. Kung pangay lang. Wala lang kasi guway. Ayawan na pa ka mo.
0: Hindi amagi ka ginaya ano? Sa initiation rights. Gani, kay tungod nga, depende man na kung ano makumit mo nga kaso. Diba?
1: Tingon ng kaso mo, binangupang ka na lang.
0: Rape na iya.
1: Ha?
0: Rape na.
1: Tingin gusto yaman.
0: Ha?
1: Kung gusto yaman, rape again.
0: O, di, siyempre, di ba, may ara man kita ya gani. Sing, ano, justice system gani.
1: Ang muna
0: bis
1: gani.
0: Biska nagsultanay ka mo, te, paano to karoon ang imugin tandog, minor. Tapos ginpursos ang parents nga ipapriso kagid. Pero ang minor ya, ginistorya mo na gandang nagpasugot. Pero ang parents, kay ang ilang ginbasihan, kay minor gani ang guy. Tapos gintandog mo, ikaw yeah. Si Rodolfo, tinapamatbatan ka nga imo kaso, amuna be, corrupting minor. Nga muna, tinapriso ka na. Di siyempre pagsulod mo na pamangkuton ka o anong kaso Rodolfo alaka pa anong kaso ano sabat mo
1: nangupang
0: hindi a corrupting minor.
1: Ay pasan tinakupang mo sa
0: ah o gani say, masabat ka corrupting minor,
1: corrupting minor.
0: Oh mambala yon ang ano ang mayor sang silda nga ah corrupting minor total kay ari ka na di sa sulod kay corrupting minor ang imo nga kaso
1: pues siya naman ko pa nga.
0: Hindi. Corrupting adult ka di.
1: Eh, oo gani.
0: Ti, uyon mo eh, no?
1: Ha?
0: Uyon mo eh.
1: Oo eh.
0: Ako, uyon ko na mapuli. Natasubong, ah, bata, daw tulugon ako. 11:31, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagapinamati, kag sa mga tech on duty sa buong gabi. Sa ngalan sang tanang station manager sang XFM station sa Negros kag Panay, kag sa amon boss, Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabosh. Continuous hits.
2: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: X FM.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. F.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katrupa,

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sundown Gold Herbal Tea.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-sister pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Gold!

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium

0: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon ngatritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM.

0: exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Shuffle Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Pagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Lahi gyud, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Extra.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag-Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Xanthan Plus Herbal Oil, pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil, assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Pag-take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligtig.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagbibig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa anti-oxidant.

0: exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Madalas akong pwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawang ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Urbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan yung kusang una, kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko, kanami, kitbala, kay Batyag, ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty sa

0: Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Cellphone Plus Gold Plus pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold, mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuto.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM
3: Bacolod. Sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, XFM.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Pilipinas! Good morning, Shulan Sibakalat. Good morning, good morning, good morning! Good morning! Welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas! Sa pangyang adlaw sang Miyerkules, mga katrapa Wednesday na kitang adlaw, July 22, 2026! Kamusta kayo dyan? And welcome, welcome, welcome! Saliwat, good morning, good morning, good morning! Sa mga katropa natin, talaga nagtutok na sa buong diri sa programa natin. Exciting Pilipinas, good morning! Oras natin, alas 5:01 na. Kagamatamat na himos. Yun. Kagba, katropa, alas 5. De, dapat nagamatamat na bugtaw ang may mga schedule. Churay, ano nga, mabugtaw ya aga sa mga wala pati. Sige, tulog-tulog na yan. Pero sa mga katropa, talupang doon nga tinaga, inulan, aga pa. Yes, kaya mga katropa, ang ining ato nga pag-ulan, mga katropa, dala inisang thunderstorm. Bangod yung mga katropa, 3 hours ago, napagwaya ang DOST pag-asa sa thunderstorm, mga katropa. Kung sa diin, kina-expecta rin yung mabatsyagan sa Manapla, City of Victoria, Calatrava, Enrique Magalona, akong Ibi Magalona, Salvador Benedicto, Silay, San Carlos, and City of Talisay. Samtang nag-apekto naman iniyo kung mag-apekto sa City of Escalante, Sagay City, Cade City, kagsa Bahin sang Toboso. Kagdarisap nga sa Bacolod, nag-ulan-ulan man. Sa karon, mga katropa, binamonitor naman sa DOST Pag-asa kay as of 2 a.m. kagina, July 22, 2026, isa naman ka low pressure area ang ginamonitor sa guwa sa Philippine Area of Responsibility kag mayra sang high o kondako nga chance nga maging isa naman ka tropical depression o kong bagyo, mga katropa, sa masulod sa 24 oras. Sa walang tayang tamang ini nga LPA, kaposible naman maging isa ka bagyo, mga katropa. Sa local forecast naton ti padayon sa gihapon ang pag-inulan na dari sa Negros Occidental. Magalulumon nga karangitan, mga katropa, nga may rain shower kag thunderstorm nga dala sa southwest monsoon ang mabatsyagan. So, dalagid sa inyong mga payong and of course, mga katropa, sa inyo dira nga mga kapote, etc. In case nga mag-ulan-ulan, no? Dariya sa aton, sa syudad sa Bacolod, of course, sa probinsya sa Negros Occidental. And syempre sa mga nagatutok subong sa itong programa, matamat ng comments sa itong comment section. Tara sa inyong mga pag-greetings, sa inyong mga patamyaw, sa mga agad riyas sa Exciting Pilipinas. Oo, kagati subong arin na driwa sa layan ni Kim Harisco Rodriguez. Have a blessed Sunday. Sunday to have a blessed Wednesday. Habalin din sa aton. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning, man. Nakatotok na si Ma'am Elv sa aton yan, no? And of course, ilan ni nung Irnice Erida. Good morning ka, Jelwin. Good morning, man, kay Melly Ila Rosa. Mayong aga, no? Sa programa na ito din sa Exciting Pilipinas. And of course, sa tanan yung mga katropa pips na ito na galapamati sa ilang matag sa karadyo. Good morning, good morning, good morning! Siyempre, live the live naman kita, mga katropa, sa itong official Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mapatid-bansin niyo mga tag sa karadyo. Ara kita sa 103.9 and 96.7. Ara kita dira, so pamatiin niyo lang. Tutok na. Piliin niyo lang ho din mas paskog ang signal. Tunduwa ka radio frequency. Ara kita sa FM nga banda, ha? Sa ang inyong mga radyo sa FM sa 103.9 and 96.7. Yon, Miyerkules na Miyerkules. And mainulanon pa nga aga, no? Pero syempre, sa mga nanay dyan, sa mga manugluto sang pamilya. Amat-amat na nga nagahikot, nagakilis, nagasukob na sang sinalmon sa ilang bugas sa bugasan. Nagatigang, nagakilis, nagasunad na. And subong nga aga, ano inyong sudaan? Kaya ako dumafeel kong medyo gutom ng ako nga chen. Nakagutom, basta maginulan-ulan, no? Tamat ka mo din na preparar sa inyong mga pamalakawan. And of course, sa inyong mga healthy breakfast gani ang bal nila.
no? Para yung perfect gid. Samtang ati nagahikot kamo ta nagahulat sa inyong mga pamahaw. Init naman dire sa tubig kay mga pe naman kita. Amo damot makita pangape this morning. Of course with our pinakabagong kape sa Yes to Health. Ang atin yung Santong Gold Coffee Mix. Ang atin yung Santong Gold Coffee Mix mga katropa. Ang ating pinasahing nga kape nga may aras ang malunggay, chia seeds, turmeric, mangosteen, coffee beans, kag of course, may glutathione and collagen. Ang kape nga hindi lang namit kag healthy, kundi pampagwapa, kag pampagwapo mo pa. Ang ating nga Santong Gold Coffee Mix. And of course, may kape man kita mga katropa para sa mahilig naman niya sa kape-kape ang lasa at kape-kape ang aroma. Rin naman ang atong premium D3 coffee mix na mamana para sa mga mayarasang mataasang sugar kung diabetes. Mag-order atong premium D3 coffee mix mayarasang mangosteen, vitamin D3 and stevia gingamit bilang papatamis. Hindi mo na kinahanglan pa sang sugar, butangin na lang sang ininit. Pag-perfect na ang imo yung coffee for the morning, ang atong premium D3 coffee mix. And of course, na rin naman ang coffee for the family para sa bugos nga miyembro sa imo pamilya, sa mga hindi mahilig sa caffeine, may allergy sa caffeine, pero gusto sang mainit-init nga ilimnon kung aga nga healthy sa lawas at makabusog pa at the same time. Mga katrapa rin naman ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix. Ang ato naman yung Santon Plus Coffee Mix sa mayara sa mangosteen, soya beans, kag malunggay. Healthy nga healthy gid para sa imo ya bugos ka pamilya. Parisi balapan bisal kon aga pamahaw na. No ang buwa sa ato nila Santon Plus Coffee Mix. Oras sa ito mga katropa, alas 5.07 na. Paday lang sa pagpamati and comment down lang sa ato niya nga Facebook Live. Agod nga timera kita sa nga tamya wundre sa mga aga. No? And don't forget man to like, follow and share ang ato niyong official Facebook page para update ka mo sa balita and of course sa ito mga entertainment and papremyo. Sa kay Ma'am Luisa Ayuno, good morning. Nice morning katropang Wendell. Gamonitor sila ko sa may barangay kansilayan sa Morsha. Good morning. Good morning sa inyo, drama. Ma'am Luisa Ayuno dira sa may barangay kansilayan sa Morsha. Mayong aga dira sa inyo kag maidolanon nga aga kag ano sudaan nyo da ma'am. Ginutom. Anyways, alas 5:08 na mga katropa. Subong naman na syempre ato naman na updan ang aton nga mga aga sang musika nga magkapasao tukon magkapabaskog sa aton nga mga heartbeat. Kami, makapasound saot sa aton, ako makapastretching-stretching sa aton this morning, kaya dapat gani healthy ang aton lawas, igalaw-galaw mo yan. Now, arewa, para sa aton tanan, bombastic. Side-eye, joke na, bombastic lang. Mr. Lava-Lava, wala bala, no? Sige, di na tinapagpatagayon pa. Dasik na kang magpamati sa aton musikahan, dress sa Exciting Pilipinas.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Legale, isa

Nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katrapatria, sa programa natin, Exciting Pilipinas! Good morning, good morning, good morning! Nagatutok malang mga programa natin. Ako lang atin yung mga katropa pips sa atin yung programa sa buong sa ilan rin ni Ma'am Aline Antonio Talde. Good morning! Sa ilan ni Sir Jelwin na maliay dere. Good morning, katropang Gwen! Dana siya ko na share. Malya mainit sa buong ko nung isyo sa West Philippine Sea. Damo na nagpangisda ng mga Pilipino kay damo da isda sa West Philippine Sea. Oo! Pero muna mangisda ka to kay gabantay tong Chinese. No. Anyways, may bago naman abing video. Magin post natin mismo address at an official Facebook page mga katropang ate. Ang mga Philippine Coast Guard to ay ginampak sa kahoy sa mga Chinese Coast Guards. Ay nako. Di na talaga sila tumigil-tigil. And syempre mga katropa, sa buong alas 5.23 na oras na to, nadriya sa XFM Bacolod. And matamat na dira, pamahaw na kamuda. Ano nang naluto, katanga sudaan da. Alas 5.23 na mga katropa. And himos na sa mga estudyante dyan. Sa mga obra. Sa wala obra, ti. Sana all. Oh, susa. Wala. Puway-puway din na yan, no? Sa mga katrapapips nato na may klase, may obra. Kaliwat sa buong ati, July 22 na kita, Miyerkules nga lang. Tutok lang sa kihapon, tiri sa programa natin, Exciting Pilipinas. And subong, at this point, ato naman padulungan ng aton yung mga katropang trending. Ako na aton yung mga trending TikTok videos nga nakitaan. Dito sa may TikTok, ay share natin diri sa inyo. Lari naman, ang bago naman eh. Piling ko nakaagi kita sin eh, pero ati, along-along lang da sa BTTMD ako sa LTO. Diba, bawal bala yung mag-over loading ako na work capacity, seat capacity. Sige mo yung salakyan, no? Ati, makita ka mo da. Okay lang akong tented, da. Pero may gabantay sa dalan dati. Multahan, gig ka mga katropa, no? Tagaan, gig ka mo dira sang resibo. Alang-alang, mga katropa. So, dapat, as much as possible, hindi lang kita natin pag-obrahon, mga katropa. Ati, also, ano dumulan natin kung ano gini ko, emergency gid, diba? Pero kung hindi lang man, likaw-likawin yun na lang, ne. Pero, sad to say, hindi lang man ni sila ang nag-ubra ni nga sa video. Kasi aga ka-ubrahan man ni namon. But if it's emergency, like we really need it, diba? Aryo, kaya ang isa ka sa lakyan, pila dang sitting capacity, pila ka seats dira, 4, 5, 6, plus sa likod, 8. Pero ari, doon, this is 16 katao, kaigo, doon, this is 8 katao, doon pang jeep na niya, Sige, bala mga katropa, live the live sa mong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na!

sa isa kasalakyan, 10 na daan, 11, 12, 13, 14, tanan ang nakaigo sa isa kasalakyan, mga katropa. Ito pang, ano na niya, pang jeep na niya. Basta mag-amunin ka ng mga datingan, mga estudyante, ito. Mga wala bala pamplite, ngati. Nag-ano ah, nag-panginyawat. Bala. Pero ba ko ganyan eh, di bawal gid man ni mga katropa. Bawal siya, pero... Pero pag-abrahon kung hindi lang man emergency or very need gid natin mga katropa kay syempre, ba?

0: kita mga katropa, ti madakpan ka da, kinanglan magit mga multa, may penalty ka kita at the same time, ti ma-record dan magit na yun. Nga dungol ka, nga kasi driver sa dalano. Wala? So, ka-familiar ni sa akong sang bata ka niya. Pero anyways, mga katropa, muna nga itong check-check ang video sa buong at makahatagwan sa ito sa lesson. Now, we should not do that. Especially, nung nga makatugas sa disgrasya in case ati overloading, would lie sa driver, tamaan ka bugat, or anything else, ano? So, dapat kita mangin aware sa ato mga actions, and ingat gid always. Halong gid always. Di ba la? Yan mga katropa, oras natin alas 5.28 na. Kaga sa mga nagatutok subong sa itong programa, Dria sa Exotic Pilipinas, good morning sa inyo. Sa ilayan ni Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga. Nagapamatigin siya Dria sa Maytalese City, Zone 15, mayong aga. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning katropa, exciting ko no. And of course, natalan yung mga members Dria sa ginatawag nilang XFM Campus. No, good morning sa inyo, sa mga katropang listeners and solid supporters. Natanong ko ng mga class members. Good morning! And of course, good morning man sa mga nagatutok nila na sa ilay ang mga tagsaka-radio man. At ito, hindi na matamiyaw kahit tungod niya ito mga ibalokan na nilang pangalan. Pero nagpamati sila mga tagsaka-radio subong nga aga. Good morning sa liwat sa inyo, sa ako nila nga mga tito. Nga nagpamati sa may barang gabi nabuhan sila ni Titutong, Tiyo Nunoy, sila ni Minjan, ni Mintong. Sila ni Nanaysita dyan. No? Sila ni Mama Ima, Papa Indayin, Tatay Friend, good morning. And of course, sila nagkakay Tatay dyan. Good morning sa inyo. Pagkay Tuto Steva, mayong aga sa inyo dyan sa Barangay Binabuan Baga City. And of course, sa mga katropa peeps mo natin, dira nga listeners natin, mayong aga. And mayong aga man sa tanan natin ng mga listeners dira sa May Morsha, sa May Don Salvador Benedicto, sa May Kabangkalan City, sa La Carlota, dira sa May Sagaya, sa Bago City, sa Tanan Galia. Tanan-tanan sa Cadiz, dira. Buong yung ilawagong tagin yung pinakalim. Sa Bilog, aprovecho sa Negros Occidental. Good morning! And syempre, mga katropa, matamat na kay Manog alas 5.30 na. Sana lang kaminuto kag alas 5.30 na. So make sure nga nakatigang nakita dira. Kaprito na kita sa etlogs and hot dogs. Pero sa ating mga pamahaw, no? Siyempre, ligo-ligo mo na. Ligo-ligo man. And don't forget to use our clear skin herbal soap. Ang ating habon nga para kinis ka sa mga mahilig sa glutathione and kalgic. Magligo ta gamit ang ating nga clear skin herbal soap. Sa liwat mga katropa, thank you so much again sa mga nagatutok sa aton, sa mga nagabiyahe subong o kung nagahimo sa ilang mga tagsaka panimalay. Good morning! And ingat kita sa mga nagabiyahe subong sa may mga kadtuan. Ingat, inay-inay lang kay basang dalano at the same time medyo dulum-dulum pa. No, hindi pa tumangid ka sa nagkay bangwood man nga medyo may galo-galom sa kalangitan. So ingat! And mayo nga pagpamahaw dala sa mga nagatimo na subong aga. Kita-kits kita buwas liwat mga katropa. Siyempre, dari lang sa programa natin nga pampuga ko na nga dari sa Exciting Pilipinas. Kao po din nyo si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning! See you tomorrow! Happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Go Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa nga to, sir, nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Sa pagkaon, tabala kahibalo kita ay nakakaon ako sa amon nga vitamins, amon nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag kun knowledgeable kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sining lawas. Makapaminsar ka pa bala nga ay amoning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na nga pamaagi, at least maamat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: Supple Plus Gold.
3: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold, Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold, Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Hindi kompleto ininga programa without ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Lay. Yo Amos. Dok Layo, welcome na sa ato sa programa.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa pagpangalagad. Susualupod sa ato sa mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome na ato kamo tanan na no, sa kutob sa balabutan sa ato pagwaragwag. Kag-isan na naman ka-tupiko. Kabalo ko, Sir Josil, nga halos tanan na pamilyar sining pag-istoryahan na ato subong.
1: Mm-mm.
4: Nga utanon. Muni bala nga sa ato bala impression bala, Sir Josil? Mangkot bala, ano sudaan mo? Pigado, gidutan lang.
2: Sunthorn Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sininga kabuhi, Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josil. Ginakaon man sang kalabanan, pero way sila maka-appreciate o kung maka-hibalo. Ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli galini sing dako, especially sa panahon aton subong, Sir Josil, nga dokagamo sa aton sininga palibot. I mean, mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang, like anxious kita, like daw ganang nervyos kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan, kagiban pa nga makabuli gali ining laswa.
2: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secret of Health.
1: Ang stress actually is ara nas paminsara nato ni.
4: Mm-hmm.
1: Amo na nagapalala actually sang stress ato sa ning lawas. Ang nagadala sang stress ato sa ning lawas, ang reaction sang ato sa ning utok, ang direksyon sa ato sa ning paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang vitamina kag mineral sa ato sa ning lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro, Dok Leo, nga way stress, no? Nga karga sa lawas bala.
0: The Secret of Health.
1: So ang stress nga ini, mahambal kita nga diktas ang utok, pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sa ninga lawas, Dok Leo.
4: Correct, Sir Josil.
1: So kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sa ninga na batyagan. Now, ang balanta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na na siya. Ini siya, muning ginatawag masamin naton niya, queen of all plants or vegetables, Doc Leon.
3: Sun Plus Gold.
1: Pamuniyang reyna, muniyang ginkoronahan nga may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
4: Pag-abot sa utanon, kaginatawag man gani ni Sir Josil sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
0: The Secrets of Health.
1: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang aton sining nga paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot yasining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa yasining bulig no para sa stress relief sa aton sininga lawas, Doc Leo.
3: Sun Plus Gold.
4: Diri na masulod si Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sininga lawas tungod sa nagarinlain ng mga batian nga naangot diri. Ang balungay manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sininga utok nagahambal sa aton sininga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni nga aton sa stress hormone. Ang tuman sa stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa nga aton sa nga gland. Kung nagpabilin yung mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josiel makitaanis babaw sa nga aton sa nga tagsa ka mga kidneys. Amo ni nga aton sa nga body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung nara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon malunggay? Ang moringa naga-provide sa Sir Johnson sang quercetin and vitamin C. Ang antioxidant, kung ang mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josila, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ara sa balungay, nag-reduce ang oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells, kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance, kag ang aton sa nga lawas, ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ang sobrang stress sometimes nagatulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sang balungay dere, Doc Leo?
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Makabulig si Sir Josil balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol nagapataas man Sir Josil sa aton sa nga blood sugar. Tungod ginahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sininga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josil ara kag ang isa pagid ka bulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sininga sugar nga aton sininga liver sa mando sang cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak na man si Sir Josil kag mabatyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sang blood sugar. Nga man, tuman ka kapoy. nagapalangurog gapalamoy po yung ila sa nga pamatyagan hindi na makapahanunod Sir Josel sa pagpaminsar paningal na lang na yun nagairitable nagabingit kag ang iban sa ni Sir Josel gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash
3: Sample Plus Gold
1: basta gani magtaasay mo sininga blood sugar ang iban sa ni after few minutes nagakalipong tawag na to sa blood sugar crash kung tama kanubo na mo sininga blood sugar amo nang iban inapakaon nila sang something sweet para lang ma-normalize nang imo sininga blood sugar level. Amuning ka delikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar magka blood sugar crash ikaw most likely that could result sa mas malala sininga injury.
0: The secrets of health.
4: Ang malunggay mera sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound ug may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josel pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sa ginkaon makabulig para nga mangin insulin sensitive kita kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josel sa insulin resistance. Resulta, kung stable nga aton sa nga blood sugar, steady nga aton sa nga energy, nami man ang aton sa nga mudo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o kon nutrients. O galing kay nanda na to, nang inakaon talang isang dahon. We forgot nga pwede gali kita kakaon sang yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sa nga siniguro kagagamot Dok Leon, no? Kauno na to, kay halos ang tanya parte siya may makuha kitang benepisyo.
3: Sample Plus Gold.
1: Ang preparation, diri kita lang galing nagakatalo. Kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao. Magkaon sang direkta ha, sang dahon na usapon mo direkta. Ang iban siya ginapuga nila ay nabutang sa kutsara. Ang duga. Pagkatapos sa simbuganda kon kaysa sang gamay langit niya honey, makaya nila. Pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan niya balay, may balunggay. Pero nagakadagas lang gani, nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan. Inayawlutan no na gina, how much more mapuga ka pa.
4: Correct.
1: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule, Abidoclay, may malunggay. May upod pa na, may magustin ng palaya, garlic, spirulina, makabulig ay han, kiti ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
0: The secrets of health.
4: Makuha nila, Sir Josel, ang binipiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagin Sir Josel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagin sininga mga tanom. Ginupod Sir Josel mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kaya ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dali lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang nga ginatawag mangustin, kaya ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula magluwas pa sa may natural antimicrobial properties Sir Josel nga ko natural antibiotic nga garlic may ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina kag may ara pa Sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
3: Santon Plus Gold.
1: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. Mabuligan kamo nga hindi bala magka high blood or magka tawag nato magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes. Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sininga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sininga blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iban niya sining mga sangkap, para sa palaya Dok Leo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sininga blood sugar level.
4: May insulin like effect ang palaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sininga Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration. Supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
4: Mm-hmm.
1: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
4: Correct.
1: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 softgel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman na sa premium D3 softgel capsule kay may malunggay oil man doklayo.
4: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay kamo sinina stressed. Daw lapit tala kamo burnout pero Sir Josil, ni lang mag-abot ka sa punto nga kun sa dalan pa Sir Josil na surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla.
1: Oh.
4: Damo lubak, damo liko-liko. Eventually gali paglabot mo sa punta dead end gali. Muning burnout Sir Josil eh. Nasa piyak sa imo sa nga tinguha, paano maremedyuhan ang imo sa nga sitwasyon, nga kondisyon. Hasta nga nag-abot ko sa punto Sir Josil na daw ay ka na sinisang kadtuan pa, kaguay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon. Nasa yung iban sa ni Sir Josil tinaga-labot na sa depresyon.
1: No.
4: Pero antes pa man sa ni Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Isa sina Santhon Plus Gold Capsule kag-updan kin Sir Josil sang premium D3 capsule.
0: The secrets of health.
4: Ang isa ka simple nga panugyang ganin naton Sir Josil kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sini panguna-una.
1: Stress buster, no?
4: Correct Sir
1: Josil. So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sini stress.
4: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo, kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo Sir Josil nga may ray of hope ka pa.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supply sa vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
4: May ara kay Sir Josil.
1: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Softgel Capsule kay may malunggay oil da. Pero ina maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sini nga supply sang vitamin C kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sini nga body cells and organs.
4: Correct Sir Josil.
1: C.
4: Tama.
1: So we need Santon Vitamin C nga suplemento gid yadok lang.
4: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumara kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Ina kung gusto naton pakigbatuan ang stress.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagkaka-stress.
1: Oo.
4: Kinanglan gid nato na vitamin C Sir Josil. Gusto

0: pag-process examples ang balunggay iti amo niya the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost aradan nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium liters of gel capsule. And then, dugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape. The secret of health. May ara pa kita sang Santhon Plus Gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa premiro, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sa nimo.
0: Oh.
1: Siring Santhon Gold herbal tea. Kaya sila nila, drink na lang kami iya sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo, na Sir Joe, sila nakatilaw nga... In fact, ang usual na ton, siring panugyan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita, Sir Joe, siling isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal?
1: Yes, after a meal. Kaya makabulig, Sir Joe, sila nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod ini sa yasin nga cinnamon. That's why may mga time na sumun Sir Josil na may mga feedback na kita nga makabaton bala kita sang text message o kon na chat nga why na sang Santhon Gold Herbal Tea dari sa butika ginabaklan ko ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga damo ng nakamata-mata presyar Sir Josil. The secret
0: of health. So initanan mga ano na ton ha supplements that pwede na ito may intake, pwede na ito may inom, pwede na ito sining mapasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products in isang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo ng Tatakya, Yes, dayo number 2, Health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakali ni nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ni sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok shop, hindi gani, sa Shopee. Pwede ka mo dara makabakal. Kung ara ka mo dara sa Negros Island Region, ang store naton dara sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may konsultan kita dira, na pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag minerals sa inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kanto lang kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street at tubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining mga lugar nga wise ang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki niya mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kaya available ni nga ito sining mga Yes to Health products.
2: Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. The Secret
1: of Health. Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw baho mo na lang yung isog. mas suggest na ton tumarga pon Sir Josel sang tatlo ka kombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap
0: now
1: para ang mga body odor blah. Gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas.
2: The secret of
0: health. Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The secret of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap sa gihapon sa suki ni sa mga butika kag pharmacy pwede kamo sina kabakal.
2: The secret of health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sina actually ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kulohiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: The secret of health.
1: Yung nagabulig siya Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon na ito nga tatlo.
0: Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Para sa mga lalaki,

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Ang trangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kun may maghulagan sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutgut talinto sa tiil, may ara sa imo abaga. Kun hindi nagkikamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapay. The Secrets of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call the doctor. May release sa mga butika.
1: Tapos yung pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated, ginasuggest ginato ng tatlo. Sunthorn Plus Gold, Premium D3, and Sunthorn Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa Assist the Pain naton, Sir Josiel.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: The Secret of Health.
1: Mabakod mo ng resistensya mo. Sini ako na hindi, kung kaabot ka dyan magpalanakit ng lawas, hindi ginato na mapunggan. Assist the Pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa ibang sini, Sir Josiel, sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Assist the Pain sang Sunthorn Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
4: Come hit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo magpartner ha. Kung nga pala nakita lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisda.
3: The Secret of Health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend ginato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin aton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan tas ang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabulig gin sa aton.
3: The Secret of Health.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon bala, Sir Josiel, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthorn Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthorn Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes, to health!
0: Sunthorn Plus Gold.
8: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunthorn Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunthorn Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthorn Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: naman ito yung dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti siguro magsiga tayo para matanggal naman ito.
1: Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadi ng malawakang brownout.
0: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga nga rin. Salamat, Linoy!
1: Kapag nakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
2: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express. Balita. Labas. Kag-exclusivo mo nasaga. Pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News.
1: Express Manila.
2: XFM tayo mala sa isa, 17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa bunga bahay sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Kag mga katropa, subong aga kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadalo naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor na drasubong sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami sa radio frequency ng 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahay naman sang probinsya, mga katropa, ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahay sang probinsya, XFM Kabankalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, mas impapos pa ang pag-access ninyo sa tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Bungod mga katropa, may himo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang official streaming apps ng XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access din ninyong tanan ng istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, may aramang kita sa text line diri sa itong istasyon ng atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Diri lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Headlines. Headlines sa mga balita diri sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Department of Agriculture Secretary Magabot sa Bacolod, Subanganlaw, agud buligan pangitaan solusyon ang nagagamong sugar industry.
3: Isa ka empleyado sa Treasurer's Office ginireklamo nga nagapanukot sa amusement tax nga wala man may sugo sa taga City Hall.
2: Out of school youth sa Negros Island region may madamo nga tsyansa sa dako nga budget sa TESDA sa Special Technological and Education Program. Sa taga mga headlines sa balita naman sa national.
1: Express Balita. National News.
2: Department of National Defense o sisao ng reservist status ni Senator Robin Padilla matapos naghambal nga siya ang komunista.
3: NBI Director Attorney Matibag ginpabakod ang testimonya nga isa ka security threat ang tinaga sang Vice President kag sang iyamang hud nga si Mayor Sebastian Duterte angot sa kabuhi sang presidente.
2: Kag sa aton nga mga balita sa akong headlines sa balita sa international.
1: Express Balita International News.
2: Kapin 20 na ang patay samtang masubray sa kagatos ang missing sa flash flood sa Afghanistan.
3: Mas malapad nga giyera ginakahadukan matapos na patay ang mga soldado sa US sa pag-atake sang Iran.
2: Kag sa aton nga balita sa sports, World Cup 2026 pinakamadinalagon nga sporting event sa kalibutan sunok

0: Ikono sa Eskwilahan. Alas 6:22 na mga katropa. Ngayon nabatayan ang mga pangulong dinalaan sa mga balita din sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginigin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:23 na itong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Nakuhaan sang 204,000 pesos nga ginaligar Shabu ang isa ka grade 9 student nga lalaki sa isa ka bulutuan nga nahamtang sa isa ka subdivision sa Barangay Banago, Sudan sa Bacolod hapon sang Hulyo 20. Ang nakustudiya, nag-edad sa 17 anyos, kagresidente sa Puro Clampirong, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Benjo Balio Alio, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 3. Mayroon sa pila ka mga estudyante ang nagpalabot sa impormasyon sa gwardiya sa ambulutuan ng nasabing estudyante may armas nga dala. Dunga pa ni Balio Alio, ginusisa sa gwardiya ang unod sa bag sa estudyante kag dito nakuha ang duha ka putos ang ginaligar Shabu kagilay nga gipakigangutan ang Bacolod City Police Station 3 para sa investigasyon. Gipayag sang hepe nga nagabugat sang 30 gramos ang Shabu nga nakuha sa minor de edad kag sa karon nagapadayon ng investigasyon angol sa katanan sa estudyante sa illegal nga operasyon.
3: Magapanagtag sang handheld metal detector sa mga public schools sa siyudad sang Bacolod Elementary kag High School sunod kay Mayor Greg Gasataya. 291 tanan ka mga handheld detector ang ipanagtag sang alkalde wala labot sa baklon sang siyudad nga walk-through detector o kon walk-through metal detector. Magasugod ang pagpanagtag sumunga simana kon sa diin nagsapol naman ang siyudad sa DepEd Bacolod. Sunod pa sa alkalde dugangan na lang ini kay ang pila ka mga eskwelahan sa siyudad ang mayara naman sang handled a metal detector. Ang ining inisyatibo ang gipatigayon sang syudad bangod sang asod-asod nga mga bomb threat na mga reklamo sa gun shooting sa bugos nga Pilipinas kag subong man sa Bacolod.
0: Nagpositibo sa drug test ang tatlo ka mga suspect kang ara sa likod sang kamatayon sang American Marine Biologist sa Banwasang Sibulan sa probinsya sa Negros Oriental sa tinalikdan nga Hulyo 12. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Conorpo, gayon paidalom sa drug test ang tatlo ka mga nauna nga mga suspect na aresto sa tinalikdan nga Hulyo 15 kaglun sa ining nga nagpositibo sa presensya sang methamphetamine. Dugang pa ni Polinar, sa karon napasaka na sa korte ang kaso nga robbery with homicide. Batok sa apat ka mga suspect kag padayon pa nga ginapangita ang isa pa nga makabig ikalima nga suspect sa insidente. Kung madumdumahan na tumod sa 34 anyos nga live-in partner ni Dr. Kent Carpenter, ang duha ka mga suspect na nagsulod sa balay, kalaki pang gunman nga nagtiro patay sa biktima, kag nagsungka ang duha pa ka mga suspect.
3: Nagkapalagyo ang isa ka persona matapos ini ang nagapalupok kag naktuhan ni nagadala sang armas tutang sang mga residente sa Syenda Socorro, Barangay Matabang, siyudad sang Talisay gabi sang Hulyo 20. Ang suspect gin kilala sa kay alias John, legal ang idada kag residente sang Syenda Cambao, Barangay 12, siyudad sang Victoria. Sa sandig sa investigasyon sang Talisay City PNP, nabatian sang isa ka mga residente sa lugar ang apat ka asud-asud nga lupok kag ilayon ini nga gindantaw kag nakita ang suspect nga nagakapyot sang armas lutanga. Gilayon ini nga ginkomprontar sa nakakita hinali na lang nga ginbuyan ni dyan ang armas kag nagdalagan nakuha sang kapulisan sa lugar ang isa ka caliber 45 nga pistola kag duha ka mga magazines kag tatlo ka live ammunitions. Sa karon nagapadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspek para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso.
0: Gindagdagan sa show cause order ang isa ka regular nga empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office matapos magreklamong duha ka tagiya sang bar sa siyudad bangod sa ginaligar nga illegal nga pagkolekta sang amusement fee bisan wala sang gipatigay nga aktibidad kag wala man sang otorisasyon halin sa City Treasurer's Office. So kay City Legal Office spokesperson attorney Vanessa Incabo sang December 27, 2025 kag January 17, 2026 nagpakilala ang empleyado bilang otorisado nga representante sang City Treasurer's Office kag personal nga nagbaton sang tig 2,500 nga bayad sa duha ka separado nga mga transaksyon. Bisan pa nga may ginpakita nga assessment slips, wala sang hinatag nga opisyal nga resibo sa duha ka pagbayad. Gipayag man ning kabo nga may legal nga okon may legal nga amusement tax nga ginakolekta ang syudada panginikinanglan nga mayara sang litimo aktibidad kag nagagi sa nagakaigo proseso sang koleksyon sa

0: May lima kadlaw na sambit ng empleyado agad magsumitera sa ngayon sabat sa ginisyong show cause order.
1: Di pa siguro ni Bacolod City Mayor Greg Gasatayang ang tagpulo ka kilo nga bugas sa pulo gid ka kilo kag premium ini nga local rice nga ginpanagtag sang syudad sa mga senior citizens nga nagaedad sang 65 anyos pasaka kag wala nagabaton sa social pension halin sa LGU. Suno sa alkalde, bukas ang syudad nga ipakilo kon ipatimbang ang bugas agod nga mapamatud-an nga kompleto ang kabag-aton sini kasunod sang nagalapta sa social media sa karon nga nagaligar nga 8 lang kilo ang unod sa mga sinako nga bugas nga napanagtag sa iban nga lugar. Gipayag man sang alkalde ang programa nga ginbudgetan sa kapin sa 90 milyones pesos ang national government nagagamit sang lokal nga bugas sa diri sa Bacolod agod nga makabulig man sa mga mangunguma o kon mangunguma sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Padayon man sa karon ang distribution sang bugas sa nagkalain-lain nga barangay kagyara na sa 40% ang nahatagan sang first tranche kag ginatipon pa sa karon ang mga benepisyaryo sa mga mall agud nga mahapos kag organisado naman ang pagpanagtag sa dugang pa.
0: Nagagamo na ang industriya sa kalamay, rason nga dapat nahambalan ang problema nga may pag-isa ang mga leaders kag wala sang politika. Ganing ginakalipay ni Congressman Javier Benitez ang pagpatulong subungan daw kung siningan daw Miyerkules, Huli 22 ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa Negros at Nambalan ang problema. Para sa mamalida, ang ginapangatubang problema sa RSSI kag pila ka plano ng solusyon ang nagatunga sa sugar planters kung ano ang dapat imon. Ginakabalakaan ni Benitez nga nagapalapit na ang harvest season apang wala pa sang solusyon. Isa man sang mahimo si Saon ni Laurel ang aligasyon nga may madamo nga kaso sang unfair labor practice nga nagakatabo sa mga trabahador sa industriya. Nagapilaran si Benitez sa ngalan sang solusyon sa problema kung tani may isa ka pinsarang tanan nga sugar planters.
1: Negros Island Region ang may pinakadako nga budget sa tanan nga rehiyon kon special technological and educational program ang paghambalan. Ini ang pahayag ni Congressman Javier Benitez sang 3rd District nga hinablos ni TESDA Secretary Francisco Benitez. Ang dako nga budget kanagakahulugan nga mas madamo nga kabataan kag out of school youth ang maka-avail sang programa kabahin diri ang magasulod o kon ang mga magasulod nga mga estudyante sa San Juan Paulo Miguel Rivera Lamata Training Center and Assessment Center. Ang training center ang yara sa sulod sa UNOR campus sa diin. Ang mga programa ang accredited sa TESDA. Si Congressman Benitez ang nagpahayag kahapon nga diri na angkla ang iyang programa sa ikatatlo nga distrito ang paghatag sa oportunidad nga makaeskwela bisan sa TESDA courses nga makabulig sa pagpangita sang ilang obra kag pala nga buhian ng mga out of school youth. Ang center gitukod sa pamilya Rivera Lamata kag paagi kay Mylene Rivera Lamata nga Chief Executive Officer sang Rivson Group of Companies kag alumni sang Universidad. Gitpangunahan man sang University Administrator ang pagbukas ng center kag ila ginalauman nga ini magaserbi sang sentro o kon nga sentro sang kadalagan sa kabataan nga makaangkon sang libre nga edukasyon sa kolehiyo.
0: Ginpabakod ni NBI Director alas 6:31 na kag mga katropa. Bantayan ninyo ang dugang pagiging mga detalye naman sa balita sa National. Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo mga balita sa lokal, mga detalye sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:31 na mga katropa. Atong padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita na sa National.
3: Express Balita, National News.
0: Ginpabakod ang mga pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga isa ka security threat ang gidbuyaan nga tinaga ni Vice President Sara Duterte kag manghud sini nga si Mayor Sebastian Duterte o kung Basti Duterte aron sila interes sa kabuin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Matibag ang nagpungko kapon sa witness stand sa Senate Impeachment Court bilang katapusan nga saksi para sa Article 4 sang Articles of Impeachment. Si Matibag ang impresentar sa prosecution paagi kay Congresswoman Jervel Luestro. Ginpakita ni Matibag ang pila ka mga video sang matigdas nga tinaga ni Mayor Basti Duterte sa isa kapagtipon sa Davao. Ginpaiman ni Matibag nga kilala ang mga Duterte sa ilang lugar nga may mga armas kag maimpluwensya nga mga persona.
1: Ginpanginwala sa Department of Justice nga ginmanduan siniyang National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang mga flood control projects sa siyudad sang Taguig. Sinasakay Justice Secretary Frederick Vida, ginaparesto nila ang mando o kung ginarespeto nila ang mando sang NBI nga magpatigayon sang kaugalingon nga investigasyon. Gani ginhatagan pagtamod sang Tiglicom nga ang paglunsar sang Investigation Bureau ang sanding sa mandato sini nga dapat tumanon kag suno sa mando sang Department of Justice bangod suno sa wala man sila ginsugo nga himuon. Apang ginpakayag ni Justice Secretary nga ginpasalig ni Vida nga ang ginapatigayon nga investigasyon ang basihan lamang sa ebidensya.

0: Samtang ginmanduan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines na magpatigay sa due process ang sa reservist status ni Senator Robin Padilla matapos ginako sini sa Senado ng isa inika komunista. Suno sa Philippine Army nang in-reservice si Padilla sang 2019 kag ginatagan sang ranggo nga kapitan bilang kabahin sa programa nga nagakilala sa mga personalidad nga nagiserbi nga modelo sa mga pamatan-on. Sa nagligad nga semana sa tunga sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipaig ni Padilla sa impeachment court nga isa siya ka komunista. Kasunod sini nagtuo ang mga panawagan nga paalinon si Padilla bilang reservist ng Philippine Army sa di sa nagaluntag nga pagsulundan sang AFP reservist program. Mahimo nga mapahalin sa serbisyong isa ka service reservist kung mapamatudan nga nagalapas sa pagsulundan sang organisasyon.
1: Padayon nga ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kan pag-asa ang isa ka low pressure area nga yara subong sa guwa sa Philippine Area of Responsibility kan PAR. Mayara ini sang medium chance nga mangin isa ka tropical depression sa sulod sang masunod nga 24 oras. Kung mangin bagyo kag magkasulod sa PAR pagatawgon ini nga tropical cyclone Quiapo. Sa subong wala pa direkta nga naapektuhan ang sistema sa pungsod apang padayon ini nga ginabantayan sa mga eksperto agud masiguro ang kaluwasan sang publiko.
0: Alas 6:35 ng mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National kag ining nadulon sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Ito naman, padulungan ng mga detalye sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Hindi magdubos sa 20 ka mga persona ang napatay matapos magluntad ang flash flood sa northeastern Afghanistan sang Lunes. Sunod sa gobyerno nga ginapadalagan sang Taliban ang pinakagrabe nga kalitan ng na-record sa syudad sang Parun, ang kapital sang probinsya sang Nuristan. Magluwas sa mga napatay, hindi magdubos 80 katawang napilasan sa flash floods. Gilang nga naglunsar sang search and rescue operations ang mga otoridad sa lugar apang ginakabalakan nilang madugangan ang numero sa mga biktima. Sunod sa mga opisyal, mabudlay katuan ang pila ka mga apektadong lugar bangod sa kadakon sang kalitan. Ang Afghanistan, isa sa mga pungsod nga labi nga apektado sa pagbago sang klima sa nga sunod sa mga eksperto nga kag mas madamol ng pag-inulan kag lapnagon ng pagbaha sa pila ka bahin sang pungsod.
1: Ang kadamoon sa napatay ng mga soldado sang Estados Unidos sa mga pag-atake sang Iran sa Jordan kag Iraq ginakahadukan karon nga maging isa sa mas malapad nga maglabot sa mas malapad nga inaway sang nagligad nga semana gin kumpirmado sang militar sang Estados Unidos nga isa sa ilang soldado ang napatay sa isa ka pag-atake sang Iran kag Iraq isa sa adlaw lamang nga pagkatapos sang pag-atake sa isa ka base militar sang Estados Unidos sa Jordan kaya nagpatay sang duha ka soldado sang Amerika kag nagbilin sang isa kagatapos sang serbisyo nga sa karon missing suno sa Central Command isa ka individual ang napatay sa controlled detonation of an exploded ordnance gikan sa isa ka natumbang Iranian attack drone nga nagpilas sa ikaduha nga miyembro sang serbisyo.
0: Alas 6:37 na mga katropa. Inabatay ang mga detalye sa Balita Center International. Kagining nadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang padulungan mga katropa, mga detalye naman sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Sa piyak sa mga kontrobersiya ang sa pagkapatas kag impluwensya ginakabing ni US President Donald Trump ang FIFA World Cup 2026 nga pinakamanami sa tanan. Nagserbi nga host nation ng Estados Unidos upod ang Canada kag Mexico. Sa FIFA reception sa Trump Tower sa New York ginpayag ni Trump nga ini ang makabing nga pinakamadinalagon nga sporting event sa bilog nga kalibutan. So na sa iya nakabulig ang 104 ka mga hampang sa pagpasikat sang among sport sa Estados Unidos. Panagtambong si Trump sa final match kung sa din ginagaw sa Spain ang titulo sa 2022 champions nga Argentina. At least nagsugod ng hampang, nagalaom siya ng pangunahan ni Lionel Messi ang kadalagahan sa Argentina pang pagkatapos malutos, ginsiling niya na nga wala man siya nasubuan. Upod kay FIFA President Gianni Infantino, personal nga gindaho ni Trump ang medal kag trophy sa mga nagdaog. Gilayon man nga nag-viral ang pagtiner niya sa podium samtang nag-celebrar ang 2026 champions sa piyasa matunog nga pagbu sa iya. Sa S38 na, inyo na ba tayo makatropa ang mga detalye sa balita sa sports? Kaginingin na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita naman sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, sumungi aga Wednesday mga katropa. Sa karon nagpangayo sang sorry edeng si Boss Toyo mga katropa matapos siya nga nag-vlog man ini digto sa may gintampukan bala mga katropa sa nga basura nga tiduta sang mga IPs mga katropa nga ti gin-documentary ni Cara David nga gin-titulan nga Ibinasurang Paraiso. Nag-vlog man ini digto mga katropa nga gintitulan man sa ang Ibinasurang Paraiso mga katropa. Pero ang vlog sinidigto mga katropa sa lungat sa nangin documentary ni Cara David mga katropa. Sa dokyo ni Cara David mga katropa digto sa nasambit nga area ining mga katropa, no, ining bukid nga gindagdagan mga katropa kung ginbubuan dito sa basura para himuon mga katropa nga ilang daw sanitary landfill mga katropa ang ang baho suno kay Cara David nagka-apekto sa mga mga netizen sa may Zubik ini mga katropa Zubik Zambales nga suno sa iya nga tigin sugtugutan no sang mga LGU digto kag ti ang nakita pa nato digto sa video nga mismong LGU nagambal nga wala sa lagali kuno kabalo nga damo to IPs nga naga-star mga musina pero kay Boss Toyo naman yung mga katropa nga vlog digto ginambal ya naman niya wala man kuno sang baho digto kay nagadto man to siya nagsakasaka man siya sa basura may wala man gali isang baho kag wala man gali no biskan sang langaw diri halos wala amo nang naging payag niya mga katropa pero sa kay Cara David yabi mga katropa na mention dito sa docu yan ni Cara David nga mula dito mayara na kuno siyang amoy sa layo pala ng apart mga katropa no sang nasambit yang mga basura pero hambal ni Cara David mga katropa nga nang samtang nagapalapit ka mga katropa mas nagabaho nga nagadamo no kag mas nagahigko ang basura kag nagasangsang ang amoy digto kag nagadamo naman ang langaw ti mga katropa kung bara contradict gid ang ining video sang duwa kag mga katropa gintawag sang netizen nga pila ka netizen nga supporters ni Boss Toyo nga ti sala ang documentary kag butigon no ang ining dokyo ni Cara David mga katropa pero nagpagwa ang eyewitness mga katropa no ining documentary mismo nga documentary nga title eyewitness mga katropa nga ginarun kumbaga sang team ni Cara mga katropa sang ila official statement kag dito ginpakita mga katropa sang eyewitness nga hindi lang isa ka adlaw ang ila research nga ginpatigayon para maubrang isa ka nasambit yang documentary kundi halos masubra isa ka bulan mga katropa hindi lamang LGU hindi lamang ang mga ITAS kon mga IP sa lugar ang gin-interview kundi pati ang tao sa palibot tanan nga sektor ang gin-interview pati DNR LGU Solid Waste Management gin isa-isa mga katropa kag ti amuna ang ang nangin statement ya plus mayara pagiging pagwa ang eyewitness ang claim nga ang dump site kuno private property pero gin pagwa sang eyewitness nga iyagi dia ka kumbaga IPs nga daang duta kay ti dugay na da hindi siya private property ka plus paged nga wala sang baho kuno mga katropa nga ti kun makuto mo yung mga tao digto mga katropa suno sa ilang ati may baho gid at the same time nga hambal sa claim digto sa kay Boss Toyo hambal ya ang community kuno area digto kilometers away pa kuno sa dump site pero ang sa ila yang pag research kag mismo sa ilagin interview gid to yung mga katropa nga ITAS nga few meters lang niya, hindi kilometers, mga katropa, ang listaran sa mga ITA. So with this facts, mga katropa, tidugin tampa, no, si Boss Toyo, kag sa karon nagpangayo siya sang sorry, mga katropa, no, nga sa iya nga ano nga nangin vlog, pero suno sa iya wala sila kuno sang ano sang rason bala akon, wala sila sang motive nga tipagwa nga sala ang documentary ni Kara. It's just that nga bal nila nga lainang nailangit adlaw ko no ah. Sa nagkadto to sila nga at isa pagadto nila wa ay tubaho kag na wala ako no langaw, mga katropa, muna naging pahayag nila. Pero tayo hambal sa mga netizen, masigin ba iran kada sang LGU ay para i-vlog mo da nga wala man pa kay hindi nila pagkwaon ang dump site dira no nga ipadayon dira ibuubo ang basura. At the same time tigin ano mga katropa no gin bash na sa isang netizen nga mas patihan niyo pa si Boss Toyo nga ano nga vlogger nga gapamakal sa mga gamit nga ginsimutan ko no ang panty sang isa ka ano bala? Ka-star ka mga katropa, no? Sexy star, no? Kaysa sa kay Kara David nga pila na yung katuig, mga katropa, dekada na yung nag-aubra sa documentary kag isa ka veteran nga journalist, mga katropa. At kundi subong naghipo si Boss Toyo, why na siya nag-upload sa subong doon na nago siya danay na matapos yung nasambit nga issue, mga katropa. So, te, may Toyo gid man ang bansa ng iba na may Toyo gid man si Boss Toyo. Oras na to mga katropa, 6:43 na kagang aton nga balita sa showbiz sa ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dire nga aton yang Santon Plus Herbal Soap. Aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging plus makapaputi sa aton mga panit plus mga katropa antibacterial makadula sa germs baho dira sa inyo yang lawas. Sinigat nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isang pakitagkahabon sa mga mahilig naman sa Kojic and Glutathione. Ara ginimpunan pa ginsang VCO o kanang Virgin Coconut Oil. Ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:45 na mga katropa nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Tiyan mo lang na galing bala. Kalabanan subong mas reliable pa yung mga vlogger sa ila. Bati ila man yung mindset or ilang mga perspective dira nga ati mas reliable pa ya ang mga vloggers kung ikumpara sa mga journalista. Kaya mo ni subong ato andre nga amoning may kompetensya ng mga journalista, mga media kung ikumpara ta sa kahit damo nagapati subong nga reliable ang mga vloggers, mga katropa sa subong nga panahon. Magaling ti we respect example. Them. Respect taman sila kahit siyempre kalabanan sila katropang Wendell, dira sila nagmanggaranon.
1: Nagsikat.
0: Dira sila nagsikat. Dira sila nag nakakuha sang doon nag maayong ilang pangabuhi, di ba? No? So, dumasikat pa na sila ganito ni kumpara sa subong ng mga artista. Tingala ka ta, sino ni siya man?
1: Mas kilala pa sila.
0: Di na sa halin, vlogger na siya. Vlogger na before. Ay, okay. So, dira mo na mabala. Ang karapang Wendell nga mo na subong mas nagapati ang tao sa vlogger subong. Nereko na din, katropang Wendell, just for the content lang sa page ni Labla. Nga, man na sila, gapakilala, mas lang ang mga news sila, news outlet through Facebook. Gabilibgi ko na sila, ya. Kahapos sa ila. Kay kopyahon lang nila ang balita mo, post pa nila sa page mo, taas pa engagement nila.
1: Damo
0: sila followers. Tiyan mo na mga katropa, ti amigo, da cute ka. Amigo, cute. Kay Kusion sa Guya. Ka-cute.
1: Kusion ng dimple.
0: Kusion ng dimple. Ah. Oh, may dimple ka. Ay, may dimple. Kagaling ko na. Kasi
1: dimple sa
0: loob. Kadalom sa dimple mo.
1: Sa lungga.
0: Ay, karun. Kusion.
1: Oh, wala
0: yeah, da. Mga ginadayaw tagi na sila, ya. Oh, ginadayaw tagi na sila. Kami nga mga lihiti mo, may mga outlet gabaka-baka interviews, lemang upya lang.
1: Sala-sala, panakisaila, mabalikan kami pa. Kay kami ang nag-interview. Abi nila kami nagbalita. Galik kay lain-lain na ilang pag-post daw.
0: Mga ngupya na gid lang, mareklamo pa.
1: Mareklamo pa, kulang pang detalye ko, no?
0: Kupya ko nila. Na, ano man yung balita nyo man? Sala man yun. May silang kasulon sa tao. So, balita nyo, sala. O, tapos ba, reklamo. Sala nga. Ang gingkwa ni namon sa amuning, ano, sala man yung balita nila. Pero, no, gay ka mo na, upya lang yung ka mo. No? Ba? Nami, na call out. Call out sila dapat. Kaya ako, kapilan ako nakatrupang windel ng mga gapablogger-blogger, da? Hindi man asla siling, may araman man iba na to only just for mga nagpapakilala bigyan ng mga news sila sa Facebook. May kapilan ako nang pang PM ya. Ginapang message ko, gina-screenshot ko
1: balita.
0: Ang gin-post nila kangang akon nga sulat. Basahan ma'am sir kay parehas gido. Ubos-ubos hasta ang picture, ubos. ba? Tapos anon lang nang i-edit lang nilang picture kuno abing do
1: ila. AI lang nila.
0: AI lang, oo. Pero kisa ka ito pang Windel, I don't know, ang iba, hindi kaya balo magamit AI. I-caption na lang na nila, dira, butang nila, da, muna. For example, headlines, dira lang sa picture. Okay, pwede pa ma-edit text muna mo lang na picture, butang mo text, da muna sa. So, tiyan muna sa karon, di ba? Effort, effort man. Kami, kapangita kami sang pinakalihitimo ng mga sources para ma-interview namon, ma-post namon, may palapnag namon sa publiko nga muni ang matutuod ng istorya sa likod sang sina nga hitabo.
1: Kalain pa nakatapang frase kung balita, taya, mabalikan ta sila yan. Hindi sila mabalikan, hindi man sila kilala. Hindi ba? Sila, mga tonto.
0: Pero damo, katapang Windel, damo sila, ano, taas na engagement.
1: Damo,
0: especially sa do trending being yung mga insidente. No? Kopyahon lang na nila. Tapos, ano na, i-post nila. Tapos na reaction. Kaya mismo. Kaya mismo na nagkapangabudla, kapangita sa source mo. Kaya iti siyempre kinanglamog yun sang balido ng impormasyon. Kag para ma-code ka da nga tao nga munang investigasyon. Sila mismo yan. Manampu ay, makita niya, oh, na-update
1: na. Rari na.
0: Kopyahon lang.
1: Post
0: tayo.
1: Control-C.
0: Copy-paste. Literal nga copy-paste.
1: No? Control-D.
0: Pero hoping nga makabati ni sila. Tani, ano ka mo, sara nyo man nga. Ay, ugali, no? Effort man ko para kabalota. Total, amo man ang pagpakilala nyo din sa Facebook, mga news, ano ka mo? News,
1: pages
0: ka mo da.
1: Media page.
0: Kahit this is, ano na gini, concern na ni Naton Subong. Kahit ito kahapos na nanggit bala sang, kapakahapos na nanggit bala, di ba? Kopya na sa mga opya, da. Stay mo na ubraho nila. Ang mga ginkopya nila, nagapangabudlay. Damo na sila. Pila na ako, ngang ipang mention. May isa lang ang nag-reply. Ma'am, saliwat, mama. Namo ko na sa
3: XFM News. Okay,
0: ang duwa tong IPM ko, ay nag-reply, pero kita nila, guro to.
1: Ang gabulag-bulag na, bungol-bungol.
0: Sulitan nyo, gidblak, ay mention, hindi ka muna mo. Hindi man na sala yung pag-mentionar sa amon, kaya nga, pwede kami ka, ano, reklamo sa inyo, kaya kamoy ang upya sa balita. Ubos yung balita.
1: Sa ka-public ng pages nila, no? Miss kani-mention ta na di wala sila may mukhang hindi ito nila mabalik.
0: Correct na. Pero maawait ang iba na English nila, pero ikaw, hindi man tabla sila yung katropang Windel, blang nga white, tamay na masngaan. Ang istorya, gin-translate nila English sa Google, sa ano na, AI. Tapos i-post, mabala mo yung gapo niya yung istorya mo.
1: Biskan Tagalog mo,
0: ah. Biskan yung Tagalogs mo pa da.
1: Masali kung kita lang nakakuha exclusive na. Tapos keyboard ka, umiara ka
0: daw.
1: Kami.
0: Muna yan, ikaw na. Sige lang, ah. No? God bless you guys. Alas 6:52 na mga katropa. Katropang Windel. Ibat ang mga balita. Pabasanta naman na. Pero ang mga produkto sa Yes to Health are importante para hindi na kamo maupya. Tumarka mo adadlaw sa mga Santo Vitamin, sa mga Santo Products para mag, ano inyo, mind. Maggana dahil ba si ano bla ti syempre kisa ka to pang Windel do may aragid man ang parts ang adlaw na to nga do kaluya no duka dragging sang feeling, duka bugat, tikisang mind na naton do budlayan man ang mag-work, no? Sorry, advice naman sa inyo, payong katropa. Magtumar everyday sa mga Santon products. Katropang Wendel para mabil nila. Din na na mabakal.
1: Mga katropa, ang ating mga produkto mabakala sa ating nga mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vico Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Mabakal man sa mga lokal nga butika, kung mga butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang mga Santon products o kung mga produkto sa Yes to Health. Kag syempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
4: Sakto gagin.
0: Alas 6:54 ng mga katropa-katropang Wendel, mga nag-monitor subong sa ato na Rineslao, may agad ha.
1: Yes, good morning sa ilaya ni Sir Lloyd Navales, mayong aga sa kaya Jelly Tihok. Good morning man.
0: Good morning.
1: Sila gawin ng pamati sa may barangay 16 sa Porok Kingfisher A, mayong aga dira sa inyo. Sa may akon sa kaya Tita Maria Solulito. Good morning. Good mayong aga dag sa tanan ko nga ma'am. She's ko nga pamati subong sa ato na mga
0: yes.
1: members ang Mom's Chapter. Good morning.
0: Good morning.
1: Sa kaya Bonbon Acosta, good morning man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa kay Ma'am Lee Alumbarado, mayong aga man. Nagdapatanggaw yes. niya si Ma'am Elves Diria Kumari Diawa. Sa kay Ma'am Rina Destro, good morning. Nagdapatanggaw niya ang XFM Campus, sila Sir Jelwin, ni Ma'am Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilyn Calyao, Jenny Lanaro Gazon. Sa kay Ma'am Yuspa Marino, Montano Villanueva, good morning. Kay sa tanan ko ng katropa Southern Area, good morning.
0: Yes.
1: Kay Marivic Horicastin, mayong aga man, gamonitor sila kuno digto sa may MJC Metal and Stainless Fabrication Services, kag ang Moms Felisa Chapter President kuno nagapamati. Good morning!
0: Good morning sa inyo! Salamat!
4: Sakto gagin!
0: Alas 6:55 ng mga katropa!
1: Wow! Ka-perfect!
0: Oh, basi mamiter ka muna bangon na kaedlaw na. May klase, may opisina. Sana naman ang holiday gani?
1: Nasa-tapula sa kalendaryo.
0: Oh, okay.
1: Lapan?
0: Sige lang. Next month, August. Lapit na lang magtabulagang July. August
1: na. Lala kasimana.
0: Gina, kung pwede lang kung nalaktawan ng August, diretso na lang bear. Pwede ko naman.
1: Malayan mo.
0: Oo, hindi mo na matalupangdan, no? Ay, huwag galing, Berna, ho.
1: Naroon na si Jose.
0: Si Jose. Alas 6:56 na mga katropa. Standby, kaya magkabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagin nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9.
6: The Secrets of Health.
7: Tumanyan ang importante, Sir Jocelyn, ang matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
8: Ang iban siya niti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
7: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon galit naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringang HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubong nga risgo sa batiyan sa kurason.
4: The secrets of health.
8: In the absence ng mani, Abidocle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas, Doc Leo.
7: Ang isa sir Josil sa ma-recommend gid nato no, nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sini sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
4: Santhon Plus Gold.
8: Ang iya sini nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
7: Gintuyo gani sir Josel kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas sir Josil. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sini nga spirulina. Ang malunggay sir Josil, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala sir Josil, kulang na sa exercise.
4: Santhon Plus Gold.
8: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
4: The secrets of health.
8: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
7: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Anti-oxidant. Anti-aging.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
4: Premium D3 Coffee Mix.
8: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
7: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
4: The secret of health. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision next! Marami na ang natulungan! Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga buti ka. Santhon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santhon Ras Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent.
8: Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay niya epekto siya kung saan. Sister Pain.
8: Resigda. Sige na matulang pagsakit sa ulo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR
11: DOR permit number 0098, series of 2026. XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: pula ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs na nalakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tingin mo!
0: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
9: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
10: Mga katrupa, exciting!

0: pare. Doon tayo maglagay malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang uwi nga doon.
2: Alam nyo ba, nung mapanganib, ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon.

0: 0917-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Kamaturan ang salandigan sang kanatarangayan.
3: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with
2: you. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
4: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
2: Bullseye!
5: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
2: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
6: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
2: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

mga ano da, inyong mga rain gears, dalon nyo lang. Pero nang katila ko blaso, nagdala ko kaputi. O kung nagkaputi, naging kuya, pagkantos downtown, kaya tulo talithi. Kaya naka full battle gear ko. Ang natabo to, pag nagkantos downtown, init-init gili. Sadya, no? Ang mga tao ko ito, look man, sige naman, gawa. Agapreparan, hindi agapreparan lang. Yeah, advance na magtingin. Morning, morning mga katropa. Sa mga kauturan, tas Brog Negros Occidental. Sa Bacolod City, mga bihan, welcome sa Bull's Eye. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tugtumalas, just kita on a Wednesday. Dasig lang sa manadlaw ito mga katropa. Pizza 21 na. At pizza 22, naglibaw. Ito na late pa ko. Pizza 22 na. O, oh, katropa Chris, pilan na kadlaw? Ah, walo na lang. Katin-katin lang, blada. Sa mga nagpakapida, aking aga sa inyo. Oh, thank you, ah. Salamat sa pag-upod always diri sa aton nga palatuntunan, mga katropa, sa Bull's Eye. Mind up the night naman ta sa sulod sa tatlo ka oras sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon na dapat tagaan ta sa pagtamod nga nagatandog sa aton nga adlaw-adlaw kapag pagpakabuhi mga katropa. Anyway, sa pira ka mga balita na itong mga katropa, aryo pira ka mga grupo sa nga tama na magpatigayon sa kilos protesta mga bihan. Sa tiyon sa nga State of the Nation Address, mga bihan. Though, may ara sila pagpatigayo noon nga pagpautwas ang sentimento sa pila ka mga, ano ta, pila ka mga militante kag progressive groups natin, mga bihan. No? Around na, ha? Ini matapos nga lapit na ang isa ka tuig since nga nagbuyagyag kag naghatag sa nga mabugat nga tinaga ang aton presidente na mahiya naman kayo. Grabing kopitanay, grabing kwartahanay, grabe ang inkamanay sa mga kauturanta sa Kongreso, sa Senado, kag sa DPWH, sa ibang pang matatalatapan. Amo ni ang legasiya kuno mo sa presidente mo nga ginapakita niya nga kami diri sa akong administrasyon, bawal ang korap. Diretso. Bullseye. Bawal ang korap. That's why ginalaot ko. Sige din natabo sa administrasyon nga may napapreso nga mga politiko. May ara sang mga politiko nga naimbolber. Din kaya kita nga administrasyon nga ginlimpyuhan ang DPWH nga daba kay ko tungod sa korapsyon. Din ka kita to nga natigayon ang ining impeachment sa BC presidente. Amo na ipabugal sa sang administrasyon nila po subong mga katropa. Titanaw ta kung maparindugan ni sang presidente ang iyang panawagan nga limpyuhan niya kuno ang aton nga gobyerno kontra sa korupsyon, paglaot, hindi man malimpyuhan tanan, pero sugdan niya. Sige ba? Testingan ta? De, pero amuna blandu, data kung kisa mga katropa, di na itong kaso, sang anay House Speaker, kuno, nga ginahabal to, o ebolbado, kag mastermind sa ginatabaw, ang tawag itang korupsyon, mga katropa. May pagbag-ohayan sa igaaktuhan nga ano igaaktuhan nga budget for 2027 naman ato mga unprogrammed nga mga budget mga katropa nga mga ano nga allocables ma dala pa ihan sa 2027 may ara pa ihan. Kaya muna nga, gapad ako mo, no?

0: 2025 and 2026, 2024, 2025, kaga sa Build program, ang pinakadako nga appropriation sa aton nga gobyerno katropa nakatutok sa DPWH, no, nakatutok sa ano, nakatutok sa mga proyekto atong build program sang anay presidente nga natapos to pilang nahot man lang mga katropa. Ginsugdan pagidna sinya ti ipaduyonon tani ang build ginlansar sang presidente ang build more. Di ba si Man Blancao ti anay sa aton nga mga proyekto base nagdugang man nagmur pagit. Tanaw-tanaw pinaka mga bagay sa nagapalibot sa sining mga issues mga katropa. Aray pagkin pinaka mga latest development sa aton nga pagbaragad sa aton para tutunan mga abyan ang National Sugar Sugar Federation Association mga katropa, NFSP, nagpahayag na sang ila statement mga abyan angot sa nagraptabla nga laptang balita angot sa 28 o kapin 30 ka mga sugar farm workers dito sa Cadiz City nga nagreklamo kaning file complaint mga abyan, no? Sa Department of Labor and Employment sa unfair underpayment, wala sang 13th month pay, wala sang sugar 3% nga sugar amelioration shares, wala sang Carabao shares mga katropa. Ako gani bag-o ko lang ni nabatian man nga may amuna gali, there's such thing as shares, Carabao share, social sugar amelioration bonus, no, para sa mga sugar farm workers natin diri sa Negros Occidental, no? Ako, pinsar ko, binipisyo lang, 13th month pay. Ang binipisyo sa SSS, binipisyo sa pag-ibig, PhilHealth, kag iban pa. These are statutory benefits nga ginahatag mga katropa sa aton nga mga trabahante, pinsar ko, amuna. And kag ang pag-comply sa aton nga sweldo, nga nga mandato, nga tudlo sa aton nga akong ginaprobahan sa Department of Labor and Employment sa aton nga dole mga katropa para implement, no, sa mga trabahante ta. Ari ang scope naton sa Bilog Negros Occidental, no? There's a lot of workers, farmers mga katropa are being paid less sa trabaho nila. So mo rin naton nga ginalantaw di kay ambal to sang NFSP, ambal nila sinya this ining issue sa kay Mr. Aurelio Valderrama, mga katropa, being the president sa Confederation of Sugar Farmers, mga sugar planters, mga katropa. Ang balila sa niya, intended lang na para hipay-pusong. So, Mr. Aurelio, tungod sa sugar importation nga plano, abi mga katropa, wow. Sa Johnny, ang mga planters nato sa Negros Occidental, wala nag-unite. Wala naga ano, wala naga nagaisa sa mga problema, lain-lain ang perspektibo nila sa mga problema mga katropa, no? Di amo rin tinindugan sa NFSP niya as smear campaign kontra sa kay Mr. Aurelio, no? Ti tanawon tabi mga katropa kung ano ni siya tuod base smear campaign malang ni, no? Base nabaw malang ni mga katropa. Pero looking at the bigger perspective, mga abyan, ano ang sitwasyon sa mga trabahante ta sa tubo, mga katropa? Are they afforded sa mga benepisyo? Kag pila ka mga makabig ta insakto nga sweldo? Kag mga benepisyo para sa ilang pagtrabaho sa mga landowners diri sa Negros Occidental? Kahuluya, abi kung kisa mga abyan, nga ginatawag ta nga sa probinsya kita ang Sugar Bowl of the Philippines. Pagkatapos ang mga planters ta wala nagabayad sa insakto nga mga benepisyo sa trabahante nila mga katropa. Ginapabugal ta pa na nga 60-70% kita nagasupply sa kalamay sa bilog nga Pilipinas. Pero at the less mga abyan, exploited ang mga farmers naton sa benepisyo nga ginahatag para sa ila. O, tara, kanun sa mga pangalagad ta. Headlines. Pari pa mga abyan. Pinaka-latest development, Prime Water. Hindi na ginaparigyan sa pamilya Villar, no? Pamilya ko na, mga katropa, ginanunsyar sa Malacanang officially ang ownership sa Prime Water na hindi na sa kay Villar mga abyan, no? Kundi sa pamilya Kona ang major operator, major stockholder sang ining kumpanya sang tubig mga abyan. Ano ang mga adjustments? Anong posible epektos ni mga katropa sa aton pila ka mga LGUs nga nagpatigayon sang joint venture agreement with Prime Water, no? Ang legality sang ginakabig naton na isyu sang isyu sang supply sang tubig kag serbisyo sang Prime Water diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa, because kita sa daw lapit 70 o kung masobra 70 kapag LGUs mga byan nga nag patigayon sang joint venture agreement with Prime Water under sa pamilya Villar. Tanawang ta, pinaka-latest update sina karo mga tropa. Istoryahan ta ba na aton nga pagpakalagad sa aton para aton dila. Okay? Kagapon, nabatian nyo ang next nga proceeding, no? Ang pagpresentar sa prosecution sa mga ebidensya, kagdugang mga ebidensya, personalidad, mga katropa nga ginbutang to sa witness stand, mga dokumento nga nagpamatuod sa Gyapon sang threat sa presidente nga ginhimo sa vice presidente. Isa nila nalakip ni mga katropa sa article OPP impeachment, no? Nagpungko kahapon sa witness stand ang NBI director nga si attorney Melvin Matibag mga byan, no? Dito gin cross examine sa prosecution may apat ka mga senador mga katropa, medyo tika, no? Though hindi sila daw inablang pagpresentar, gina-question ang credibility sa witness mga katropa kung paano nila na kuha ang mga impormasyon, nasagap ang impormasyon, ano ka level ang investigasyon sa ginaligar threat sa aton nga presidente mga bes. Ngayon pa rin dugan to si Attorney Matibag. Sige, ako, kabalo na kuya, no? May ara kami sa mga persons of interest na, pero hindi namo nabuyagyag. Amo ning interesting part mga katropa, no? Gin-corroborate ang pila ka mga naggalatabo halin sa statement ni Davao Mayor Basti Duterte kag mismo sa statement sang presidente mga katropa asang vice presidente santong pamahog sa nga patsyon niya maging istorya na sa nga isa katao kinali kung mapatay sa, no? May ara na sa ginistorya ang isa katao nga matumba man eh, no? Sa first family if ever kung may matabo sa iya. Franca, diretso, bullseye. Amo na yung tutukan ta karon sa pinakamanga pinakamang update naton sa aton nga para tuntunan mga byan, dress bullseye. Upod lang ta ha. Tugtog para sa Jess aton para tuntunan plus ang pinakamang latest update mga balita sa aton nga police, no? Kung ano naman ang update na ito mga katropa, because nga ti kadamo sa mga nagakalatabo subong, no? Ang pinakamainit subong amuni ang pahugay bla, no? Ang threat sa mga eskwelahan, no? Namin na tayo may sampulan, no? May madakpan bla, no? Kabalok kita kung minor stay away may mahabalta may ara sang gamay nga mga adjustments sa arrest kag kaso, pero mas mayugin mapakita nga dasig ang pulista sa pag-arrestar, no? Sa sining mga gimo sa pamahogo halin pa sa mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod, makon may halin sa Kristal, sulatan to, pagkatapos may ara to sang armas naman sa isa ka chat sa isa ka universidad, nagsuspend ang universidad, no? Ang isyu to nga nabalanta, bullying man to Pagkatapos, dito naman sa isa ka bulutuan, nagligad niya daw mga katropa. May aran man to sang bato, sang papel, kagin sulat. Mga biyan, login kulbaan ang talan, nagsuspender man sa klase. Ah, hoy. Sa buhay ng tao na naminin mo sa pulan na. Anyway, oras na sa mga katropa, 7:37 is magpakalagad natin sa Bullseye. Tutukan na pirak latest development update sa aton police, mga biyan. Aton nga update sa aton nga mga balita ni Resonance Bacolod. Kumusta ang aton clearing operation man? Kumusta ang aton nga pagpanindo sa aton nga mga barangay? Sa mga obstruction, mga biyan, no? Pagkatapos, ang ining ginahambal naton nga aton effort sang sudad para masalamahas na tanan, no? Sa Lamaha, kahit sa Lamahon, tanan, kinahanglan may permit gid, no? Isang ambulant vendor ka, dapat may permit kagid, no? Softon kagid sang sudad sa Bacolod, mga katropa, para magbayad sa imo obligasyon sa aton sudad. Nagapanipot sa mong sudad, ah. No, nagapanigpot sa mong sudad ta. Budget para sa duga nga pundo, ah. Di ang pag-intensify sang tax collection, isa na sa mga bagay, mga katropa. Di sing sa pirato, gistorya-istorya kitas kapihan la. Ambal nila, sing mas mayo lang na. Sang sa mapasaka kita sang property tax natin, mga katropa, doon sa Bacolod. Hindi, mas okay pa na. Kikinamo man sa mga negosyante, di ka wala nagbayad sang ilang, ano mo, nga negosyo. Tinauto na sila sa aton nga sudad, mga katropa, pabayron sang ilang mga tax kagamit. Amo na pinakamalitest update nato mga katropa sa aton para tuntunan. Upod naton sa technical sides si katropang Chris Librando.
1: Mga 6 minutes ka na, era.
0: And the red corner. Ako naman si Katropang Winsalinas, mga katropa, para sa Bullseye. Update ta sa Facebook natin, mga katropa. Pwede ka makabis na sulod to sa Facebook ta sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Check ka muna, maghatag ka mo sa mga komento sa aton pila ka mga kuturan. Tatlo ka mga produkto, mga katropa, ang aton nga ginapaybaro sa inyo, ang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, nga dako buligya para sa mga kuturan ta kung gusto magpabakod sa ilang sistema. Ang Premium D3, mga katropa, Vitamin D, makuha ta ni sa adlaw, pero ari na sa soft gel capsule. Ang adlaw, provin na nga hindi sa sustainable, hindi sa consistent nga suplemento nga makuha naton nga vitamin D sa lawas naton. That's why kadamo sa mga kuturan naton nga deficient Japon sa vitamin D despite sa exposure nila sa adlaw. So that's why ginihimo ang Premium D3, ginihimo mga katropa, gin-extract ang ining vitamin D, ginbutang sa soft gel capsule, kagin pabakod pagid sang virgin coconut oil. Ang una nga puga, no? Ang gin-extract ng mga nutrients halin sa virgin coconut oil, ginag-acto antibiotic sa lawas naton, ginabatuan ang mga viruses sa lawas ta. Plus, may ara pa suplemento sang malunggay. Ang Premium D3, mga katropa, para sa supplementation, insakto, para sa lawas natin. Mas mahilap ko na mag-subrain, hindi na magkulang mo. Plus, ari pa ang Santon Plus Gold, mga katropa, may mangustin man, antioxidant man isa. Tapos, ari man, may ara sa apalaya, malunggay man sa gyapon, kag-garlic, spirulina, ng mga ingredients, mga katropa, makabulig sa aton sa pagpataas ng aton immunity level, okay? Muli ganda lawas natin, ha? Kontra sa mga masakit, no, ang padaya, ang Santon Plus Gold, mga katropa, ginakontrol niya ang pag-spike ng sugar natin bila sa lawas ta. Nagakaunta perme, nag-unlimited pa ta, kakantopit ta sa mga unlimited niya mga restaurant. Pagkatapos kaunta pag gusto to, pagkaunta, tingala ka, galuluya ka. Ambal nila kung ang sugar spike na, isa na sa mga patimaan, ha? Nga nagataas sa imong klamay. So amo na mga katropa, ang ato nimo lang. Maintain lang kita permi sa Santon Plus Gold. Kag syempre, antiviral man sa mga katropa, ginabuligan niya lawas naton nga awayon ang mga infection, bacteria nga po possibly mag igo sa aton pinaagi sa natural nga proseso. Ginapabakod nga ato ni Pence sa immune system mga katropa so that magsulod ini mag-atake gani mga viruses ang aton nga antibodies na nga ara sa lawas naton immune sa aton lawas mga katropa marato patyon yan ang mga bacteria yun no? So hindi na siya maka-infect pa sa aton mga katropa nga halinan ina sa mga masakit kag komplikasyon sa aton nga kaugalingon no? Sa aton lawas. So supplemento ni siya ano lang kita disclaimer lang kita sa mga kuturanta ang supplementation kag ang prescriptive nga medicine la ina iya no doktor na sa mga katropa may ara na kung ang in a long process nga nagainom ka sang antibiotic ginapanubo iya ang imo depensa sa lawas mo pinaagi sa pag kaiti may intervention mo so possibly ang aton approach na mga katropa supportive na siya ang aton lawas nagatarang kaso kita gilanat kita because gabato sa virus mo may ginapatay sa mo no. Pero kung why na nagani mga katropa but sa lingon delikado ka na balda ka na so nga ito pinag mga kuturan gambal naman siya patkonsulta ta so that's the time mga katropa ang intervention himuon no para boligan ang aton lawas hindi pwede nga kada semana gainom ka sa antibiotic mga katropa bisan man kontonyo ng mga medical doctors mga katropa hindi pwede na so that's why aton supplementation mga katropa ginabuligan talawas ta nga mag pabako dyan sa aton nga aton kaugalingon nga depensa kontra sa mga infections viruses no pinagi sa pagsuplemento sa aton nga mga produkto sa Yes to Health ang antibiotic imnon mo siya mga katropa that's good for 1 week or 10 days probably no? Ang supplementation you have to take it every day as part man sa imo routine no sa pagpabakod sa aton lawas. Vitamin C, pinaka-importante mga katropa, pinsanta, vitamin C, okay na ni, wala na. Ang ibanda, ang conception sa ibanda, sige, ari naman, may Santon Plus naman ko. Hindi na ako mag-inom sang vitamin C, mali. Ang vitamin C mga katropa, ginabuligan niya lawas naton para sa total absorption sa mga vitamins, minerals, lawas ta. Sila, siya ni, ang nag-proseso, bulig proseso, padasig sa absorption sa mga vitamins, minerals. So, importante, ang aton nga vitamin C, mainom taman adlaw-adlaw. Pero piliyon ta ha, ang vitamin C nga wala naghatag sang hapdi sa tiyan, wala ka gasuka-suka, wala ga lain pamatsyag mo, why ga, daw wala naga pala na why bala naga do acid reflux black no sa aton nga sulok-sulok maabyan no pili untang alkaline based kun maghambal ta alkaline based nga vitamin C none other than Santon vitamin C available ina mga katropa sa pila ka mga butika Mercury Drug Stores sa South Star Drugs sa TGP sa generica drug stores nationwide. Pwede man mabakal naton sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay, dogs. At luan ta pinaka mga kuturan ta, dugay-dugay, no? Ang pinaka mga update naton sa aton nga police, no? Ari, tsakto, timingid. Regional Director sang Pro-NIR, nagpaanda mga katropa sa mga individual ngayara nga may nga ara sa likod sa mga pamahog sa mga bulutuan. Ari naman tutukan ta ni sadya ni no? Ang aton pila ka mga kuturan kung kisag ang ginikanan nagasala kabalo kamo kung anong halit ginahimo nyo kabalo kamo kung anong kulbag na batsyag sa mga tao pribot o tatidyo na nabi o 746 mga katropa makomersyal ta balik tayo pagkatapos ni
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity. And of course, The Voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day, and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
10: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Live testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santhon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Bili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
0: Sister Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
7: Sister Pain. Isa ka office manager. Damo

0: Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Motivation ang ulitap.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa saan mong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
5: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
6: Prangka,
2: kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
7: Balik na rin mga katropa sa atin para tuntunan. Oras natin, 7:54 na sa itong pagpangalagad, mga katropa. Check on ta ang update natin sa itong police, no, kay ang ginestorehan di permi. Partito mula sa mga nagretabo ng pamahog sa itong mga bulutuan. Daw kung kisa, daw ka hinaslo naman lang. Mga kabataan, tapalayog naman ko, tapusan nyo lang na kung sinuman ang nagahimo sina pabinsaron nyo kung anong kulba lang natags pamilya nyo kung sa inyo bimatabo na. Ari trip-trip bala ni kong kiss. Pero naghatag bala sang kulba not sa bata but sa ginikanan kag sa eskulahan. Gusto ta magtuon sak to. Gusto ta mag tarong sa pag-eskwela. May mga pagihan nyo sa sakto ka proseso. Check on tabi yung pinakamalatest development, mga katropa, because nga ti ang regional director sa Pro-NIR nagpaandam na sa mga individual nga ara sa likod sa pagpamahog sa mga balutuan. Ari pa ang pinakamang update pagit, no? Duwa ka mga insidente sa pagpamahog nga nagluntad sa isa ka balutuan sa sulat sa Bacolod, mga katropa. No detalye sa mga balita. Paupon sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
2: XFM Live Reports.
7: Katropang Franz, maing aga.
8: Yes, katropang Erwin, sa ating latest na maling mga update. Mm-hmm. Mo kay itunangin man ako na ni katropang Erwin ang pagkalakip sa mga bulutuan, ang publiko man o kon privado, katropang Erwin, may kangtanan sa mga pagpamahog o napagitabing ng mga bagay. Mm-hmm. May pulbado ang mga estudyante ka Tropa Arim.
7: Oo.
8: Kahapon, Martes,
7: mm-hmm.
8: So, kaya moment na yung natabuhin sa Kabulutuan,
7: uh-huh.
8: Sa bahay sa Parangay Panopoy, siyadad sa Bacolod, ka Tropa Arim.
7: Uh-huh.
8: Ako mention na rin sa school.
7: Uh-huh.
8: Pero ka Tropa Arim, makaduwagin niya makabaton sa pagpamahog.
7: Mm-hmm.
8: Una, mga alas 7 sa aga, ginaligar ka sa Erwin, may ara, isa ka unidentified niya account,
7: mm-hmm.
8: na nagagamit ng apelyido ng Ledesma,
7: uh-huh.
8: ang nagpadala sa isa ka mensahe,
7: uh-huh.
8: isa ka estudyante ka sa Erwin,
7: uh-huh.
8: pero isa nasabit niya bulutuan,
7: mm-hmm.
8: no? through messenger sa social media.
7: Okay.
8: Yung message ni Katropa-Erwin ang hindi ka bang estudyante.
7: Oo.
8: Kaya about ni ko nung sa plano niya.
7: Oo.
8: Na mag-patay.
7: Oh.
8: Sa isa ka maestro ko maestra. Nga ginaligar ka tropang Irvin.
4: Oh.
8: Nga muna kuno ang sa likod.
4: Uh-huh.
8: Sang pag pakahuya kuno sa iya.
4: Uh-huh.
8: Sa tubang sang madamo nga estudyante.
4: Uh-huh.
8: So ginoin man ini gid report sa kapulisan. So ang ini nga mga estudyante nakabaton sang siningan din tahe. Dila na din nga nagpadulong sila nga teacher tapos ginin palabot sa principal.
4: Uh-huh.
8: At tingin padulungan ni ang Bacolod City Police Station 8.
4: Uh-huh.
8: Para may mistakaran, inimitin ka trapa rin ang nasambit ng persona para sa likod sa pagpabahog online.
4: Uh-huh.
8: So, sa mismo sa Kay Police Major Rondel Tapang,
4: uh-huh,
8: ang station commander sa Bacolod City Police Station 8, Petropa Irvin,
4: uh-huh,
8: ang nasambit ng kulungan hitabo, dintingan nila nga matubo kung sino nga personan sa likod sini o kung sino nga Facebook account ka ina,
4: mm-hmm,
8: ang aras sa likod sa sining pagpamahog sa eskwilahan kahit sa mga manimiglo.
4: Mm-hmm.
8: Pero take it from Irvin na ginantaw ni nila,
4: mm-hmm,
8: dintingan nga makontak, hindi man kuno makontak ka na sa dating account.
4: Uh-huh.
8: So, gina palapot na ni sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kontrako ang nasambit ni nga ginaligar Facebook account na muna nagkadalas ang mensahe.
4: Uh-huh.
8: O angot sa sininga pagpamahog batok sa mga manunulo and also sa schoolman katropang Arvin.
4: Uh-huh.
8: Pero, alas 12.44 sa udto or sa hapon na katropang Arvin, iwas naman nakabaton ang nasambit ni Bulutuan sang ginaligar pagpamahog man pero bomb threat naman kay Tropa Irvin.
4: Uy.
8: Oh. Pero ang payag diri sa aton ni Police Major Rondel Tapang hindi na niya true online kay Tropa Irvin.
4: Mhm.
8: Kundi ginamit naman ni ang 911.
7: Okay, nagtawag sila.
8: Nagtawag sa 911. Ay nasambit ni mga individual ko.
4: Oho. Uh-huh.
8: Directly to national.
4: Mhm.
8: So, gin naman ni Tropa Irvin in ano dire, no? Dire sa lokal muna nga bulutuan ang ginargar may nakabaton sa nasambit na or may ginaligar bomba sa sulod sa bulutuan.
4: Okay.
8: So, gilayin na nga ginagisigaran ka Tropa Irvin,
4: mm-hmm,
8: kagin takinang utang isang Bacolod City Police Station 8, mm-hmm, nga mga ibang mga units ng kapulisan,
4: uh-huh,
8: para ma ano no ma imbisigaran ini, kaysa mismo sa Kay Police Major Tapang gilay nila na gin,
4: uh-huh,
8: gin manduan ng mga kabataan especially school,
4: uh-huh,
8: na magtipon sa gym,
4: uh-huh,
8: and kung ano pagidang tanan ng mga baggy dress dala sa mga estudyante teachers,
4: uh-huh,
8: eh gin imbisigaran,
4: uh-huh,
8: and also na coordinate sa Katropa Irvin sa Explosive Ordnance Division o kani EOD K9 Unit Katropa Irvin,
4: uh-huh,
8: para malantaw ni kung ano ginibala ka balido,
4: uh-huh,
8: ang nasambit niya mga bagay,
4: uh-huh,
8: even though nga tiging gamit ang 911,
4: uh-huh,
8: para ipalabot ang nasambit ng pahibalo,
4: uh-huh,
8: no, instead of pahibalo gali Katropa Irvin nangin pag pamahog naman eh,
4: uh-huh,
8: no, so, which is to yung makabi gini siya nga bang threat o kung bang joke Katropa Irvin ang nasambit niya hitabo. So, gin lantaw man ini ang lugar, pero nakili, wala man siyang presensya sa sining kabagay, na which is makakorang threat, no, sa security ng school,
4: mm-hmm,
8: and also sa was, safety sa mga personnel, and also sa mga estudyante, kahapon ka tropang Irvin.
4: Uh-huh.
8: So, nagsiling lang din si Police Major Rondel Tapang ginatinguan nila, na maimbestigaran ini kaya nagapati siya nga posible estudyante lang man to
7: basi isa lang ni
8: ang nasambit ni nga pagmaog kaya Tropa Irvin kaya una ko ang grade threat through online,
4: mm-hmm,
8: posible estudyante,
4: oh,
8: pero tinanggap na imbestigaran kung ang nag-initiate ng pagtawag sa 911,
4: mm-hmm,
8: under investigation, mm-hmm, kung konektado sa first incident,
4: mm-hmm,
8: think first incident, they're great threat to.
4: Uh-huh.
8: Ang ikaduro pang threat or pang, uh-huh, joke.
4: Uh-huh.
8: Katropang Irvin.
4: Uh-huh.
8: So, amo pa ng punto ni Police Major Tapang kung